Glory Manifesto yen. Lo dagba ti omo yin ba wo secondary school ma se maths se English se integrity science se computer se Greek se CRK se IRK awon subject yen niyan aba pari sa eto eko katan yen GSS 1 e wa do ti result yen kilo mu jade no mathematics kilo mu jade no french kilo mu jade ninu greek kilo lanfani ati mu jade o se ya ma bi awon loselu niyan o me ba lo arin ilu na ti an lo adugbo o lo tan wa je ni e ba da wa ladugbo gangan lo sanu wa titi ti oda ni won to dodo wa won ma give unnecessary excuse koda titi yin ati koda ati award e o e jadibo ton won bere ti lo mu ti won bere lati bi odun merin excuse wo lo selu yen riwi o je ni o ara magi ami

awon letan gbogbo osolu mi si nbenu won ntara re o lo ntan wa kristeni nbenu won ntara re o lo ntan wa igba ojogbo to soro olomo ake mi mo ni sa oni ki mo wi oni musulumi nbenu won ni kristeni nbenu won oni ohun le fi gbo enu so lo si lu nigeria o lesson mo ni ki la wi nyan fese boju ni o dori ti an ba lesson ni won ni ibebo olohun yan ba ni beru olohun ibebo olohun ni won fi so gbogbo lani bi beru oni kin bi gbogbo an gomina mererin din logoji lere ile wo lo so tonu won to le so fara alu pe lo di odo kan yin bayi lowo to n pa wo ni labenu kin se le ni to le so fara alu pe owo to wa latabuja sodo ohun iye bayi nipa nipa to oni melo nu won ni o so to oni si muslim wa nbenu won si kristeni wa nbenu won bi an ba wa nbe ajo pe aye deru kristeni ni won o aye deru muslimi ni won se oni melo nu won ni o wa salaye awa bile ki bo lo se na ti oni influent ti oni so bi contract to won gbe fun yan ti oni general marun ko pe ni ogoji naira won la mo ni ogoji naira won lo ti eto ayin to ma won elomi bi contract general marun fun yan yo si ni 100 meta naira lo won fi execute project ah won la lo se lu nigeria ki le wi sa oni ba ba dondo pa de be lo to le ni aba ba lọlọrun re nu won lo se mistake wo be ara eje yabara agbara bo wa be eje yabara agbara bo wa be eje yabara eje ya ojogbo npa mi le ri ah awon ojogbo gan ma ri ojo ojogbo a ma ri to ah mo ni esa ni mo ni sugbon mo ni kile tun wi o sa won ni mugun omo le di nigeria n ti olo omo le nigeria oba gbon oloselu nigeria omo mu agun ni oda je yabara lorin seju bi ogun seju kin pe yin sa kesi kan ni eyi to wo le to this is the Lagelu

ti mo ra ka fun yin o tun wa gba won mo pon nta ko yo ba se sere o ba se sere o ba se fe sere o ba se tore o egbe osilu ye ba wa lodu merin tan si oye ti en ba wa pada ladugo wa ni street wa ni town wa ni villages wa si oye ka wa jo gbe manifesto yen se gbe ara won pe sa wiwa ti en wa pada yala gomina yen lo ba to lo n fe lo senate odun bejo ti pe ta bo fe lo ja re so e ka gbe manifesto yen ti legbe ka ma bi ripeto ngba te wa njo ni sa ntele sire esa itawari arele ese ile ari ka fun ni passback to ba je pe english and maths lo ba se ati degree science ati biology ati chemistry ati physics ati literature to wa gbe resort wale tomo yin ba wa kef na ijo se tun ni

challenge gbogbo yin te je electorate ten water lo se leyin owo won ni ka le ngba lasiko yi o se ni o bere bere kan lowo won nu yin e wa de bi campaign ground e lo mo joju elesimirin pasmo ama kalu se ene leni ngokuri bawi bo di gbowo se ti e ya ma kalu si yin badi ta yi kore se ama kela la la so fele wa won se den se saidos wa ama ya ah alaji wa zo yin na ah ah e wa lo mo jo oni hip hop na wa lo bi olohun awon comedian na wa po nbe won wa ko t-shirt si lorun won a bu yin lankara opa merin se fun yin lowo telo ni eni eyin na lena fura yin se wa ri pe ko si e fo gba ori yin bayi e ri pe ko si kan be fun yin lankara opa merin ilo gba 5000 bi bayin ran ta lo so ti e ti wo ko lo ojo to pa yin aborun lo pa yin ni e tun wo gogo nbe a wa bi keke ni koko te mu bo o wa la yin le to fi ra popo fu jembe ati ati biscuit ati guguru atepa ah ah a da be da ba wo manifesto won ti won se ko ye won o rero

0: ko wa se ni kankan nu wa ojogbo wa ni ha alagba ge mo ni sa oni sa lo lo se lo gbon ju wa lo aba wa ra lu la go no wa fowo mobilize wa lati saki wa badan won fowo mobilize wa lati gbeti lati gbo won fowo mobilize wa lati gbo mo so lato yo asa ma konu moto na ni renren bo le nla lo le ibadan won fowo mobilize wa ko se gbe osuru ke to yo le o nje wa ye yin na ero pon bi kini won the same awon yen te gbe osulu ha fowo mobilize wa wa le ibadan le gbe osulu bi na fowo to mobilize pada wa sa wa gbon ni aba ngo ka bi wa wa lere sa gbon aba ngo sa wa gbon lukman mufta we ko to sa olori akake tan wa akwaji sa latomi adio haruna shola good morning ha you are well done sir on top nigeria sha olorun aje ka gbon o o se lu ti di business jare awa lago o ga je like alagbo tan fu yola wala awa lago ju e wa ja pe tan o ah e je ngba won lo se lu ngbo lo se ju meji ka wa soju opo le
1: agbara nbe lowo awon oselu wa o
0: awa oludibo wa ngo egbo dibari o ni ogbo ori awo dibo ko kera sugbon sa wa gbon
1: oye mi yeke ayinde olopon la o oyinbo se di
0: a ma koja lo ngburu won ma akoko ti won ma ha wan t-shirt re e wa ma du t-shirt e ma du face cap

0: je ka fun yin number yen le
1: o si san leader ni papa wo
0: bayi da je tile tile
1: papa oluwa segun lo ya papa o
0: number te pe si ni 091 2370 8675 fẹyin te je tile tile number te pe ni 091 2370 8675 o tun pe lekan si
1: January 1960
0: te je ti leti le 091 2370 8675 e ba to wa to yara pe yun gba na to

0: a ma se golu golu golu golu golu golu tele eleyin
1: oju ilu ndoro aro
0: an wa lago alago
1: eni ti ori
0: ti won ti ri wa be
1: je labele o
0: won mu ani gan eyin ewo life gbogbo won we olowo ni nbenu won tele
1: odun mesan lo
0: osolowo kankan nu awon tan wa ni
1: awa saba
0: e n ba lohun to lowo lohun ara nigeria lo na ti do loro
1: e gbugbu la o
0: nu ko ma sise robi robi
1: ori ti ala mo mo
0: Ejo wa lo kere +234 814 249 1006 +234 814 249 1006 So kubi sa jume tata su jopo.

0: awon eyan wa leko gbo wa nipo ah agbo ni rori wa lo na
1: o tun do lori wa o ba sojo mi omo won lo
0: ko seju meji
1: general omo lo
0: e ta npe mu ri seju meji meji ni won fe ni kokan
1: o ba sojo
0: ma to ba ku wa lato kere nikan ni lo fe si seju meta
1: o se ti e wo sagba
0: o le kari le ko le kari oko wa ma pin
1: o
0: e ma share logun logun lo e share so do oloselu e meji pere mori to ti share ni manifesto egbe oloselu te mo kini manu ki lakalaka le egbe won kini won la won o se e ba wo go bi ball won gboro slogan kan lokun be aka kin yemi de irede kini yen ni se kini se yen ni manifesto
1: no yi

wa yo o ya je alo bi won de ti debe awon eniyan gegi eni to mu amoran wa na ni o o na ni aketu bo lowe esa ake owo edere o nko lo ni nise ni won ya eyin kan na wa be bayi to je pe ngba te bere ye e lo yawo e gba li e gba ta le fi bere e sa fe yori agbara ile yin ni ko si ntojo e lo wa gbogbo ona le fi bere on te fi bere ti se ti yin o ni agbara ile tu gba lowo yin bayi bibeli so pe a ke bo sinu omi omo

wa lo but eni to ni o ni gba pe ka moju ku o e wo bi ko ti e ti so ti ise won to duo o si so nipa pe won ya eyin kan na wa be o ti so

0: won lowo ninu adura ki prayer life won le ma lo dede ide abajo lele yi ti padi ojo adura 300 days eyi ti olorun gbe kale fun woli temi to pe je jesu se bere ori ofe lele lati jo ma gbadura papo ko fi jara ke da po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo ju yara e office tabi lenu se re won ti ma gbadura pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe jara po mo wa e send message sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alabake ba se gbadura ti testimony sin tele loruko jesu
1: ma kan gba oniyanju eleyi obi kusi to le se ni akoko yi ju adua lo tori ko ti boson ma ina kedumia na ye nadua ibi ti opolopo wa ti se asise niyan nigba to bo sonu agbara to gbo to gba sonu o na la tu pada lo ba pe ko ba wa wa ko de le fi le wa lowo a le fokoko wa n to sonu no tori ninu okoko ayida yida po nbe esa ikolu kogba o wa ninu okoko e ki esisa iforigbara won o nbe ninu okoko patan leke o nbe ninu okoko iduro idaduo o nbe ninu okoko okoko ki se nto da gbogbo eni to ba ti dara po mo okoko aye won a ma duo soju kan be ni sa e le fi mole e le fi we okoko won o papo ototo ni won oni mo se so fun o pe mo kuku fi okoko wa n to sonu yen kuku wa sinu imole bibeli so pe e wa si odo mi gbogbo eyin to nsise ti a deru wiwole lori ajaga mi rorun eru mi si fuye e kiesi sa ninu imole lo ti le ri n to sonu yen emi mo so be fun ti won ba tu bo di ku eru e wo bi won tu fe gba n to tu ku lo niyan ti won ba tu bo di ku ti won tu ni o lo se bayi ti won ni o lo mele wa ti won ni o lo ra ile o e ko lo se bayi wo bi won tu fe bo di ku ni and that is why opo awon eniyan ri ori ofi adua ara arosa nkan de yi pada fun won tori wipe adua ma tu nkan se mo wo bi mo ki oku orire pe oni ibapade pelu iru ipade bayi e je agba elekeji eyin ti nkan bo sonu lowo yin to bo si eba ona e poruko jesu eyin aladuada e pi ememo agbara ibi ta ti bi mi to ma n gbe iserere won mi wa ni iwa agbara yi siwo

0: group lori WhatsApp yi ma sare kiri mo ninu yara e office e tabi lenu ise re ni won ti ma gbadun pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message so ni WhatsApp number yi 09025202724 wa se alaba pe ba se gbadun ati testimony sin te ni loruko Jesu
1: gbogbo eyin ti e fe da ore anu la aro yi eni kan ni elo ni ore anu ye 1200 account number to ma fi ore anu re silele 02 71 96 92 04 je tu pe fun 02 71 96 92 04 temi to pe okun ade alade wura wema bank ni o wema bank gbogbo eni to ba ni ore ofe lati da ore ye laaro yi wo bi tori pe oni je ojo anu mo gba oniyanju iwo na fori anu ye sile wa wo nti baba mi le se 1200 oni ore anu wa gbogbo ayi ti ani ore ofe lati gbo mi ni abekuta won akoko ti ma so fun oni pe lati ose to koja ni mo ti bere ipade ti oluwa fun mi omi si wine oluwa wa ran mi bo ni ojo Friday pelu owo agbara to le e kiyesi sa oluwa ni omo fun awon eniyan ni omi to gbebo latori oke mu igba keji niyan esa mi o mo nto da o duo ti o je orona lo Oluwa ran mi si oni ojo Friday le boya ise re o lo dede mo awon ami kan be lara re ami idaniduo Oluwa lo ran mi si o gbogbo ona ni ko fi ri daju iwo na wa ni sapon ni ojo Friday gbogbo awon ti won ma dara po ninu ipade yen ni won ri bi owo agbara Olorun ti le esa Friday to koja mi o le gba eri tan tori eri ti poju esa awon eniyan o tu wa keti keti lati wa jeri si agbara Olorun ni Friday le

ni ojo Friday ago mefa ni aro kutukutu ni ipade yi ipade to kun fun agbara awon eniyan ti de bi o ba fe raaye joko ma gba oniyanju pe tete de ni ero ti poju so aga o wule le kari Friday tele yi o ma ni agbara mo bi oni iwo na darapo ofe ni won ma fun awon eniyan ni omi olohun kankan esa awon eya gbe lo le won ma wa tu wa fun eni omi eyi ti mo gbe bo latori oke igba keji ta ma mu niyan baba mi se bebe sibe gbogbo eyi ti e fe da ore anu laaro yi enikan ni elo ni ore anu yen 1200 account number to ma fi ore anu re silele 02 71 96 92 04 je ntu pe fun 02 71 96 92 04 temi to pe okun ade alade wura wema bank ni o wema bank gbogbo ayi ta wa ni okelewo gbogbo ayi ti e nbe ni ona osiele gbogbo eyin ti e wa ni ori omi gbogbo eyin ara lafe wa gbogbo eyin ara papa gbogbo eyin te nbe ni ifo gbogbo eyin ara isagamu eyin ara

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oju anu gbogbo le o e dide nle mommy ati daddy ile tun ti mo pastor dekunle epaphras woli yin lo tun ka yin mo le laaro yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temidire market gbagiti tun ni lu ibadan eyin ayan fe nje je mo pe awon number kan be ti o se pin laye ikan ninu awon number ti o se pin oni 23rd 23 today is 23rd 09 2026 ojo keta le ni ogun ko si number to le pin ju 1 atara re lo enikan ni ko se pin iyen n pasamo fun o pe ibuku re laye oni se pin eyan ayan fe mo mo so nkan kan ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogbodo fi se awewa ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni lati ojo isimi lati ya simimo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi ambo on service lo ni ojo wednesday am gbe iyo wa bo anointing meji ni o parapo laaro yi lati so tele se aye eyan omo olohun e didi e ma bo nibi pepe e ja lo momo gbadua meta ti olohun ki ko ojo wednesday ti aye gbagbo bi ojo ru ni awa gbagbo bi ojo anu oni ojo keji ti a ki fi se awewa mo fi sawada eleketa sa oni ojo jimo loyin so e rojo wednesday ni agbe kale bibeli o la npe ni ojo anu se wa ri loju anu adua meta ni olohun ki ko adua pe adua fun idariji ese ati adua fun anu eje nsari gba meta ta fun yin mo mi se le kunle se le dobale kan bi ope re soke pe mo dupe temi o eni to se lore ma lo ndupe jesu to se mi logo se mi dada engineer ji won ba nko dada na ki won filu si latenu pastor temi tayo.

kígbe baba mo dupe ma si ma dupe ni gbogbo ojo aye mi iwo ni ope iwo ni ola iwo ni ogoye jesu omo olorun gbope mi jesu omo olorun gbayin mi mo dupe o eku ise lori oro mi olorun wo bi awon omo re se dobale lo bere wo bi won se kunle won lo se a si ma dupe ni nitori idi eyi mo gbe owo soke ese lero loro ati ni se dariji wa se bo ti so ninu we re pe bi iwo ba nsami ese oni ko si enikan to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se olorun dariji wa awon eyan won do bale yi gbogbo eyan omo lo e kigbe jesu dariji mi omo maria dariji mi saanu mi ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyin omo olorun wa dide ja gbadura keta ti olorun ki ko ka to gbadura yen so le ki haleluya nla mefa e kan fi ogo meje support ye o je 13 number yen no se pin haleluya nla yo je mefa e fi ogo meje ti umika elemono mekwapa ayadasha oh my god nibi to ba wa somebody shout haleluya mefa oya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya mefa ni e wa si ogo meje oya daddy ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen si waju olorun gbogbo eni to ba wa ki haleluya ko to dale je won so testimony in the name of Jesus Christ so le gbadura keta ti olorun ki ko enowo yin bayi eni baba saanu mi odun ti nlo o ti npari bo osu ti fe tan olorun mo mo saanu emi atawon mo mi gbe anu dide fun wa loruko jesu gbogbo eyan omo olorun nawo wa ni baba nitori anu ati eje re je nla kojo nitori iku atajinde re je nla kojo egbe iyo yin dani loruko jesu gbogbo eyin te gbe iyo dani te nse ami kin to bo sori YouTube Facebook TikTok o tin pepepe ye tin pomo to ba wa nbe lanu oyin ta danwo mo so le kan na ki anu ko dide fun aye re ki anu ko dide fun awon omo re ke wa sanu lasan anu ajeyin ori nkan kojo anu ti mo fun eda ni akojo ko sele si o ko kan in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe iyo yin da je missi agbara wonu e egbe iyo idani sa o mommy e try a fe fi iyo se nkan kan ni aro yi mo ni a bere si lo because every Sunday na ni o je last Sunday of the month tin boy o la fi si only communion service pepe yo pono e je ki n se bayi iyo yen ko ni mo le gbe si egbe pade mi lori YouTube ni sin odekunle epaphras Facebook tin ba ti gbadura si tan e n gbe bo e da gbogbo yo ti ba nbe lowo yin po mora won e ma gbe bo ninu service olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro momo kan ni ana mi o laye lati digress pupo o ni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju orun nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta mejila nile oko e wa wo nkan o nkan kan na la se mo lo si first car first quad camp ibe e je tun ja yin si to ba di on the one ma si nkan kan enikan ni nibo e sa tete le ko ke mo follow program on the one la be yawe bo kini kan sele ni on the one ojo yen bo si ojo mi nira e fi yen le mama iyo ti nbe lo re yi on lo chip ju eroja ba mi ni but eyan ba ma asiri ti nbe ninu e ati ise to le se eyan le ma foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo nboro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te eyan ma fi so nkan di te eyan ma fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo momo eyan ma fi fi eyan le fi fi nkan pamọ eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le dayo si salt is a covenant symbol iyo ta nso yi ma je mu abami ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt heals a ma wo san
awon lo jawon eyan ma lo te ba to ba yi deni kan lo Israel tabi to lo Jordan ibi ti an lo nbe gangan Dead Sea ni okun iyo okun iyo inu omi yen sise lawon eyan ma bo si by the time ti won ba jade awon bi to ba ni koko tabi to lebo a si pare fun re enikan ni won le nlo mo nlo mo nlo Israel ni November mo nlo Jordan ni November la gba Olorun awon eyan ti register lo bi le bi eni ki se yen nikan sort cleanses ama fo nkan sort always cleanses e ba fe laye igba te ba fe fo eja tabi ti ba fe fo igbin nigba kan ti o salom a ma nlo iyo bo se ri yen enikan ni ki se yen nikan sort exposes corruption nigba ba debe ma so pupo a nbo nu service loni ki Olorun kojo ko gba wa laye and mo fe la gbugbu enu le bayi pe se ri iyo ta nso eroja ba mi ni ki la ma fi se now ninu we Ephesians chapter 6 mo fe fori si ogun kan yin iwe fesu 6 e won ti bibeli so e wa wo nkan ni verse 12 oni nitori ki se eje ati eran ara ni awa nba jija kadi e won ti enji bate loju ala ti won ojo bi mo fodun meji la ki seje atomi la nba jija kadi bibeli ni sugbon awon ijoye eni wa awon olola eni tu awon alase ibi okunkun aye yi eni number 3 e wa wo number 4 awon emi buburu ni oju orun awon ta nba ja niyan awon won da nkan le awon won ba yi awon eyan je labenu in ta nba ja ri oni bibeli fi so ni verse 10 oni lakotan ara eje alagbara ninu oluwa gbogbo awon nkan werewere to foju si o la dapo ta popo lati gbogun ti satani laaro yi mama sare dide nle sare lo waju wa ni ibi ki bi ti okunkun go si ninu ile mi ibi ti ota go si to fi ndogbon fi ya je mi ninu ile ti mo n gbe bayi loluwa wi ina ti jade ori si awon eyan marun ni ma gbaduwa fun loni ti ma popo ma wa ni ki won fi yo se nkan kan nigba ta ba denu service enikan ni e sa wo ipele orisi marun se ri ogun ti n jayan imo graduate ni enikan bi bo ogun eda ninu ogun ti n jayan ogun mo pele kesi ni to ba segun class kan yo ti o sinu class elekeji ko tun lo jiya to ba tun segun class elekeji yo tun ti o sinu class eleketa afi to ba le da ogun loro e gbe owo le idodo yin wo gba gbara to lo fe pa ara omo ninu ara to wa da laye idodo ni laji ara ile ara si ni to lo won so ara di orun bayi loluwa wi ina oluwa oya sidanu sibole sibole sibole in the name of Jesus Christ eyan ayan fe pepe yo pomo lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen iyo yin e gbe dani koda ke to mo gbe bo e gbe iyo pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube laaro yi odekunle Epaphras mo si ba enikeni church woli yi ki ba yan church enikan ni eni ipele ogun marun class marun ogun le sumo si fun eda ani igbogun ti demonic attack on your mind enikan bi bo se ri ti ota ba fe se ase pari ise ibi ti okoko gbogun ti oni okan re inu okan ni o ti bere ogun so enikan ni bibo ni o si bere afun he will give you thought of depression awa fun ni ero pe ko le da fun wo yi inu okan ni o mo so si and that's why to ba ti so sinu okan a so fun pe so le pokun so ni kini laija re kin tu di esu ni o mo so ro sinu okan re bayen o afun ni the thought of worthlessness ani o what in kankan ki lo ja mo o da fun raja raja inu okan le su tin so yen he will give you the thought of fear afun ni ero eru eru o mo ba o bo se joko to nbo mi opo yin le nbe eru ola oluwa so fun mi pe awon kan nbe nbe tori eru tin ba won o ti ni ki won dogbon lo so ogun owo o be ti o ni iro ni npa oloju eran ko pupo ni esu e wa iyo mo mi awon kan be to je pe the thoughts of anxiety ni
ki mo fe da ki mo fe je ki mo fe mu bo laye mi se fe ri bayi opo yin le nbe wu ola oni sise lo nsaniyan the thought of loss se nkan oni sonu se si la odun ija bayi the thought of violence se mi ati yawo atoko mi sa ni daru fun rawa se ma boko idale se ma ba yawo idale so ga mi oni le mi ku nbi se ero ani kete to ba ti le wole si olero to ti gbonu ero e wole o ti dana oni mo fi so pe a jeyo a loyo a muyo a mo mo teyo mole a se nkan nipa e laaro yi ori ode kun le nbe ni we ma laaro yi ni agbara eni to laye ato ni ose to koja mi o si ntosi mi bi adua ni mo wa bi oluwa se nbe temi enbe laye mo yera se nbe ni bo go se nje to olohun agbo mi ti tadi meyin o ti lo magbara wa bi ogo se nje ti olohun e gbe owo lori gbogbo eyin to je wi pe ero ti wa soke ero bo se pokun so ni ero gbese ni mo wa ero pe wa bo sinu panpe aye ero eru ni nbe lara re mo mo foke bi mo se ngbadua o mo fo loruko jesu oya jabo every negative thought jabo

gbogbo eyin omo Olorun won ti bibeli so ninu iwe second corinthian chapter 10 corinthian keji ori kewa egbon to so ni ese ikarun oni awan so gbogbo ero kale awon ero kan be to gbodo so kale o ti afẹ ti e eni kan bi bo mo tin feel e o tin feel e bo se nse iwo ti je ki mo pe nkan dogbon si o ninu okan ti so jade ni abala akoko ti yesu mo gbogun ti ni in loje n fe lo iyo andi gbogbo ero kero wa de ni igbekun you will bind them casting down every imagination that may want to exalt themselves to the knowledge of Christ bibeli wa ni ka di gbogbo won ni igbekun ka doju ija ko won ka gbogun ti mama oya wa si bi radio si ayare na wo mejeji si waju wa ti ayare jade gbogbo ero ibi ninu re ero tin ji oronu pe wa accident ero tin ji oronu pe ise iwo je gbese ero tin ji oronu po ijeje musa itin ja won kan so so ku so lori radio tabi lori facebook ati lori tu ero kero le to ba ti wo mo bo pastor yi ohun apadi ni lo inu ti elu tin rero kero woli tin du yi ijobo orun mo nlo ero nu mi oni jesu bi so abajo oni ero mi ki se ero yi esa to ba sora o so looto o so di eke o so eni to le ran lowo dota ero ni te ba le tin se gangan inu ero lo ti bere kini kan ni o so si won lokan pe bu ekun iwo na ba bu ekun ero ero buku ninu e bo se ko aya si mi ina gbadanu jade lara won hallelujah that is the first class the class of evil thoughts the class of negative thoughts the class of thought of fear thought of depression our migrate lo si second kini class elekeji jan ba ri pe won pari yen demonic attack esu ni nbe ni die awa to attack ye you will now attack your emotion to ba ti ku ni ero okan abosi inu emotion re beyan se mo nipa beyan se mo kopa ikope yan ni inti mo je yin o sunku ikopa ni inti mo je yin ore ni in to le je ke yin o dunnu in to le je ke yin o ni banu je ni kete to ba ti pari ero awa so fun so conscious mind je pe oya bu ekun an ki won do to mo o ba mo sunku iyan nikan ko suddenly you will just have sadness inu yo kan baje lati nu wa suddenly you will begin to feel nothing and empty wa bere si feel pe o wa lofo pe ko si nkan kan to ja mo ero lo di emotion yen a wa je ko mo sunku te ba pade elomi a kan teri babayi igba ti o ba laju oju e o ti pon bi eje te ba bi pe kin lo mu yo ni ti e mo inu mi inu ohun kan baje na ni iyo la isi senye because te ba yi te lo mi kan sa dede don gangan ge se bi gangan lo ti bere attack lori emotion lori thought ni agba pele bi adua bayi nigba ta ba de ori facebook ta ba de church loni ago mejo abo mo mi mo mo invite ye so ri en ti o ba ni emi olohun eyin te mo daku nigba ti gbogbo awon yoku ba law school ero buku asi wa te ba la won ti mo ba omo sun ero lo ti bere ko to di action eyan so fun yen ni a mo gbegbe ku gbe wa ani wo lo bo mo isun yo bere si ronu e bayi ni o se sele ko ni fi oju keji pe to n ba bo sowo o n le se won aye aye o lori buku lesu e gbe owo yen mejeji soke eke gbogbo agbara tin doju ko mi eyin emi te n ba te n gbogun ti mi ina bolu ni bayi ki se yen nikan sa to ba ri you see those you have loved ti emi le ba bere eni to feran lojiji o si bere si ni ibanuje tabi ibinu si emi ko ni omo binu if anybody inu omo sadede wo susususu ki yawo si wo oko re ko si ni inu eyin bi mi sa ki oko wo yawo e pe o ti su mi te ba wa bi ki lo fa ko ni ri nkan kan so o ti ro mewa nu ko to di pe o bo si ko to bere si ma fi ko to ma fi wuwa a bere si bo sinu iwa to ba tin bo sinu iwa alujenu yen tin sise niyan e gbe owo lori iwo atalujenu te jo ngbele seri afan yo sinu le afan sinu le ma so bi ke fi si ngba ta ba de church loni

0: Oluwagba ọpẹ wa. Ọlọrun to lọjọ oni o. Alọgbọ wi gbogbo ẹda. Ipa to bori ipa o. Agbara gbogbo agbaye. Ase to ngbe asero. Oro tin gboro mi. Aiku ti o le ku lele. Ase ti o le papoda. Oba gbogbo agbalaye. Ogo ni foruko mo. Oluwagba ọpẹ wa.
1: Amen.
0: Oluwa de ni so tele so bi eni. Bi be ni ko pe iburu ni gbogbo ojo. O la ma la gba pada. Le ko anu shi.
1: Amen.
0: Kapo ni na kasada kale. Ha, she ti lo gbo mi si di re bi. E ti gbo mi yen sibe. Ni na ka aita bo ni na ka sada kale. E gbo mi yen sibi re di o yen o. E to ba wa ni o ona ti o le kan si le ba. Amo opolopo iyo ti mo ma ni pebu si ebu yo si dada. Ke wa fi owo yen si. Mo so fin pe owo yen e le lo ke yo ko ke tutu lo lola. Ke ma lo ke ma yo titi. Owo te ba wa mo yen. E papo mo wo ja yin agba na o tun ni wo wo ja yin mo yen. Yi ka ka ida ka ba re ka sa. So ti lo gbo mi yen sibe. O ti gbe sibe. Bayi ni mo wi. Ni no re kata ni na kale. E gbo. Apa ibi iji bi ko ni jaye wa mo. Oluwa ni gbodua. Gbogbo eni to njade lo. Iji ti pade eni lona. Ta pa fi nro tese fi nro. Loruko Jesu. Iji yo ni ro luwa. Ni Maria ka sa. E mo pe accident wa. Won kan ni mo mo bo se. Ba se wa moto oko atagun pe kan gba moto lowo e okure kan sometimes ago o lo lori titi ni boye le lo poju tan kan so patagun e gbo sa o lo gba moto lowo e ka to wi ka to fe no ti bara nle moto ti so ma tot iji na ni mo gbodu iji accident ko ni ja loni ko ni ja wa an jade lo leni iji ku ojiji return ka bo ni na ita saba amini ko se iji o ni ja wa o si ni ja ile wa e gbo gbogbo eniyan return ta maria ka o ni adagbere ni idagbere tan dagbere yen won tun ni pada sile mo mo gbodua iji tin so ninu ti eyan kin fi le pada wa le mo iji le oni ja wa ma sami o ma ma pe awon eyan ase kan gun mi mo fe gbodua iji gbodo dake je be ni sa eni to so fun ni romi to ni ko dake ro jesu omo david jesu omo olorun jesu olugbana oloni kin so tele so gbo olorun gbo mo mi ko sami iji tin ja omo re mi na ka baria ti ogun kan ma ndaru fun omo yen ba inu banu je lo wa lati je ka oluwa de ni kin gbadura iji yan siwa iji yan panuma iji yan ja iji yan siwa iji yan panuma in the name of Jesus gbogbo bi to ba tin gbo mi oruko mi ni woli hi o ajilori atamatasi ti le shanase Christ artillery crusaders cac atamatasi tolorun ba gbe ibujoko agbara anu re to gbe kale si oluwo lona to gete gbe da
1: mi
0: gbogbo iwo to ngbo mi lo prepare on the 30 stroke on the first 24 hours marathon
1: hey.
0: Ta ba ti bere bayi o dago meta koja ni ejo October wa yin ka tun ma lo le gbogbo eyan ninu to ba ti ngbo mi lo prepare o ma shibudu agbara je ri n to wa le ni biti yen ni
1: ko yes sir
0: to soto ru non stop ni nibudu oh my god to ama gbodua at the same time oni budu e no ma lo fun wa oh and the kind of opportunity be ni
1: tabisi
0: ya to be ni oni budo la ma lo throughout anu mo ti sise iwo to nwo mo iwo to nwo oko iwo to nwo ile iwo to nwo omo iwo to nwo na abaye iwo to nwo visa iwo to nwo iwe igbelu oh lo prepare oluwo to wa lona to gete gbeda ni ilu ibadan oluwo ni ngbo mi labekuta ngbo mi ni sangota ngbo mi ni kire ngbo mi ni gbagbe ngbo mi badagbe ngbo mi londo ngbo mi lekiti gbogbo olu to tin gbo mi ngbo mi ni lorin lo prepare
1: lo gbaradi
0: 24 hours marathon prayer
1: o ma lagbara
0: o ma ni agbara on the 30th October 1 30th September stroke October 1 o ma n pe ni 24 hours marathon prayer ideja
1: ideja
0: o ni tumo o
1: eh
0: wa se ideja ni nigba ta ti bere o to ni wa lo fun ni ko fi ja ide e kan lodun ni
1: e kan lodun
0: ni wa ju oba to pe ni oba to fi ami oroyan mi ati pe gbogbo awon woli ko wa yeri keri ba
1: pe
0: jeri iyanu miracle mi re o lagbara ami tan fi si olara tan fi sore fun wa mo na ya ko da ma ami yan pare
2: wa ni jesu
0: alagba se okuku to gba se pe o ja bo sa dandan ni alagba se okuku to ni kin se lodun lo ma le rin yen ina ya ka aika to ni na ya kalia loni o so agbara nu
2: ah ni jesu
0: odaju abiyamo
3: adani waye
0: o odaju abiyamo to gbesa fun ka lori oro re mo so jade bi woli e mo won da san lori re oluwa ni kin gbadura iko ojiji fota ni ni lara re ati alaropin ota ni lara ati alaropin yen ton sise ibi lori rin ajo e bayi ni mo so loruko Jesu ikuko to si won
2: ah bi Jesu
0: gbogbo eni to ti fi ra re bura lori oro re lori oro mi
3: loruko Jesu
0: lori oro wa to ni kin se loju aye un la ma nisimi okan mo so iku ti o layeye ko paru eni
2: ah bi Jesu
0: bayi ni mo so abani ni kin se loju oni madeka ma nisimi
3: be ni sir
0: egbo igi to kan po wo fi se ku pa mani lo fi se ku pa ah ah bayi ni mo so jade nipa agba to nbe ninu ejo odu agutan gbogbo irinse ti ota se fun ku wa o ya ko se ku po ta
1: ah mi jesu
0: awon yoruba ma npa bi owe awon kan pe ni ofo won ni omo inu oka ni se ku po ka won tun ni omo inu ere ni se ku pere ani kan ni baba se npo fo ni ofo ko le leyi ninu iwe awon oba keji omo mu se ni kerubu lo se ku pa hey mo so jade omo nu ota wa ko se ku pa won
1: mi jesu
0: bayi ni mo so jade ase de ngun mi o won de ni kin pa se fene kan ninu koto ase ti tan re wa temi bo si owo igbedide ko fa wa so
1: ah mi jesu
0: iji iji won ni kin ja ko gomi nu agbon ki se yan ne kan mo so iji tin jare nu lori aye wa temi iji yan si won se
1: amen
0: mo gbo adura kan leti mi won ni kin gba tori okore kan ni ijare ni sinu ofo na pe
2: ijare ni sinu ofo
0: ijare ni sinu ofo ijare ni sinu ofo sinu ofo to jawo okunrin o da je kin so fun gbogbo eniyan ijare ni sinu ofo ati sinu ofo to ja o to ja mi to ja wa ijiyan da keje
1: amen
0: egbo ta lo ranse ibi si wa temi ta lo ranse idaabu si wa ta lo ranse aseti si wa ta so pe o ye je o ma se ko ma leri ta ni o je o ma se ko ma sofo pelu e mo ran ase jade iru eni be ko gbo fa iku ojiji
1: ah ni jesu
0: bayi ni mo soro pelu ase
3: yes sir
0: gbogbo eni gbase ibi tori wa gbogbo eni gbase ibi tori wa
3: yes sir
0: gbogbo eni to gbase ibi tori wa mo so jade pelu oro ase ni loruko jesu ibi yen ko ba ni be
1: ah ni jesu
0: ase kan jade bayi won ni kin ran jade won ni eni kan de gbo mi bayi mo we side lo wa mo we ba for side o de gbo mi won lo wa se bi ko pada sile tori gbogbo ko lo dede olua ni ko ma pada silu e o oni won gbianju ati fi owo agbara ise kan papa e pada sile ni ogun ale ni lati bi ogo lo sinu oko ogun yen deyin leyin
1: wa ah mi jesu
0: won ma nkan di other time oni dadi egba mi lojiji niyan ni o fi sele lo ba lo nfe bere family
2: jesu
0: lo lo gba ile jorerere o wa ko lo sinu oko nbe a tun ma moko pelu lebra to ko sibe ko roju owo ko rere ko ri kankan lojo ti mo lo gba du o te pe die seyin bayi oluwa so fun mi wi pe won ti gbogbo idile won ti gbogbo e lo si yara ikoko won ti gbe lo sinu agiju oko
2: fun
0: ma yan bu sekun oni dadi o le jana mo ni mi jana wa mi jana mo mo to de nu ara olo te so ni pe o lo correct lo ro ko hun eh oni sugbon o lo da oko ni oko lo wa bayi o lo olohun lo ni ke wa sadugo awon to ra mo adugo yen bo lo sise ranse ni omi olowa ni ki gbadura fun awon ile to wa ni so ran disi be nitori pe won gba wa la lejo mo ni a lo gbegbe se ba gbegbe se ba oko pada wa ni waju oba ti ma ji lojo eke nigba to kemi ati dajo aye pada de a pari se wo lo pada senu se iyawo gan ti iyawo to je pe ati je ati mule nkan ti change o ti minister nla pe na lo ko nkan ti jo dede o se je ki gbadura fun eni yi won fe da pada lo soko ni o ye je ki gba gbogbo e jure ni kan ni o case e fe jo titun bayi ni mo so
3: yes sir
0: ogun tin le ni ko ninu ogun tin le pada sinu oko ijada ni pada sinu tibudo ijada ni pada sile ijada ni pada sinu ya ijada ni pada sinu ofo ijada ni pada sinu esi ijada ni pada sinu igbese ijada ni pada sinu inira ijada ni pada sinu ete ijada ni pada sinu aini ijada ni pada sinu airije ijiyan loni o da keje
1: ah ni jesu
0: efi afose ase agada godu abilu ah ebo kuku tan gbe ti afi ton ba da wa temi pada sile agbara agbara so ni dedun arin le to n ja o ja ni ja ogo wa o yo si wa ise ba
1: ah mi jesu
0: ase sise fun wa
1: amen
0: ide yen ja
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ara mi lori oro iji ni o mo de sise le lori iji ni owo ategun to lagbara ti sise odi ti owo ategun ba ti sise odi to doju nkan ru mo ni lowo won wa ni iji nja iwe ise apostle ori eketadinlogbon paul apostle lo so itan nbe o ni nigba ti won di arin kansa o ni nigba ti iji sowo odi si awon o lawon fi agidi won dogbon dogbon ti bi awon fi de ibi kan nigba to di ese keje o nigba ti awa nlo jeje ni ojo pupo ti awa si fi agbara kaka de okankan kinidun ti afefe ko fun wa laaye awa lo leba kereti ni okankan samu ibi ti mo nlo ni o ni agbara kaka atego o faye gba won elomi atego ilu yi ni lara
2: ajiraye o
0: to ba nbe lowo e bayi alo o ti e mo ki lo sele ijoba tunugu ijoba buruku ni se o so na ni tele pe ijoba buhari ijoba buruku ni se wa e kona lo to lo tun so pe ijoba jonathan ijoba buruku ni se wa e kona lo so pe ijoba obasanjo ijoba buruku ni eni kona we eyan tin so yo nitori pe atego to nfe si eni lu o ni o lara o lo fa o ku possible to da lara bi lu se lo e wo ju ti te wo ye ti pa to nko yan ni eni kan mo nko le lo ni ilu le won ko mansion ilu le won lo n gbe moto tuntun ilu le eni ra trailer ra trailer ilu le awon eyan lo loyin lo won de bi lu se le to malu me pa na bi se ready ni last saturday yi ilu le won ma se beda won ma so anso ilu odi le won ma
1: ah mi jesu
0: gbogbo eni to so pe ilu le mo lo lo ani gbe bra bi lu se le to ko ni le won wa
1: mi jesu
0: ilu lo so wo odi atagun inira lo fe iji amubo iji afa to iji inira oniruru ni awon iji to nbo ni kaluku ja mo soro kan mo ni enikan iji aromo bi lo nba ja gbogbo bo se gbiyanju ati bi mo ko romo bi
2: adani waye
0: o wa fagbara kaka nbe le aye iromo bi won fi se leya aye wa fun loko won pe ni eni ti aye njo to ni won fi se eyan won gan a wa pe lagan iji aromo bi na pe be bayi ni mo so mi o moruko iji to nja wa ti ni emi mo pa lenu
1: ah mi jesu
0: elo mo fa so ti e iji to nja iji gbese ni o
2: eh
0: won ya lowo di gbese won ko ja foko ta o ta o di gbese gbogbo to se gbese ina ni e mo pe iji kan na pe be elomi oja to hun ta to di gbese ti oroju owo to rere lelomi fi lo fi rokada lo fi kole o tun ti ra maruwa fun yan kan ma ba ngu the same oja ina ni ina oja ikan na na jo wa o shop wo ojina sira gba ti orori to ma ko mo
2: adani wa
0: to leni yan lo nlo ogo gbogbo awon papo se iji won alogo mo ni lowo lo nja onu bi loruko iji yen bayi ni mo so iji yen si wo
1: ja mi jesu
0: ija ko pati ile ko ojo to tin ko lete ohun lo kokora le ladugo
2: yen kabisi olo
0: gba to jaja se foundation o ko yara kan ko ti ri keji ko lati gba yen ije lase yo ni na npe mo so bi woli iji yen si wo ise
1: mi jesu
0: ebi ani gbedu afo e to po
2: loruko
0: je mo so jade gbogbo iji ma be won le ma ba yen iji yen dopin laye
1: mi jesu
0: e wo ti ji ba wa nja yan eyan mo mura mo ni eyan mo gbegbe se mo ni eyan mo sare mo ni mo se sakan fun won ni wajo oba to laye ni abe okuta mo se ni sango ota awon to ngbo mi ngbo mi bayi o ororo ni o akanse oro ti mo ti nlo to ni agbara ni ibadan ni mo ti koko lo ororo yi iyawo iranse olorun ni mo lo fun mo ti ke mo ti gbo dada o yan ti gbo gan be mo kan so nipa fun o to se ngbo mi ha asale ni won gbe wa nigba tan gbe wa ka mi mo bi ti mo wa ni elelu alakia ile to opposite ile awon folake ile iya jesa ladiye legbe farmers pure water bi mo se so iyawo eyan ti mo ti mo so mo se wo adugbo yan gba eni ati idolu o lona to ge tegbeda won ba ru obirin yi de gbogbo ara ti tutu ayami jamu ni o ma gbe lo tutu won ni a ejo egba o gbadura won ni kini ayami gan ti mo ni a ma gbe lo church mo lo wa won ni a church of badan blood the pastor bela won na ayo sharpness ayo eja jo ma gbadura se ejo ma se emi a woli to mi wa o ni o ya lo gbe ororo yen jasi lenu ko fisi lori ni waju oba ta ma ji lojo teyin mo gbe ororo yen si obirin won fi owo ha inu e atoko atomo na to wa lenu to ororo yen fi wode si lofun awa fisi lori mo fisi le kiri kiri ko to se ta n soro yi o bi wa lojiji gan e wa wo to nda bi awon ibale kekeke bayi lo bi bringing color after some time o se o wa so pe o ti lo jina oran ti bo so elelu alakia egbe farmers pure water awon eyan ladugo o me ri oro ti mo so o se olorun ororo yi nigba ti olorun wa to mi sona ai mo wa da po ma wo ororo mo wa bere si lo tawe yen mo ba n so eri o mo mo mo so eri o lori ororo yi ah e wa gbo mi sa mo wa to die ninu ororo yen ororo a o ti pe ajogun ba won woli ni mo wa to ororo yen die mo wa de ororo mo bi mo se soro yi awon alabekun ta ma se eri nigba ti mo wa de bi nu program mo so asiri mo loro te ri ha bule elomi lori ori a ma gbona ya ni ha bule elomi yo ma ta lati ori wo inu ara ha wa bule elomi yo da kon bias block le lori mo so lo radio mo so awon yan gbo mi mo ni oro itusile to lelele yo sugbon nitori pe iro ti po eke ti po orisirisi laarin ko se ni to gbagbo mo sugbon je ba pade woli re o mo pe yato wa ati pe Olorun si be awon woli e si wa to lo to ba so pe woli titan lo waju wo agboli atadugo bi to wa ni ayan fe o nigba ti emi mo bere ise awa pari gbogbo ise ti a fe se mo wa bere si to rore mo bere kan ni o mo ngbona mo lori ni mo ni kini mo le gbe dani ngba gbogbo lo eke ni keji ah o ni o tutu mo lori bi as block mo gbe mic si won lenu ni waju oba to la yi ati orun ngba ta ma bade okori ta kan ta ba bere si fun awon yan lo bi kan ba se lo tan ya iko lo gbona ni opolopo ani se lo tutu ya ya ya ya to ba gbona ofa buruku wa lara eni
2: eh adani wayo
0: to ba ita nko loro kan wa lara eni ororo yen na la ma sagamu bi ba
2: kabiyesi
0: bo ba le yan ni abekuta awon ati royin fun e mo de so fun mo ni abekuta ati se ti o ti koja niyan awon ara sango ota n gbo mi mo se so ati se ti o ti koja niyan lo repetition sagamu lo ni ore gbogbo awon to wa ni korodu gbogbo awon to wa ni mowe bafo gbogbo awon to wa ni remo lapatapata awon lo ta ona ba ti miss e o tani
2: o tani
0: e gbo mi gbogbo awon to wa logi ju awon lo lori ofe yen
2: ni
0: joko community hall
2: ijoko
0: community hall ni wonder bridge sabo sagamu ni ko abi ibi ti o sile leyan tin di ere si sa bo ori ba se ko ori e yo de ma wole si e ni ara the spot people ban kara re ide lo wa lara re o de ma ja ide re o tori wi pe oro olorun o ye aku ni o ni anointing breakthrough kini se keji ari ori ofe titan ni ti awon songota sugbon abekuta si lori ofe tori imo ope ti mo sise si mi o mo pe o ma poju mo ope o tan won lo game ope wa mo so fun pe eleyi ati ipari ise si amo ni sagamu lola e kan soso yen ni imo ope to ma carry ti wa a ni repeat e fun won be abekuta awon to ku a ma fun won ah e gbo mi sir biji ban jaye eyan eyan ma n pada di atoro je
2: kabiyesi
0: biji ban jaye eyan aye eyan ma n baje mo lo tiji ban jaye eyan ina jo eyan ma n dojuru biji ban jaye eyan ni to wa loke ba n jabo biji ban jaye eyan ni to ti ga tele ade ni le biji ba wonu aye eyan e gbo mi sir iyawo ile le pada di iyawo ode biji ba wonu aye eyan oga ile ise le ti pada do mo ise biji ba jaye eyan landlord le di tenant biji ba jaye eyan ni to ga ti le wale ijo ni jaye wa iji o ki so fun yan ko ma ja ojiji ni ndije lori a kan bere ni iji ni atego to so wodi e wo bi sa e ri pe iji ki so to ba fe gba inu odo koja ko ni so fun yan a kan ro ni no debre si sipanu ni o ma ja le pana ni o ma ye ogiri na wo e si waji mo so iji o to ja iwa temi ma fu ogo yan ni mo ope yan iji re iji o ni ja ko lo gbogbo ewe le wo wo le je ewo le geju lule won ko ni ja imo pe lori je e wo ni
2: be yes
0: sir ida ni won pe ma wa fun e o je un meji to ba ta so ni number 3 atanse abela ti mo promise won ni last week e gbo mi sir mo ti ni kan prepare o ti de olorun ti ko a ti de dani e wa gbo mo so pe eyan 20 ni ma fun lororo pere ni o ile to ku yo ra ti e atanse owo le le emi won ko ra o pere ni àwọn ló mọ̀lá tí wọ́n ẹ wá gbé eléyìí sẹ́yìn tó lé níbẹ̀ jù ní ilé ẹ àákọ̀lé fún yín àràsọ machine fún yín àápín ráìsì fún yín àápín tó yẹ ẹ yá dráyà fún yín àti kó báàgì 100 ráìsì bọ̀ èmi ò ń parọ́ o bọ́bọ́ wù ẹ̀kọ́ wa bọ́bọ́ wù ọkọ ọmọ wa ṣé jíjẹ ohun téèyàn ń jókòó sábẹ́ ilé ọmọ àmà pè lórí fún dájú ẹjọ́ kẹfún ládùúrà ìjìnjà mi ìjò tíjà ọ bíjì bá ń jà yẹn ni ó bọ̀ síta a ké síta yóò dẹ̀ gbà wọ́n lẹ́ni tó bá sá lọ́gbà lọ́gbà ń gbà lẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́run nìkan ló kù ọlọ́run nìkan sì lálágbára
2: lábẹ́
0: bíríjì sábẹ́
4: orúkọ yín ẹ̀sùn
5: ẹ̀ gbẹ́ńjà lọ orúkọ lọ́wọ́ ọlọ́run àtàmátà sí èmi ni mary olóyèdè ẹsẹ̀ ní ọbadá oko mutiwa fóònù tí mo máa ń fi gbọ́ rédíò tẹ̀lẹ́tẹ̀lẹ̀ kò sí ó ti bàjẹ́ bí ọba ayálẹ ọmọ mi kan wá ara fóònù yẹn fún mi mo ṣe bá tẹ bá mi náà mo ṣe bá tẹ ní ìdajì mo bá gbọ́ tí wọ́n ń ṣe pẹ́yà lórí rédíò nso wi pe olorun atamota se ese kan den dun mi tipe mo fi accident ni mi o ba tete lo to ba di wi pe mo ba se no ma so mi se
4: ese
5: ese mo se ko ti san di bayi gan na ama oja eja monta o ba di wi pe ko to di gba yen mo sita ngbo ja ngbo di pe teyin lo boro tawon customer ba sa eja tin gbe sile ti meji ti ma ta bo ja mo ba nra ilajo pe ni mo ni awon isatale e to se laji mo ni wo ologun mo la mo isun se la ni ilajo mo la mo satani han fe le mi di on ku on di eja yi han fe le mi wole mo ni ese yi ti olo mo ni na fi se kini mo ni eja de re ko ta mo se wa ma nbo mo ti robo ti fi ma so ogun ni se mo ba so fo ma mi o ma nba ni a ma gbadura na ni tora ti na woju ti na woju duri ese yi to ba awon customer ba wa mo a ri lajo lajo eja mo le mata kan jo meta o ba su ni mo ni mi o ni yin ni ku nbe o bo ba je pa ye na ni to ba je pe kadara mi na ni emi o ma wo meja yi ngba mo wa gboro lori radio tan ni ka ma fun mi si yo ka ba ka fi mo so bu ka fi se kene bo se di wi pe lọjà fanjabiri tí n bá ti jí ní ìdájí báyìí àtòmí ká fi wẹ̀ àti tí a fi táàmù àti tí a fi ṣe n bá ti jí ní ìdájí báyìí mo ti gbá lọ sọ́ọ̀bù tó ibi inú ilé tí mo wà náà ni mo fi ń tajà má ti jí má ti gbálẹ̀ má ti wọ́n gbogbo sọ́ọ̀bù má ti fi omi yẹn wọ́n gbogbo sọ́ọ̀bù tí n bá ti jí tán n bá ti fi wọn tán pátápátá máa fọ tébùrù n bá ti fọ fẹtù ìwọwọ ọlọrun sànú mi owó lè yàn fi ṣe ilé ayé mọjẹkájọ gba ọyọ ìjẹ lọdún lẹnu mi débi wípé mo tún ti yà síbi ẹkọ nígbà tọjú ọta mọ ní báyà wọn mọ rẹ kọ wọn rà n bọ sáájà ọlọrun sá tí n bá ti bá ṣe tó bá wà lọ wẹ omi ẹta gbè sínú rì tí n bá ti gbè sínú rì tán àárọ̀ máa ti fún ẹ̀tún bá ti fún gbogbo rẹ̀ nígbà ọlọ́run ṣàṣe mo ṣe ń ra mo ṣàṣe ń rẹjà tọ́pọ̀ bọ́dà ni tí bá ti ṣe lọ́jà mi bá ń yá lọ́jà mi bá yà mo tún ra ìlàrin mo ra ìlàjì ìlàjọ mo tún ra sáwá mo tún ń tà mo ní wọ ọlọ́run àṣẹ ọlọ́run àtàmọ́tàṣe ó gbóògùn lọ mo ní mo sì tún ń ta wọ ọlọ́run mi o ọmọ mi ní mo wá sálẹ̀ fún ọmọ mi ní mọ́mí mi àdúrà ní gbàgbàrà ìgbà ẹ̀tún kọ̀tínú àmọ́ nígbà ọlọ́run sáwà ṣe mo ṣàwọn lówó mo ń tajà ń ka owó wípé ìwọ ọlọ́run ṣégbà àtijọ́ ó sì tàn léè
4: ó
5: tún lè padà dé mo bá sáàsì bí tó
4: lè
5: èmi tí mo ti ń tajà tí mò ń robó tẹ́lẹ̀ tọ́ wáá di wípé wà á rí owó mọ́ torí ẹsẹ̀ yìí àmọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àtàmọ́tàṣe orí rédíò tí mo gbọ́ lọ jẹ́ kí ọtọ mi sọ́nà tí mo fi gbọ́ èrò
4: pẹ́ṣẹ́ṣẹ́
5: tó yẹ ẹsẹ̀ yìí nìkan dẹ́kù kọ́ lọ́ bá ń ṣẹ́gun gbogbo
0: ìwọ ọlọrun ló kú báyìí ó máa lẹrìí lórúkọ jésù àwọn kò ju kú wọn pápá mọra ni ẹ máa gbọ ẹrí lọla máa fààyè sílẹ kẹ gbọ ẹrí àwọn èèyàn ẹ jẹ ká lọ ṣe omi sàn máa sàn máa fi ọwọ́ gbàbí tó ń lu ẹ máa fọwọ́ gbàbí tó ń lu ẹ báyìí a máa pọ orúkọ jésù ní ẹ̀mẹta ẹ̀mí mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀jẹ̀ jésù lẹ́ẹ̀kan a ní ọlọ́run àtàmọ́tà sí omi sàn máa sàn bàmílà máa là ní orúkọ jésù kìkì tí nasarẹtì nínú àìsàn tí ọ̀tá bíi ọmọlẹ yìí ó yá jẹ àìtúsílẹ gbà ìwòsàn bíbẹ lè kọ pé nípa ìní àlàáfíà tí obìnrin rẹ ó ní amú aláàdá tó bá jẹ bẹẹ nínú ẹsùn tó fi dán yìí àìsàn blood pressure yìí àìsàn diabetes yìí àìsàn cancer yìí àìsàn kidney problem yìí àìsàn liver problem yìí lórúkọ tí ó yá gbà ìwòsàn bẹẹ dominera gbà ìwòsàn dominera lórí ojú tó ń jẹ ẹsẹ yìí sóòkì yìí ó yá gbà ìwòsàn bẹẹ nípa jésù olúwa mo rá àṣẹjáde ní orúkọ jésù bẹ́ẹ̀ ó sọ̀pá pátá wàlẹ́rì ìyájílẹ́jílẹ́jílẹ́jílẹ́ sọ́lẹ̀ṣẹ́ ìjọba ìjílẹ́jílẹ́jílẹ́ màyáda kábà máa rí akẹ́sàdà kádàlíà olájẹ sọ́lẹ̀ṣẹ́ yẹn lórúkọ jésù ẹsẹ̀ ó yẹ́rẹ́ ìjọba ìjọ ẹsẹ̀ yẹn dáadáa ìyá fi ká máa mú kankan máa rìn bàbá yẹn ma ni bo to ba si nigbagbo loruko jesu o ya gbe iwoso bai tu sra a se ti mo ba jesu oluwa ah iwo gana le ri kan bai o mo fe gbe ri ti e bai mo fe gbe ri ti e bai ama ki to ma fu eni number to fi ma so ri eni yo gbogbo eniyan oni maja mu so pe o fa silekun aya luore fun awon eniyan meje kan leni aya luore ti won ba pade ri ni aya luore ti o sele ri ni aya lu iyanu to do je oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse leni o iwe joanu ore karun oni wa ti angeli ba digba si romi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to wu ko ma je yode kuro nbe oni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse oluwa ni o fe se nkan ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin pe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni sugba awon meje akoko yen ma je mu kan ti du olori oro won. Oh my God! I bought ilekore shiro. Bo shenda siba ona shiro. Ogun le shiro. Orona. Oya lo amura gbogbo eniyan.
6: Amura.
0: Laiku enekan.
6: Yes sir.
0: Akoko ipe mi ni mo wa ma je mo seyen gege mi. Gbogbo eyan ni mo fe ko fun mi lo re wo.
6: Yes sir.
0: Tori mo wa ma shure fun e lati nu wa.
6: Beni o.
0: My God. Tu wa wo. Akoko to ma so re didi ni. Beni. Akoko ina gbogbo to fe seyin da mewa. Iwo to fe so re ati nu wa. Iwo to fe se eje. Iwo to fe fore bere. Ori ofe ni fun eleni. Ma fe la kanti ko son. Egbon to ma sele. Ko to di ago meta lo se leni. Wa ni ibapade. Ibapade iyanu la. Ile kun to ti kan ti patipa ti o se. Bi Olorun se nbe ti emi be. Olorun awon woli. Oba to le soro ko ta si. To je ku do se ni. Wa ba Olorun pade leni. Ile kun ire to ti ma sisa. Ile kun to kan ma sisa. Wa de ba iyanu pa. Yes, when ni aka number to ma lo. Ko sile bayi. You be a new. Oh my God. You be a new. Oluwa de ba mi so pon yin ma ra nu leni. Ko ro mi sile. You be a new. 1 0
6: 10
0: 2 4
6: 24
0: double 7
6: 77
0: 5 0
6: 50
0: 8 0
6: 80
0: UBA
6: UBA
0: bole kan si 1 0
6: 10
0: 2 4
6: 24
0: double 7
6: 77
0: 5 0
6: 50
0: 8 0 oruko to mari be Christ artillery atamata si UBA ni o Christ artillery atamata si lo mari be o da gbo dada le kan si UBA
6: beni
0: 1 0
6: 10
0: 2 4
6: 24
0: double 7
6: 77
0: 5 0
6: 50
0: 8 0
6: 80
0: Christ artillery atamatase ona re la oguse lo mura ni aro ni Wednesday eni Wednesday ni o aro yi ni o ni ijoku community olombo ijoku community o to wa London Sabo Bridge ni Sagan gbogbo wo to wa ni korodu imota gbogbo wo to wa lologi yan gbogbo wo to wa logijo gbogbo wo to wa ni mowe ibafo gbogbo wo to wa ni gbogbo remo kakiri patapata mura o aro ni Wednesday ni o le de titi ago mejo ama ago mesan ladura ma bere awon 20 to kokko de ma de fun loro yen de ma no itie wa jori ofe anuje ma de fun eni akanse mo pe fun isegun ati itusile wo to ba tu wa wa gan wa lanfani ati ri mi bi woli ah mi de ma so pe to ba dodo woli iwo ko lo ma so to ba wa emi mo lo ma gbenu mi tu asiri ogun re ura laaro ijoku community olumbo ni under Sabo Bridge ijoku community olunda Sabo Bridge to ba wa mi se leni gbogbo ile to ku ju olu o lona to gete gbera ni badan oluwo la ma wa o ibe na na ti ma je gbogbo anfani to ba si mi san anfani leni ibadan lo ma wa si ni je anfani number to a ma pe bi si 070 35 23 1 4 1 7 ijoku community olobo laro ni Sabo ni Isagam to ba ti debe ibe gbe NPC be wa ti ri onijoku community ja pade be iwo gan le ri kan Jesu loluwa.

0: fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eni ti o tun lori ofe lati ji si wakati yi egbo oro Oluwa loruko Jesu o ne taku soju ala loruko Jesu o ne taku soju orun Matthew eni o ba sun to ba ji oko re o taku ni o soju ala elomiin loju ala o ba ti sun aluda iko Matthew ti da iko ba de ti luyan loju ala Matthew ko ji saye mo o ti lo niyan mami loju ala da iko ni lu o loruko Jesu aye o ni se ka fun gbogbo eni to nsa mi aye o ni se ka fun mo wi loruko Oluwa e ra jeje eyin mo ni mo n ba wi e ma ra jeje ojo ayo yin re o ya ko wole e sa mi o ya ko wole ojo ayo yin o ya ko wole ta lo sa mi o ya ko wole e te owo otun yin e te ke ma wo inu re e ma wo inu re e ma so pe
1: iwo owo mi
0: mori ire ninu re ire yen si godo jade
1: ire yen si godo jade
0: iwo owo mi
1: mori ogo ninu re
0: mo si godo rogolo
1: iwo owo mi
0: mori aje ninu re
1: mo godo ra jeje
0: e wo atelewo yin sa e wo inu re gangan sa e so pe
1: iwo owo mi
0: mori emi gigun ni inu re
1: emi mi godo gun
0: e ko pe iwo owo mi
1: mori ire
0: ati iranlowo ninu re iwo owo mi ire godo wole to e ariwo pe iwo owo mi mori ayo ninu owo mi ayo godo jete lati oni
1: emi o godo sokoma
0: lati oni
1: owo mi lo gba ire
0: ire ti owo mi yo gba ti aye o fi ki ori mi ku ori ire
1: owo mi lo gba
0: oya egbe owo yen si ori yin e ora fi ra ori yin bi gba pe yan be ti omo e ora fi owo yen ra ori yin e so pe iwo owo mi mu ire ba ori

0: kimi ku orire
1: lo
0: se yi agbaye ma celebrate lo se yi aisan jade lara iku ojiji jade lara mi iponju bese bu o lara mi be lo ma ri o ti se be jesu oluwa wa
1: amen
0: e kisi owo yin yen e kisi atelewo yin ese be nigba meta lato ni lo ire o ma tele yin
1: amen
0: elomi o to le kisi owo ti so owo to abi o kisi owo re loruko jesu ire wole sodo re
1: amen
0: anu wole sodo re gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi Oluwa ati Olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse Olorun mo nfara han ninu ipade yin gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo me jila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew ipari osu yi ma loru awon akobi October 1 ni oru awon akobi sugba ati ma dori oke lori oke no mo wo ni ati September 30 ipari osu on the 30 nla wa lori oke sugba London 1 oru meje pere o nla fe lo lori oke oru on the 30 si on the 1 crossover ati oru October 1 ori oke no mo wo oni oba wa mami mo be yin gbogbo awon akobi yin ati second born e mu photo awon mejeji leyin photo yen e kan kon kan meji yi e ko si te ba dori oke o ku nkan kan te ko emi o so fun yin nkan akoko te ko si oni anu nkan ekeji te ko seyin photo yen oni iranlowo anu ati iranlowo e mo gbagbe o anu e ko seyin photo yen iranlowo e ko seyin photo yen photo akobi yin ati ti second born e ma mu bo soru akobi e kan lodun oni program yen ba ba ti si omi yen omi akobi kaluku o lo buti e ofe ni won bu e kan lodun ni iwo na o gbo eri awon ti a ti bu omi yen tona nla fun iwo lokan o ona ma nla fun ona ma nla fun iwo lokan o ona ma nla fun ojo ayo re ma de Sami o ma de ojo ayo ti yin o ma de ojo ire ti yin o ma de ojo ayo yin o ma de ojo ire yin o ma de ojo ayo yin o ma de lose yi ojo Thursday gbogbo eyan lagbaye e ti mo pe challenge ni mo ma wa lojo Thursday ago meje saago mokanla nigba mi a ma n pari ni 10:30 sugbon ni aro Thursday o lanfani lati ri mi ni challenge ni Ibadan te ba ti de challenge e wo moto to n lo molete e so pe n lo si no mo wo lodo baba Eke for 7 aago meje ni o ibe naa ni mo ti ma n se Sunday service loruko Jesu Ayé rí ọgbà yá. Ìwọ ni o, ayé rí ọgbà yá. O ríran lọ́wọ́. Ìyàn ò ní mú o. Ìjì ò ní jà o. Matthew láti bí ọjọ́ mẹ́ta Olúwa ni a gbàdúrà against ìyàn. Matthew èèyàn lè wà láàrin ọ̀pọ̀ èrò tí ń rí jẹ, tí ń rí mu. Tíyàn ó dẹ̀ mu ìyàn ó dẹ̀ se kíni o ìyàn ó mu ẹyọ ẹnìkan ó bá wà láàrin àwọn ọlọ́mọ tóun ọlọ́mọ ìyàn ó má dẹ̀ mu inu ri o de mo baje ta o ya ma lo pe a fe sanwo osuku omo yo ma dun pe kemi na o de ruwo osuku san ki nti ero mo ti ma sanwo osuku e so ori lo se yi gbogbo iyan to mu o opin ma de ba oruko jesu oni mo fi so gbogbo iyan to mu o opin ma de ba Matthew ami akoko ti iyan ba ti de ami akoko oni wi pe ojo da ojo se kini mo pe First King chapter 17 verse 1 ma gbo ami meje ni o ami akoko ni pe ojo da First King chapter 17 verse 1
2: en eja ya ti spi
0: enjo
2: lati na won olugbe gidadi wi fo abu pe
0: enjo
2: bi olorun oluwa olorun ti wa
0: enjo
2: ni wa jo ni te mi duro ki yo si ri tabi ojo ni ojo won yin ṣugbọn gẹgẹ bi oro mi
0: gẹgẹ bi oro mi number 1 elija fe fi ya je won nilu yen o ka odo ku le o ni ko ni si odo tabi ri ni odun won yi so odi ti ojo oba ti wa mo ti ri ose ipanju ti de Matthew ojo ni salary iri la won owo kekeke te yan ma ri to yato si salary Matthew en ti ori salary gba ojo ti dani o iri ba won ti an sise le po yan abi awon come awon gate man mi o lowo ju oga lo o so ori gate man to ba ma communicate sorry ni airport awon kan wa ni airport won ni opolo won awon kan wa nu won won o ni o pa won wo a ti wa ni toilet ni airport so na mo kan wa nbe te ba ti yo si airport te ba ti nbole inu aeroplane bayi won ma you are welcome sir e pele sir o fe to lasan ni o Matthew won ti sure bo mo nka chief toilet road won ti fo chief you are welcome won ni jomo di chief you are welcome chief you are welcome so ni gbo ba to tan eni to lasan ni o so mo even kan fe gbo wo to Matthew ko ye ko ju 50 naira o ni magba to fun 5000 be won se fele bi be won ti sasiyori oran mi won ma wo bayi ni bi sugomo won ma yanki won ma welcome se to ba wa nlo won fe gbowo communication skill oni ma mu kiri ose sori ri kekeke ti nso kale nile epo sori ti nta epo nile epo yen Matthew to ba ni communication skill ni o you are welcome sir e pele sir elolo le fe sir oni to okay e sir e pele sir o ti ma pass no su o fe erin lo fi pade won igba ba nlo won na gba 1000 gba 2000 igba osu ba pari o ti koja salary iri ni Matthew ti ri o ba ti simo aye eyan gbe eni to ba je pe kiki salary nikan ni ba n wole ti o siri Matthew iri laye

iri anu se yi waka sugbon odo lan se kini o iyen ni pe biri ba po ko do na o tun se kini o ko tun enikan shame odo ibukun ro sori re Matthew ti odo oba ti ro ti ri oba ti se Matthew aye eyan ma da sale aye ri oni da sale ami akoko oni wi pe koni sojo mo ami keji oni pe irugbin omo gbe ti irugbin ba ti n gbe Matthew ti irugbin ba ti n gbe Joel chapter 1 verse 10 to 12 ko si akoko mo irugbin ogbe ami keta awon eran osin omo sova Matthew ta eran osin ba ti n sova Joel chapter 1 verse 18 iyen ni pe won o ni produce irugbin o ni produce number 4 Matthew ti iyan ba ti de ohun to ma sele ni pe nkan oko bere si won loja aye o ni le sanwo mo fun nkan oko loja Matthew ti iyan ba ti de ko ni se ni kankan to le toro nkan lowo re mo ti kaluku oni omo ran enikan sami iyan o ni mu o sami iyan o ni mu o iyan o ni mu o iyan o ni mu o iyan o ni mu o Matthew mo lo nu ile kan lodun kan won wa fe se nje fun mi won wa ni that is was around July osu keje won wa ni e lo se nje fun pastor o e lo mu ninu eran ta pa ni December yen Matthew eran December won ati je tan ni July mo ni e iwo Olorun lati December osu meje so possible sir ase yo kin mi na Matthew akoko ti mo so yen iyan mu mi enikan tewo iyan pada leyin re iyan pada leyin re o ri yan mo o ri yan mo o ri yan mo awon nkan re to ri tamo iyan se iwo na ma se in to wa nilo ni pe ko nilo Jesu to ba ti le faye re le fun Jesu je Jesu o lu o wo nkan sa inu oro Olorun temi ba pade o ni awon omo kenun ani ma salai ni ebi ma pa won sugbon to ba je toluwa won o ni salai ni ohun to dara latoni lo aye ri o dara gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele orun mi leyin yo dara fun yin Matthew ipari osu yi un ni oru akobi abi beko yo dara fun aye kan to wa yi o ra anugba no.

0: Oya kama kira wa gudede wo gbogbo bi te tan love yani lati ma gbo ikani yo ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile balabale le ni le ibadan oya je kama le tu oye re daraya ni ti buto ro agba nla aye o le de wa nigeria nipinle oyo ati ni ezeguku ni adupe fọlọrun oba anu o eleyi to so alo layu ati alaafia iyen lana akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re Alhamdulillah Kazira baka na leni eni gangan lojo keta le logun iye ninu osu kesan odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo apowo tara ma ra nu olohun gba o nilo bibo wa o ni bi araye a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun o ni fi sibi to nira bakan na gbogbo awon to wa ni dubule asepa pata o le janu le tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin laada eze ayin bayi la fi dide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager kaavata ogani mi vida wati o ma je gela wati ma gba dada ni bigi bi kaakiri agba nla aye odi omo olawo olotu eto ya le swagosi niyan olale amza loruko temi di top striker ile to galant gan ma ti wa n gba sin labi omo egbalagba bi e ma feti ko gege bi omo eko lapodo yin nbe yen o ni gbagbo bo ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni oya goke kajo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria Oluwa ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo eti to n gba ikani o kede se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni e bari bazam bari bubu e jagbera ka wo bu ba igberade iko ti super eagles o lede wa Nigeria igberade nlo o lana gbogbo eju ti pe ese ti ko lana oju pe ese ko iyan si imurasile imurasile baba nso ti imurasile idije ko mesi oyo ife eye ile adulawo ele to ma waye baba tin di lojo friday onibeji ni o onibeji lojo friday won koju madagascar lago marun role ojo tuesday ti nbo september 29th awon ati guinea bissau olede morocco ni o ti waye o to wa di ojo kefa ninu osu kewa awon atolede russia olore sore niyan lana ni buba igbarade iyan ni papa sere ti godswill apabio next of champion nilu uyo oju ti pe ese ti ko agba bolu meta le logun gbogbo awon peju pesa o ti won se igbarade akoko nrole ana to ba di leni igbarade o tesowo waju gege bi royin to tu alowo niyan o oya papa league elede wa nigeria League Olede wa Nigeria. Let's go there. Let's go there. Hero match Nigerian professional football league. Yo tesi waju leni o. Midweek match. O wa leni. Niti kodri yasi di olu yo le warriors. Wa wa ni bagba seri adawan sigba. Lati bi ose bi melo kan. Ti anti gbagba olu mbe kain. Oma gba le jo. Kasina United. La go meri losa e nini o. Yo du gbagba kansi. Magba ogba o. E jadi ere ese koriya. Fuko suti. O suti. I want to get back a lay joku. And only get it one Nigeria. ayala ti wa nbi lati gbe wa debe bo ni wo se ma koju ara won
1: akudede wo ya tokun
0: akojumo
1: awon fi gagbaga yan bi o se lo ma lanfani ati mo waye loni ni
0: right
1: bara o fc won ati abia warrior ni bendeli insurance won ati kolodo city doma united won ati play to united enugu rangers won ati ransas bees ni eyin ba international won ati sporting lagos ni Inter Lagos won ati Kano Pillars ni Kwara United won ati Nasarawa United ni Niger Tornadoes won ati Warri Wolves ni Rivers United won ati Queen Caliphate ni Shooting Star Oluyole Warrior won ati Katsina United awon fi gagbaga yen agu merin ni o lanfani ati waye bi nkan se je ni
0: All right Let's go there Sempa Optimum always the best ni o I want to keep me lori ero ayelujara ba ti gbo Sempa Optimum o ti mo pa won ti lagelu grammar school niyan slogan yen o lover aga ka kiri agba nla aye o pe meji ngboro aye aba nso nipa ile eko grammar to gbo nje fegbe to tun gbawo bo lagelu grammar school Sempa Optimum always the best e bariba who are student bright and gay iya indi lagelu ma kalo anthem wa eh yo gba koko okay oh yeah let's go there e ja tawo waju cash we go again laaro yi awon eyan meje kan o tu gbo pe 1.750 ka o tu wa nle ta tu pin laaro yi as usual eyan meje ni 50-50 k la fi bere a tele pelu 100-100 k a tele pelu 150 k a tele pelu 200,000 a paju ede sori 250,000 naira laaro yi na ni o to iwo na tin da bi ajo to ba jo bi jo meji jo meta ma fo laaro yi okewo na iyen to ba dagola to ni kankan omo to relent to wararo ma panic gbogbo ticket re lati jo monday yen hey yo gbada wo lo lotula o monday tuesday oni wednesday abi ma fo ma gbianju e ma gbagbe bo ba todo jo friday bayi anna ro million gan veni gan half a million veni gan ati be lo en teti le po sugba laaro yi star 347 star 1004 star 2 hash ni o gbe ode be aye oni virete mi sapinle o won na to tin kanlekun won si laaro yi lekun ayo won na gba ipe ayo laaro yi o si testify o fi testimony le pe olohun omo se o emi na gba ipe ayo bo se ma je niyan star 347 star 1004 star 2 hash ni o baba ti send e gbogbo bo se rin yo ma gbe wa bi oba wa yi o iwo pe number yi won salaye fun o daada bo ni kini kan to fe ba cash e so abi won ti pe o ti ri owo fi dika bi omi number ti o pere o 02013306194 tabi o chat won ni whatsapp number 09026026314 bo se je niyan lapa abe yan ni ti cash e papapa e bari bazam bari bobo ijo RCCG Jesus Calvary Oyo Province 22 Ebariba Ajodun awon okunrin Men's Anniversary todu 2026 eleyi to mu ere idaraya lowo tori pe eyin okunrin o eti yin melo okunrin e ma wora yin ran o en nilo ere idaraya lore kore ni o ki gbogbo nkan le ma lo ni dede ni zarara nwerere Abati ndi ojo kerin di logbon osu ta wa September 26 ojo Saturday tin bo yi. Iyen ni Bel Air Estate. Leyin Zanok Filling Station. New Garage nle Ibadan. RCCG Jesus Calvary Oyo Province 22. Ajodun awon okunrin o waye o. Nibi ti ere idaraya. Yo ti lanfani ati gbinaya. Won ma rin rin. Lati be. Ebariba. Lago mejo laaro oni o ti bere gbo mi daada olawale onla niyan lampard ni awon ti tribune olova gan are awon odogun olori odo okay for ti RCCG let's go there eja ti owo waju Nigeria Sportsmen Football Academy igbaradi o ma tesiwaju lose yo papa sere marvelous to wa ni liberty stadium gogon o si je arise color pitch lo ma si o mi eko eko ni awon mo tun ma gbaradi latago meta osan o ma ti e 11 gbo de manu le ladugbo okay yo jade ta ogo olanu se lati encourage be latomo odun merin so modun mokandinlogun ni a wa ni Nigeria Sportsmen Football Academy oju sport ni kan lo oju ball ni kan lo ti an ko nbe bare ni gbe eko be eyan se se lawujo ati be be lo opolopo omo lo je pe introvert ni omo ti e jade tele tele lenu igba to ti de be yi o ti mo be eyan se se lawujo ehe orisirisi lo wa nbe e ran mo odun merin so mo odun mokanla ago mejo laaro lojojo Saturday ni gbagba sere Olubadan ni ti won Olubadan stadium sugba won lati odun metala lo sodun mokandinlogun yen papa sere ti marvelous abi arise color pitch iyen ni liberty ni iyen Monday Wednesday Friday niyan o ma po gbo o ya gbagba pa lati be e ja roju oja ka lo pa akade ba ba de awon fi gagbaga lolokan ojo kan ti o waye abi awon friendly match qualifier ati nations league gbogbo re ti ma bere ba nle ni abola de ni sugba kan sa ti e wa le ni sa bo won se ma koju ara won mo nbo lapa be e ja roju oja kade abade lati o waju eku kale

0: All right. E ka bo gbada latoju oja. Ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM. Okay gajo okay. Ile fufu ba lavele le ni le Ibadan o ya je kan mo le toroyin ere idaraya. Ile to dun ti gbogbo nkan se. Baba gbe won se ndarapo mo wa elewo wa 1100 bi bi ka gbe agba loye lo kan ni ba ni dore. Facebook ikani lagelu 96.7 FM. Abi je kan mo fan family lori Facebook ka jo ma agbara kasida. Gbo mi dada. Ijoba atalo ala Madrid gbogbo italo nko o awon ti Madrid awon ti Manchester United ni e ogbeni Raouf owo tutu Raymond ni e ijoba atalo okay Paris Phone and Electronics to wa ni Adeoyo roundabout ni agbegbe kegbe Mouth 21 event center won ti ko awon ebu kekale bayo e ba riba awon fi gagbega qualifier abi ka so yi pe Nations League European Nations League ti o waye yi awon prediction ma waye o Paris Phone and Electronics to wa ni Adeoyo roundabout beside Mouth 21 event center ni Ring Road nle Ibadan won ti ka awon ebu yen kale o e ti mo pe Paris re awon phone lolokan ojo kan de lori electronics all of our girl o ku oyo ku awon prediction yen a bere lati awon ifigagbaga to ma waye iyen lati ojo Friday lati bere bi nkan se ri niyan La Liga eh Javier Tebas ati awon alakoso iko Madrid won ti jo wo mo ra won lowo kini n to sele alakoso iko Real Madrid won ti jo di mimo yi pe ki are La Liga Javier Tebas kore ko we fi po re le oro enu re oda omoro so kini ti e an soro pe an so tin du wa o wa nfi wa pa o nfi wa se yeye kini n to sele gege ni pe article kan be ti awon alakoso iko Madrid ti won fi sori era ilujara bi pe awon ada awon ti mo awon da ti gbon bi pe awon adari ayo mo target iko Madrid ni o pe won mo direct won pe ki won foju awon ri mo bo ninu league o lede ti Spain ni oro ni Javier Tebas ka lo ba bu erin oni e mo gbon oni se ran alakoso iko Madrid odo oloba male loye ki won wa won re kun awon ti an wa nbe oni bi e ba so yi pe eyin tu god die yato eyin won direct adari ayo ko mo league ojo melo ni an ti abere ti an direct adari ayo e se teyin o ni amumo rara rara teyin o ti na yan rara ni sisin awuye wuye o ti waye nbi fi gagbaga yin sisin ṣugbọn to ba wa ti kun sodo yin yen won ti direct adari ayo si yin ni oni gbogbo awon ti an ba soro e odo oloba male loye ki won wa o mo re kun am lamidi ye kini an bo da masudi oro e lo wa bi awon alagoso Real Madrid nu igbe awon gba gbogbo oro ṣugbọn lati re da awon po mo lamidi ye kini gangan lo bi awon nu o abi ki Javier Tebas mo re ko we fi po re le oju be lo egbon eje agba bi wole laaro e a ku ojumo o ogbeni sikiru ayinde oju e tere awon sikiru lati ode omu
1: a ku ojumo atokun a ku ojumo gbogbo eyin ara le ojumo toni ojumo dunun ni o je fun gbogbo wa
0: asiku weli weli tojo weli weli ogbeni tija ni oloko dana
2: a ku ojumo atokun a ku ojumo gbogbo eyin ara le nkan temi ni tija ni oloko dana mo si je omo odun 25 mo si je omo egbe iko je kanmo
0: So family ni won owo nu ara won ogbeni brawa shiu oruko ti yin ati yin omo odun yin ati nu egbe te wa
1: oruko ti mi ni Abdul Wasim Muhammad Yusuf akunle
0: baba ti omo odun
1: baba kilapa
0: okay
1: mo je omo ogun odun
0: okay e wa ni
1: mo wa ninu ko je kan
0: laipe e si transfer lo sodo oloba amale
1: emi ati tos like ran lajo se transfer
0: no ka le mi olori le
1: bi e ba ti lo na lajo le
0: emi o lo bi e
1: ajo
0: ajo wa ajo ajo le po ni
1: ajo lepo ni ko si bi kankan gbo ba ti lo mo lo
0: oro ti ya bi atevas so yi ati nkan ta won alakoso iko madrid ti won so egbo se ya bi atevas ti si so lati so pe oro ti won so o fese mule pe eh o ku die ka to ba ke na eh se nto so yi so ti fa ki won oni koko we fi po re le
3: eh laporo te mo ro pe ekun ma mu ikeje na wa nto se le si won lo pe o se to lo ko ti sa buru no ka won to nja la koso na ti soro ja di pe eh ero wan bi nkan yo
0: ma binu
3: e ma binu o se le ni le gesi na ngba ti ti ma yin wa yi won to sa koso refri won ti jade si ta pe nkan yi ero ni ko sa buru no ki ilu ile de spain na jade si ta bombo pe record to ye ko waye laarin King Lee ati Favadio record offense ni o via Russia sise ni o ko sa buru nkan no admit pe awon jebi awon nkan kankan so lati ma soro jade na awon na jebi lapodo temi
0: okay so the next pe kan ko we fipo le
3: eh ko si nten toro ba o ni so ko si ti o le wi awon ni mo toro aforije lorin to ba sele
0: okay lato de o mu awon sikiru
3: lapodo temi emi ro pe gbogbo ibi na lo ni ise to je pe ko le papo mo ra won a le fi wera won nile gesi ti nkan ba sele kuda ti won ba da dari ayu lebi awon ma apologize pe okay nkan bayi to sele asise wa nbe e ma binu so ta ba wo nile gesi bo se ma apologize yen o mo nda nkan mi le le to tun mo si pe ti won ba apologize na awon ri gege bi pe nkan to tun le da nkan mi le ni so ta ba wo ninu DJ ti La Liga mo ro pe body language won o ti koko so nkan to sele tori pe adari ayo tun dari ifese won se yen won ti je odi mimo pe won suspended fun match meji mo ro pe won ti accept
0: me asise
3: pe asise ti wa sugbon lati ma wa jade mo ro pe tori nkan to ti wa nle tele na ni tori pe lati jade wa apologize ko ni nkan kan se to le da pada mo fun Madrid sugbon ta ba wo nkan to nsele o ti bere lati saatu koja lo ninu DJ ti La Liga mo ro pe igba ti kini ile settle o ni igba to ba ye pe kori Madrid nse daada
0: la ma ti se ti mo ba ye daada bayi
3: o ma tag e ba ti se daada o ta yen awuyewuye yen
0: referee ni won ma tag e mo
3: yo mo wa ni ki asise kekere kan ma ti waye mo ro pe won ma soro
0: si ta won na referee ti target awon won ni lati direct referee pe ko ma se awon pa
3: a ri pe ota wa laarin won lati saa to koja lo de
0: tori won ti boju opolopo referee je saa to koja
3: be ni so lapodo ti temi emi ro pe awon mejeji lo jo ye nkan ti won se tori awon na lati suspend adari ayo
0: definitely
3: nkan kan sele ni
0: awon ti gba pe
3: won ti gba pe nkan kan se waye ni
2: won ti so pe igbimo to nse amojuto awon adari ayo city she city ko ni committee technical kini ko won admit pe nta adari ayo yen pe card ko pa to ye ko fun agbabole ko Atletico Madrid won lo mu suspension wa fun ta ba ni ka wo yen ni sa to koja ni wahala yen ti wa nle ni Madrid n so pe ni sa to koja out of 14 errors ti awon adari ayo ti won make ninu figabaga to ba ti nse pelu Madrid mokan la nbe no against awon
0: lo fi sodo awon to ye pe awon la won jiya re
2: pe meta ni anfani ta won je kini yen o de ni je 50-50 ni sa to lo before sa to koja yi sa to lo lo sa keji so awon ni won je anfani errors to ni se pelu ifigabaga awon ju o fi sodo won ti won di anfani cause nigba ti won se review after the league o fi hanipe awon agba ball ikoti Real Madrid awon tackle kan wa to ye ko Leeds second yellow card to ye ki agba ball yen jade sugbon to je pe awon agba ball won yen o jade igba yen na so awon adari ayo lenu lo fi di pe anything to ba din se pelu Madrid awon adari ayo me erun ba won lati issue boya card ko
0: so Madrid lo enjoy re
2: ni sa to
0: lo lo so 2023 2024
2: on fi to ba fi si bi a fi son so ko si
0: pe won jade pe awon enjoy
2: awon jafa ni igba yen igba to against won ni won to jade so gbo don so yi emi ka boya pe to je javi atebas asiko ikolo ye ko fun won lesi ni to ro si ngbono lara awon bayi ki sasiko ile ko fun won lesi ki asiko o ni lo ko kan gbo ko ma so
0: yen ni pe to won o ba yen ni pe se won fe da league ru ma awon lowo ni lati ma complain ma
2: so won lo da league igba to e po n lo ni ko olùdarí league ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n yàn síbẹ̀ pé báwa manage kìíní
0: ẹ
2: bá ṣe rí nìyẹn nígbà tó yẹ pé wọ́n àwọn ohun ègé sí wọn lọ́wọ́ báyìí tó bá ṣiṣẹ́ àsìkò tó máa jẹ àǹfààní kán wá jáde
0: ìyẹn lòun ò lè máa wò kán máa ká ba league jẹ́ mọ́ lọ́wọ́ nípa pé kán máa complain kán máa condemn àwọn adarí ayò
2: ṣe pé wọ́n ti tán bá tẹ̀ ti ń sọ rẹ fún
0: mi láti wá sọ yí pé wọ́n máa mọ̀ direct adarí ayò pé kó máa ègé sí àwọn póun ò lè máa
2: báwọn adarí ayò náà ṣe àwọn àṣìṣe inú àwọn ìfigagbága míì náà kì í ṣe ikọ̀ ti Real Madrid nìkan náà ti ṣe
0: àwọn
2: match náà tí ò lè ṣe pẹ̀lú ikọ̀ ti Madrid náà àwọn àṣìṣe náà wáyé so kì í ṣe bóyá pé wọ́n sojú sọ tán bá sojú sọ ni gbogbo areas tó bá wá nínú ìdíje league ní odidi sáà kan ó yẹ ká lè máa ṣe bóyá bíi 70-80% sọ́dọ̀ tí wọ́n nìkan.
0: ẹ Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni afàràmọ́ ò lè dákẹ́ Madrid ò ní dákẹ́ torí wọ́n wò pé ọ̀nà àbáyọ náà ni wípé kí àwọn ọmọ pariwo síta ẹ mọ̀ pé sympathy ọmọ wà emotionally àwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn èèyàn wọn jẹ́ ní o ẹbí ṣe máa ń wáyé náà nìyẹn ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tó bá ti di pé àwọn náà pick up padà tí wọ́n ń ṣe dáadáa ó ṣeé ṣe tí àṣìṣe gan bá wáyé gan kí wọ́n mọ̀ rí nǹkan kan rò ń pẹ̀ nígbà bá ti borí for example irú eléyìí ti ń pariwo kínní ìsinmi pé kí wọ́n jáwọ́ àti máa yẹ̀yẹ́ adarí ayò yẹn Diego Simon èmi ò tí ẹ̀ rò pé ó ti ẹ̀ tọ́sọ̀ lẹ́nu rárá ti Diego Simon yẹn nígbà bá rí ìfigagbága bíi mẹ́ta ní ìsìn àbí kojú ikọ̀ Barca ti Diego Simon tí ò bá ti make complain kankan ìgbà yẹn ní tó mọ̀ pé ó ti dàtún bí Diego Simon jẹ́ sọ pé ibi adarí bíi player àwọn ti yẹ kójú Troy wọn ò jẹ́ kójú Troy ń bẹ̀ ń lọ́jẹ́ káwọn ó lose. ẹ wo ètò wọn ní ètò láàárọ̀ yìí tó bá di lọ́sàn-án àtẹ́ta yóò di ọ̀kẹ́ pàtàkì lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ń gbowó jù ikọ̀ jẹ́sì ti fẹ́ gbé ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Gambia kan ọmọ ọdún 15 ni o ọmọkùnrin yìí wọ́n ló burú pọ̀ ó le jù ó ń gègé agbọ́wọ́àrin ni níbi ẹ̀ròyìn ẹ̀dẹ̀ wọ́n ló ń lọ pọ̀ bàálù wọn ẹ wo wọ́n bá dago 12 kí lorúkọ ọmọkùnrin yìí èéṣe tí àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bíi 6-7 tó ní kìmí fi ń lé ọmọ ìkí ẹjẹ́ aṣọ gbogbo ẹ̀dá ago 12 lọ́sàn-án ètò wọn nú ètò àpò ojúmọ́ orúkọ àti iléeṣẹ́ eléyìí tẹ́ ń sojú.
4: ẹ káàárọ̀ sá orúkọ mi ni adéọlọ mọ́tẹ́ṣọ́ láti iléeṣẹ́ ẹni náà ni iléeṣẹ́ design breaks homes and property ojúlówó iléeṣẹ́ talẹ̀talẹ̀ tó ń talẹ̀ tó ń fini lọ́kàn balẹ̀.
0: tá a máa sọ nípa design breaks homes and property ó ti pẹ́ gan kìí ṣe èní kìí ṣàná kìí ṣe ìjẹta tí wọ́n ti ń fi àwo ìbò jẹun tí ọlọ́run ò sì jọ fọmọ wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àmọ́ ìgbẹ́ gbogbo ìgbà tá a bá ti rí wọn báyìí lórí ètò definitely they are up for to something to special fáwọn èèyàn kí ni àwọn nǹkan tó special tí wọ́n tún dé yẹn.
4: yóò da fún yín special yẹn gan-an náà la gbé wá láàárọ̀ torí pé ó ṣe ni ó tún ti pọ̀ lẹ̀rẹ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ́ iléeṣẹ́ design big homes and property congratulations àkọ́kọ́ fún gbogbo àwọn tí a ṣe kí ni tí wọ́n gbọ́ lọ́hùn-ún gbọ́ látara iléeṣẹ́ design big homes and property lánàá táwọn náà mórí rè sí ẹnu àwọn yẹn wá pè lọ́tún lọ́sí ẹ dákun èmi náà fẹ́ gbanu àgbẹ̀ mo fẹ́ gbanu ògúfe yẹn mo fẹ́ gbanu rice àti ògúfe kọ́là mọ̀ ntà ilẹ̀ la ń tà àtọ́pẹ́yàn márùn-ún àkọ́kọ́ ni márùn-ún fún rice bag rice márùn-ún míì fún òróró páàkì òróró yẹn tí mẹ́fà máa ń wà nú ẹ̀ páálí yẹn bẹ́ẹ̀ ni márùn-ún míì fún ògúnfe àwọn èèyàn tó wá lánàá sọ bẹ́ẹ̀ iléeṣẹ́ tọkàndù ni sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ àwa ti pin lánàá ó ti lọ́nu abẹ́jídá tó sì ṣìtú sọ pé àwọn tó bá tún gbé bọ́ọ̀dì láàárọ̀ ìtorí ẹ̀ lè ṣe nídìí rìkọ́dìn wọ́n tún gbà mí o títà náà yẹn ti lọ gbogbo àwọn tó pè lẹ́yìn márùn-ún lánàá yẹn ilẹ̀ lọ́n rà wọ́n sì gba discount lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n ní títà àárọ̀ yìí tó o bá tún ráyè tó o bá tún wọnú márùn-ún àkọ́kọ́ o tún ti ṣe kí ni o tún ti jẹ́ lọ́nà design big homes and property lónìí ká wá ràn wọ́n aráàlú létí pé kí ni tó máa sọ pé owó tí ọmọ kékeré bá kọ́kọ́ rí ẹ̀kọ́ àtàkà ni fi máa ń jẹ ẹ̀sà àwọn tí yóò fi jẹ ẹ̀kọ́ àtàkà lánàá ara ti ń kan wọn
0: bukubuku
4: ara ń kan wọn bukubuku nu ayé báyìí ẹ̀wọ̀n gbọ́ ara ń kan mi àwọn tí wọ́n sì ṣe kí ni tí wọ́n lo tí wọ́n fi invest lánàá ó ti ṣe kí ni wọ́n ti ń jẹba pẹ̀lú ọba nínú ayé báyìí ní ìsìn design big homes and property tó sọ pé tẹ́ bá tún wo transaction history ẹlòmíín láàrin oṣù kan kọ ralẹ̀ kò kọ́lé kọ̀ ra mọ́tò oṣù gbẹ́mọ̀ rí bi 5 million to 10 million wọ́n rí ọ ni wọ́n ń pè ọ tán bá rí ọmọ wọn pẹ̀lú mí. design big homes and property ló ní pé kó mọ́ ṣe kí ni kó mọ́ bọ̀ wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á de nǹkan re mọ́lẹ̀ mọ́jọ tún sọ àṣeyọrí tó wà nù oṣù september mọ́tò yẹ máyẹ̀ kọ́ ròyìn ẹ̀fọn àṣekágbá èdè lẹ́yìn ti september ó tún ti lọ́nu o máa bọ̀ royal prime estate wa ó ṣe ń gèrè emi mo so pe gbogbo eni to se pe o wa geographical location to wa oke ni ilu Ibadan ta ba won dada ninu one of the one of the city to wa to grow very fast nisin yato si Eko ilu Ibadan yi ni ke mo bo
0: be ni o sun meko gbagba international airport
4: ilu Ibadan yi ni ke mo bo te si mo pe ko si bi te fe ra le si ninu Ibadan bi ti design books and property ta ni le si the geographical location yen mo ko wo to ba fe ra le ibi to je pe to ba fe ra a wa accessible si gbogbo ibi ki to ba lo ninu Ibadan tabi beyond Ibadan o da mo bo ni Royal Prime Estate wa ni ose ngere after Coca Cola lo wa ni ibi asejire water corporation
0: o suma sakula road
4: pa ti be da fun yin ibe yen sir eleyi a kin ko si aye repete lori e eje wa ka gbe yin lo ke lo ri nkan te fe ra ni te ba ti debe le yin go so wo
0: awu sa ni ma so yin pe gan ni afiji
4: iroyin o to afoju basa te ba ti wa te ba le we ran yan wa te ba le ran yan wa pe one video ko awu fi bi le yen seri a fi yan yin ile yen wa le gbe titi bayi ko se pe bi to wonu rara lowo lowo bayi 500,000 lori promo ni
0: 10
4: ni 1.5 million lagbara olohun sa sugbon bayi 500,000 eyan ma ran yan na lo ni
0: marun na
4: ro yi ati so lati that o ti se die sir
0: be mi mo tun an wo pe o tun ti dis city
4: ni lagbara olohun tori e la se pe ni special eleyi eyan marun pere ni marun akoko marun ekeji marun eketa to ba ti pe o tun ti lonu 500,000 a plot ile kan to ba se kini to ba se tan to fe ra 3 plot to ye ko je 1.5 million lori promo yen mo bo pe 1.3 million era to ba ni 1.3 deposit ye to ba ti ni ma san yoku die die laarin osu meta si osu mefa e to ba fe ra 1 acre bayi to je 6 plot mo bo pelu 2.6 million era per plot 2.6 million naira ori di plot mefa to kun remrem bi eni pe yan fun yan lo fe ni sugbon design business se property so pe to ba ti ni 2. Is yen mo bo pe to ba ti ni ile lekeji sa o wa ni winner city estate wa da ma n pe ayegun olomi lo wa lati academy kan na ti o pe meji nu Ibadan yi e de oja ayegun is just 5 minutes drive ta ba ti n gbe yin lo e te stop wash yin lati ibi oja ayegun yen si circular road to gba nu Ibadan yi lo sinu Eko ti won se lowo e o another 5 minutes ni
0: dori estate ti wa
4: lagbara olohun a sharp ni on lonu another 5 minutes drive lowo lo ba lori promo 400,000 ni sir won be wa lechi lo a gbo nkan kan sir 400,000 naira per plot iyen ni wipe to ba da 1 acre lowo lowo ba 2.8 million lo ye ko je
0: ati age baba pe mi ba pe mi se ti wo le
4: leyin eyan marun yen a gbo nkan kan mo 400,000 per plot to ba ra 3 plot bayi 1.2 lo ye ko je o e mo ko 1 million naira bo to ba fe ra 1 acre bayi mo bo pelu 2 million naira
0: nbo office yin
4: e mo bo gbogbo eyan to ba je pe iworo lo ya si won lese daada e mo bo ni 57C Praise Plaza egbe to hospital bi eni pe lo sono gbagi ko jina si terminal iworo odun yen rara number te pe to ba je iworo le nbo re 090 3 6 8 7 1 8 2 3 0 9 0 36 87 18 23 gbogbo eyan to ba je pe bodija lo ya si won lese e mo bo ni shop 20 ni joke plaza iwaju access bank bodija yen gan gan na ni 081 48 26 26 29 081 48 26 26 29 marun gba rice ni bag rice kankan fun yan marun
0: bo se jale se gba yan lati le se design brick zones and property be ba ni kankan ba won se e lo service ti won juwe abi e pe number ile ti an pe yen bo se ma je ni e do ki royin ti wole o baba omo tuntun o de pada ati temi tayo oye ladun aboro ati de kulai akande oro agba aboro oro agba aboro oro ati oro
1: iyan aboro omo lojo bi ana
0: ana ni bede aboro
1: o nble o
0: sugbon ko si ara nla na imi ni gbogbo
1: okay ti o se fun ara obisi o ti se fun ngboro
0: en ko kaye igboro
1: e mo so bo ni ko se fun ngboro mi le paro fun e
5: mo wa ara nla
0: emi ori o
1: andi boluwa titop strike obari o si ara ndi
0: lana o emi olojojumo
5: ah eh olojojumo sa fun lawon ko mi ti ma tun lo bo ba ti bi owo san
3: ile je tare ju se pe o da bo mo ti lo
0: yin
3: se
0: a o su lo se a o su
3: a ye opo
1: nipa de bi de
0: o ti o su o ti fun gburu
1: o tun ti fun gburu awon beji
0: okay lana nda to ede lana ibi ti lo okay
1: emi o yo lo me we se wo ni school ni
5: o ka o to ni o omo yo owo ilewe awon omo lomo ka to re ko
0: mo ko
1: ka to fe wo university nu
5: inu won le se ah amo sun gbo pe o se tun ko na mo mi ni
1: okay lansile
5: I ti yo lansile
1: lansile
0: temi ati ejo nko
5: ko e bi so ri ke o ti bi abo lore
0: alakoba
1: abo
5: olo mo ka
0: ti eyin olohun fe ko na
5: bi be leyin mo ka
0: gbo ke eyin olohun fe ko na mo mi ko lo bi beta
5: eh olohun se nu wo olohun o gbe
0: olohun je eyin o si se
5: ko o yo le se ku
1: won wa le aye nisin
0: gbo ti mo je won ko wa la torun
5: mo gbo eyin for the line mi gba ni so o ma ni mo se pe ko ba gire si ni
0: to gbede
5: ah ki lo bi sere
1: se bi soju re na ma fi gbe wa abi de mi ni point awon to nlo maker te ba se nde
5: o ba bo lo re na
1: o ba bo lo re
5: yes no fi yan jamaka loju
1: odun keta re
5: o ti bo maker ara bo lo re o tun wa sile adupe lowo olohun ile awo damienu
1: awo sifila
5: to yan mo de be ti o mo pe olohun mo je mi na oriru eleyi ko o re ri o si ni duro be
0: ami o
5: kuko wa to bi lansile o bi
0: oda mo se tan lati gbo imoran yin sugbe mo ni bere kan
5: fawa awa la wa
0: ko to di
5: pe
0: o te yin no kin to
1: le talo interview ara
0: mo ni mo se tan lati e be yin mu mara wa ni mo ni mo se tan lati gba imara sugbon mo ni bere kan
1: mo pe abala mo ko danu e kala ba darun
5: e ye meji to mo so abo oro agba
0: e ma gbon
1: okay
0: oboro agba bi o ba se laaro
5: eh yes
0: emi o si lai mani ati do
5: dale o le se losan o le se n yale pa o le se ro ile
0: e ma gbo ibere akoko gbogbo bilance le ko bi abo lo re yen inu ese wo lo wa nu qurani abadi
5: se dole ne ko inu
0: se ko si me
5: ese kini lo wa eyin oro yoruba se bomo yoruba ni o
0: oda inu ofin nigeria ibo lo wa pe bo ba ri le obi lance le
5: asani asa ti se wa ni asa to si da ni
0: aja yi pe ko so fi to de mi
5: ah ofin yoruba di o
0: nibo
5: bo mo gbo ja se bayi ti o ba fe bilance le bi abo lo re mu kan
0: ada mo ti gbo
5: mu kan
0: se beyan ebi ti n ba ti ni mo gbo se bi mo ti gbo
5: o gba ni
0: iro o bi gba yen emi mo ni
5: odo nigba ti okun ba bo bi soro ni pe I love you all love me o gba ni o
0: emi mo ni
5: emi
0: mo lo opinion
5: baya bi soro
1: opinion
0: mo ti gba imo mo ti gba imo
1: ile yoruba o kan fe da wo kin
5: o be doju oro ru ni
1: da omo gan tele tele ti en ba bi mo ko si gan tin je po mo mi omo wa ni
5: omo wa ni ajo to
1: ni
0: eyen ma bi kajo mo wa eyen ma bi lo bayi kojo mo wa baun
1: so lawo jo nta nilo lowo re la nbiri yen
0: mo ti gbo e mo si ni mo ti gbo
5: se mo fe pade awon beji ma so wi pe
1: e rawo so ma mi ni
0: eh mo ti e bi n ta wi ni si mo ti ni mo ti gbo abi kila to fe
5: o ka gbo ni gba mo jogbe ti o tun re
1: mo ti gbo
5: ko gbo to jadi ko gbo
1: ba ta bere si ma ba awon so legbe legbe ganan gba
5: e
1: ko so si gbo
5: ba mo si gbo ara so ti gba eh ti bi gba yen ma mo ro
0: yo wa lo ma ro
1: yo wa ni pe mo ti gbo mo ti gba
5: emi o ti so mo ti gbo to ti gba o wa ni di mo mi bu
0: awon to si jon
1: to ba se pe to ti gba
0: mo gugu si fonu
5: eh o pa re la be giru
0: o ya o
1: ti wala to ba ja si na ike e ma koja lo legbe ile won o wa ti mo kuta keke ba o wa ti sori pa nu to ti gba gan jo o ti koja nu
5: network wa le dapo o le je tag
0: ba mi e
5: gba tabu o le wa lowo
0: ti fe sori lodo temi a ma kan be ti o je aburo iya
1: okay
0: emi ti ma se dada si ana na ti won ti ma so mi tori pa mo pe nipa riri mi yen nkan kan jade kize ni o mu nkan jade ni pe awon ti menta won lo pe
5: wa
0: awon si je omo aye egbe e so pe mi mo wa pe yin o tori pe ran ni wa pe pada si won
5: si eto no si
0: eyin gba ti fone ti de sugbon
5: ko e
0: ti ara
5: simu la se eyan lo ya eyan lo kajo
1: ra ni kan wa so pe o le ko si nti o le fi pe
0: eh
1: ta jan lo da yo so pe ni ma ti koja maju le yin ifini fe pe to ama ti yo ti life yin to bayi
6: aba si lo so na ana jade wa ni
7: na ti
6: fi ah fi
0: ni yo nga gara wa legbe ni baba ya wo mi won bo lati mosque
6: eh wo dance and
5: that we say mo love you so le mo gbadu re mo gbadu re
6: wa mo lo
0: iwa ma kunrin yo si ba ma o ba ma laye ja mi mo ya
5: o ya gbalaga
6: la ni o se ko ni o ko ja me
0: o no bori fa yon gbo de nu le eh nma he
6: o do sa ko ni wo
0: o ma te lo
6: pe o ba se pa le ti o mo ja le
0: mo ma ran le ti o ni erin mi ti dadi re ni nba ye re je sa ye sa ye re ti a ba je
5: ra ye ri o ni ba je
0: e je wa lo ko ma da go me wa ku se jumo edogun a wa yi ko to ti cash e o live and direct titi igba yen Tayo, Oyeladun, ati Dikulai, oro agba

0: gbogbo ni sokankan osupa ojojuma aye ni le mo lotun ebi npa mi o se fife wi ina njo ni o se koyomo yomo so tori eni araba ni ni o wi eni ti araba de ko ni o so eri o si ni pe ni ta diteni ijoba wa ni ko ankobu si yan lo ka ma yoju ya ke sobirin eni pe mo nbo ko lo ko sanu ni ah egbon wa o se nu munu omi ata ko o se boju ori o kare ko ya si je bi ti oru wo bia amo mu ni jaya ti ru ti ru okan jua atole dede lori alagbara mo marogun omo iya ole ni e ku ojuma alayo fun toni e ku oye to la pe gede o e do ki iroyin to nkile to hale lagbe kai mo lati ikani lagelu 96.7 fm okay to gajo kenile badan nile oluyole ti solulu ipinle oyo ibe la kete nfe si o ni felele ni bi ti afefe re dunu to dapo mayo to gbe nfe yeri yeri si ala ni ha ti anbi yi ta si ni gbagbo wi pe efufulele e ti ma se wi agbonji aja kuni so wo di seni ko kan wa o be wa se ngbo wa le lori ofe lati gboju o wa lori facebook wa pelu lagilu 96.7 fm okay to gajo ke ni bado saju on gbogbo temi sayo oye ladun aboro inu ko mi eja pegbon ka baba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa ka kan je ko o o si ni nje be kuni tale wa oro agba
1: e wa ja mo dupe
2: lo se nuro gbogbo ejiti na se la ju ale
3: mo wa fa won ki
2: pa pa se gba so ra won ma sin jensi la gbe oro agba lo ko mo gba bi ba se la ro ko se mo nu
1: e ke oro yi won ni e gbo e ku ojumo jare e ku ojumo mo la ko tun gbogbo bi e tin la nfa ni lati mo gbo wa awa dupe o nitori pe atawa ati yin atun ti di ajito ni ko ba oke ko to ja ajito la pelu ba se wa nse be tan kin kabo sori edo ki royin lo ro tuni eje wa mo se ladua wi pe agbara ki fo koto ire gbogbo koni fo atemi ati yin koni fo aru o lati gusu iwo orun ariwa to fi de ila orun oba oke yo pin re kari ko wa wa o abide mi lo ko temi wa kande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro baba ko ti a mo se lojo ale kabo sori edo ki royin
0: eja bere si fun yin ni awon akuri royin to wa de fun toni nibe ni mo ti mu akoko royin e ti njade wa o lati ipinle oyo lati enu gomina ipinle oyo oludije fun ipo are labe egbe oselu ti apm egbe elege ye gomina oluwa seyi abiodun makinde e to nfesi se gbolohun to jade latenu yison wiki alakoso fululu lewa Nigeria makinde soro soke oni nti e se temi e marun mo mi labi aso o wo pe ijoba apapo lewa Nigeria ko fun lo kankan o ye ti se 50 billion naira lati fi se atunse ati igbega si papako fufu ti le badan makinde inlo soro tabe to ntenu e oni adije dupo legbimo asofin agba Nigeria lekun arin gbogun oyo oyo central senatorial district iye ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo na o gbosuba kari o iye fun gomina ipinle oyo oluseyi makinde le to wi pe ah se rawon igbese e ti gomina makinde ngbe o ti je ki ipolongo re ko ma ro so mu si iroyin bo lori e lekun keke o
1: oda iwe iroyin the guardian lo tari ile sode ni ayin won ni egbe oselu olowo bowo adc to nti gomina wa ni ipinle oyo makinde te mo sowo re won ni na ni won mo ti soro ko bakun gbe si are bola ahmed tinubu lori bi o ti ni oko jale o lati tari agbara se eni ti se gba kijare lori lede nigeria pelu bo ti teko leti fu oni le yi o
0: o da o eje kemi no tun mu mi ko yin papapa iroyin eleyi lo nbe nwaju temi o e to nfi di oro mule bayi wi pe ijoba ipinle oyo oni won ti n gbe igbese bayi ti won pa lase se koriya fun awon obi nijoba abile orire pe ki won jo jare ki won je ka won omo won kan para si ile eko be ba gbagbe pe isele ijinigbe waye ni joba abile oriore o nibi ti awon ajinigbe ti gbe awon akeko to luko nbe won pe leyin igba ti ijoba ti wa gba idasile awon akeko to

0: Ajadeogun Toyinbo oludije fun ipo Senate Oyo Central lo kaju e lati soju wa ege lami egbe wa dibo fun APM APM Nigeria First
1: Jesus olugbala ba mi segun mi o kemi na gbigbo pa lori soro mi
2: mi mo ya akoko ti do odun arun e di amara akoko ti do
1: e da to ba mo ise agbara adu ati awe ki fi sere o lopo ojo keri se jade lenu awon eniyan to wa fadu ati awe bo lo soro lori oke baba titu ori oke anu idi omo sikere gbogun kaluku won se nse nibi awon adu alagbara ti waye lori oke bi soro ale Wednesday adu alagbara aro Thursday ti waye lagun mesa aro sagun mejila bo san Atadu agba papo ale Friday ti se soru majumo Saturday be laye se ti wa gbogbo eniyan to ba fe ni police sabe situ lori oge anu idi omo se kere ni obojo Thursday Friday Saturday ati leye si Sunday bi wole ba le wa pawe ati adura bolon soro lo se yi aragoro Olorun lori oto nla koja o lati bi kibe lu Ibadan iwo odun ni ti wo ko egbeda o se kere e so mo ti moto pe ni yade di omo le ti bole o ba je pe pele osun ti nbo iya na di omo le ti bole o e ti ri sambo lori oke ti je leru ku ti nbe me ni e ma to bo wa sori oke bo ba wa pelu gbagbo re ogun re ose loruko Jesus

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Ogo ni fun Olorun ni oke orun. Mo ki gbogbo eti to ngbo mi jake jado ibi ti atedo yi nfe de. Mo so pe loruko Jesu Oluwaye yi o ni baje. Uruko emi ti en gbo ni woli Emmanuel Kande Akande baba kiki oro kan lati Christ Healer of the People Global Ministry, ye Christ People Church, ile ito wane Fatusi, Academy Olomini Lui Badan, olufo e kiki oro kanti kotayi, lenyi 90 days, on the 25 and 27, ye Friday or say, ati Sunday, nibo ni Christ Healer headquarter, ne Fatusi, mo bodo di de la kurie, lati bikido ati mbo, de abe bridge Academy Olomini, so kon lo si Fatusi, ni church iba baki kiki oro kande, di agome wale, oh, ojo Sunday, agome salaro, jajo pade yanu yo sel ama fun gogo awon aya biye ni aso omo lofe o le fe pe mi 08033195425 08033195425 ase japo si olara wa dide loruko Jesu ami
3: Jiri ami ko di mo mi to ni ma ni milk pupo ninu
4: ati temi na
5: abi amo to dara julo o kare amo sha je ka ma rora yo milk wa lo
6: emi ma ko ise owo golden motri in one ni bi milk to po se ba wa niyan
5: milk ba wa ke lati gba wo eyin na ra golden motri in one to ti ni milk ninu ti o fun yi ladun wa ara sara lore e o nilo lati tun fi milk sinu e mo ke kan fun mi si ke pupo la san ni e ma gbadun e golden mo ti ki gbogbo eniyan ti ura
7: kabiyesi akamu oba ladoja
8: oba toto bi aro
9: oba rere bi osun
8: ebi ti peku tiyetiye
9: his imperial majesty
8: oba senator rashidi adewolu ladoja rusa kini
9: olubadan tile ibadan
8: eku oriire ayeye orikadu odun kejile logorin loke epe
9: to nti odun kan ati ibere opopolopo odun te lo lori apere awon baba nla yin
8: idunno de meje lodo ti a
9: ojo kedogbo osu kesan layeye ojo bi oba
8: ojo kerin de logbo osu kesan ikana
9: layeye odun kan kabiyesi olubadan lori apere
8: adupe mi lowo Olorun oba
9: adupe ogbon imo ati iriri kikun
8: pelu okokan farasin ile Ibadan kabiyesi oba ladoja
9: awon alale ile Ibadan o gbe yin o
8: Olubadan ti ile Ibadan
9: ara papala betu loko ibigijagija la bekun
8: ibigilo la bakoko ara findan ti refe ita gbangbala bewe ajilekege
9: magaja ajenigi eyeye metu oje Ibadan
8: oloye wole arisekola loni
9: gunugoki ikulewe
8: akalamagbo ni sala ilegberun odun laye
9: afefe itura to nfe lasiko Olubadan ile Ibadan
8: oba senator Rashidi Adewolu Akanmo ladoja arusa kini ko ni wole lojiji
9: igba odun kan ni o
10: Organic Unla Ujo Okuta Solutions de ona bayo wopinle oyo wa ori wa sore nilo ki igbaye gbadun to ni leta lejo ni ipinle oyo le derun ona abayo ni ki mudun mudun ijoba oselu awa ara wa le te wa lowo ki la nilo ona abayo ni ki eto eko eto ilera to peye ati eto abo to fese mule ko le duro digbi ni ipinle oyo ki la nilo solutions to ba wa ri be eyin eyan wa ni tibutoro ipinle oyo ogbomoso oyo alaafin oke ogun ibarapa mejeje ibadan ti letoko ololufe yin te tin reti ti de o oludije sipo gomina lati nu egbe oselu African Democratic Congress ADC egbe olowo nbowo oloye adegboega taufik adegoke solutions ni odufa re kun fofo lati se gomina ni ipinle oyo kafibo soro dibore fun solutions dibore fun na bayo ni ipinle oyo oloye adegboega taufik adegoke ni gomina wa ADC legbe wa te soju e
11: oluwa re je mi na ri temi se lodun yi ojo lo Ele ba ti ra ka lati je eyan ko le begbegbe ti oju e ko ti pade woli re ni lojo to ni to ba pade woli re yo ri sile ki lo ti nbere fun lati ojo to ti be to ti ri gba owo olorun idi e to lu ba fi ko si woli re pastor prophet akitayo yusuf kegbe oro ti ri jo wi ti so evangelical ministry international wi je be ko sa gbe kale adura ti gbogbo yo ti ba bere ti fe owo olorun ni gbogbo ojo we se lagun meso owuro si meji losan ti gbogbo e to ba wa sinu pade adura yi ti lerin pete ninu pade adura oluwa mi iwo lo wa to igbe christi wo ninu ijo wi je international ko ri yanu olorun nigbati woli asoro seni pastor prophet akitayo yusuf kenge oro ba pase erorun so asotele sinu aye ori kojiko ba kan na anfani tun be lati ri baba woli leyin pade adura fun itore olorun oro esi ko leleyin wore wa fori kori adura lati bi kibi edigegede tabori tameni ti o ya eso follow kara pe kun ma gbe tabi si waju oko yin bo wa si wi jem international to wa ni wi jem boston forogun eno prophet 08051350649 iwo na jajo pade ni wesi ose yi ninu jo wi jem
4: e ka bo pada lati oju oja lo san e do ki royin ele tin kile falafala na le n teti gbo kan ni lagilu 96.7 fm e wa je ki n fi ayin ki n fi gbe nle won ni agbarijopo egbe awon elero eleyi ti won so ata to nti agbado ti won so di ntenu nje fun gbon ba lo to kuna tan iyin je pe ni grinding machine owners ni ipinle oyo eka ti ile ibadan ni ayin ti won tun dape ni egbe elero lati ipinle oyo eka ti ilu ibadan labe idari alaji ganiyu kolapo belo won ni ti pari gbogbo eto lati ma kede atileyin won fun mimo jan onimero re mi o se ni eni ti se omo oye fun ipo omo legbimo asofin agba soju ekun ekun dibo gusu oyo lati na egbe oselu apc won se tan o lati ma jan lo ntegba wipe baba kurawo kan loju orun ti e la won o se o ninu atejade le ti won fi lede fun awon oniroyin egbe elero lati ipinle oyo eka tile ibadan yan ni egbo awon gbegbese ni o nitori pe bawo ba ki fun ni a ki fa wo pada ni nitori pe lopolopo gba eni onimero re mi o se ni I mo si atileyin lanla fun egbe awon ati awon egbe mi idire o tana fi pe kan mo je abara mu ore je ninu atejade le ti won fi lede latenu awon egbe ohun labe idari alaji gari ikolapo belo won ni orisirisi awon ekan ni ipinle oyo en la won reti o ni bi eto ohun ti won ti pe ya mo pe yo waye boba di ola ojobo thursday ti sojo kerin le ni ogun osu kesan odun ta wa yi ni papa isere awon olopa eleyi ti ti o pe ni yemetu grammar school ni won ni papa isere ilewe grammar yemetu grammar school leba papa isere awon olopa eleyi ti nbe ni yemetu lebadan ago mewa aro ini o si ni eto ohun yo gbina yala kotun won an salaye oro so waju pe egbo awon to wa nro gbogbo awon omo egbe elero nla ipinle oye ka ti ilu ibadan te mo awon ikan ikan tan pe ipe dako tete de o eleyi oni si pe oro african time o ago mewa aro sab tawon ni awon bere ina ni gbogbo eto ohun yo bere o lati wa se atileyin lanla fun honorable remi oseni no wa ni egbe elero nla ti ipinle oyo eka ti ile ibadan won ni awon to wa nfi asiko yi kesi omi lengbe awon olugbe ipinle oyo ipe e ba mo je lero eyin na e mo bo papa julo awon eyan ti won be lekun dibo gusu oyo iyen oyo south senatorial district won ni to nti awon eyan ele ti en fe honorable remi oseni ki ko wa jo mo bo o ni bi eto tawon se ni ojobo thursday ola ojo kerin le ni ogun osu kesan odun ta wa yi ni ori papa isere yemetu grammar school ni ile ibadan won wa ni egbe elero nla ti ipinle oyo eka ti ilu ibadan won ni e wa je ki awon se adayanri re o tori pe isoro yoran ni npa ile ipe saju to ni pe igba woju awo lo oni nti e fe si ohun aye tan fe se na awon fe bi fi atileyin awon han fun honorable remi oseni ni o wi pe ke se ipolongo eto dibo ke se campaign rally o amosa eto igbare ni nimoran in lo wa fun lati se atileyin fun olori awon o won wa ni e n ba wa tun fe bere oro so waju si lori bi eto ohun se lo ko mo pe number yo 0803 917 4192 tabi 0803 917 4192.
12: O da wo je ki emi no tun mo mi ko ye papapa igbimo ti npolongo obo fun oludije fun ipo gomina labe egbe oselu APC iyen senator Sharafadin Abiodun Ali o ni won ti tabuku won benu atelu gomina ipinle Oyo lori wipe on debi mimo lo on debi dakureku na oba fun sisamulo epo lati mo fi tana si awon erona pe ah idakureku na oba lofa ti an fi nlo epo jisu tabi boya petiru generator lati fi mo tana samo erona ni ti butoro ipinle Oyo ni kai ipe aika to gba ni o won ni bi awo ba kajulu iya ni o ya peregede inu atejade ti BC Oladele to nje adari fun itoroyin ati ikan saralu fun ipolongo ali to fi tawo nibe lo ti pe se ri arubajo ati awijare makinde ipe ko ti e se gba pepe ipe n to kan fi han ni pe awo gomina makinde o kajulu pe ko ni imo nipa idari ilu be yo ye pe aini mo ti mu ki isakoso re ki o ja aralu ni tamo to na si ti jakule pelu igbimo tin polongo obo fun ali ni won pe are Bola Tinubu ni kete e ti o boss office to di are Nigeria ina inu buwo lu electricity act 2023 o soju ofin nigbati o si sodo fi tan o ru awon ipinle lagbara lati le ri pe angan na won pese ina ba be ni won pe kari kari gbogbo bi ta ba ti fe lu lati je ki won bayi ni awon ara ilu pade ni ipinle Eko awon o be ni won fi di oro mule pe igbese e ti are to gbe yi nje je mo pe Makinde inu ti e na dun o gbe igbese ni lo se idasile Oyo State Electricity Regulatory Commission bakan na ni lo pare gbogbo eto eto e ko se papa julo to fi je wi pe o ti gbagbara latodo Nigeria Electricity Regulatory Commission NERC won ni gomina Makinde leyin ko o ini wa tun mo tele oronjo nitori pe ko mo ti o wi mo bi pe o mo o han gbangba yi pe Makinde opolo re omolodun mo o wa da sawudu o ba eja kule pade ko ma tu sakoso oni pe ipinle Oyo gege bi awon ipinle bi 16 mi oni won lu anfani yi to je pe won ti pesi ofin le ile ti won si ti wa ni ofin to ru an lagbara gege bi ipinle lati le doko leka ina mana mana bakana oni ina mana mana yi yo le je ki won pese fun ti awon ara ilu won to ni lo won ari won wa ni pe se ri ipinle Oyo yato si awon ipinle bi 16 mi ilo pe oro te mo ti yato to je pe awon ara ipinle ti won fu fere fayo bayi ni won ni papa julo ni ipinle Abia ipinle Abia ilo ti n pese na ele to 188 megawatt fun ara re won ni ipinle Akwa Ibom na o na n pese 191 megawatt fun ara re ipinle Ekiti ele to je pe omo lenje lenje loje legbe ipinle Oyo won gbe ngan ko ra re ran ipo pese na to je 8.6 megawatt iroyin tesiwaju bi se wari ipinle Oyo o nilo ato gidi ni oro na oba ta n soro npa re tabi na mana mana pe lara re lo je pe se ri oro afe ma lu ina leba ona kaakiri ina tin lu itan sorun ina ye yen solar power street light oni yato sibe pe ijoba ipinle Oyo na gbodo ma pese ina funra won ni be lo je pe eka ta fi le pese na opo jaburata o si gbodo fun awon eyan to je bi eka aladani na kana doko si oro anpese na ti wo si le ma pe kaakiri be oni won pe se ri Sharafadin Abiodun Ali Obadi gomina ipinle Oyo lodun ti nbo won pe yo se guruguru meje aya mefa gbogbo awon kan won yi ni o mo gbo eleyi ti ara o si de eteru tomo be ni oni ma kowo luna ni na kuna debi pe yo ma gberu gbese ti oto ka ma fi epo ka ma fi tanase ba ona ni ipinle Oyo le to pe igbese ti isakoso se Makinde gbenu to je pe oja kule
4: o da wo eje kin tun se be kin mu eyi ni ahin o iroyin ele lo si n pa lowe wi pe egbo ah ki je ti baba tomo komo ni ala o won ni office iroyin fun oloye Adebayo Adelabu na lomo ti takete o si eni eni ohun ti tun se alakoso nigba kan ri fun eka ina oba nile yi in lo ti takete gba si imo darapo iyun ogbeni Ajiboye Akande mo egbe oselu onipaki Allied People's Movement APM lati nu egbe oselu APC eleyi ti olore kede re wi pe an ti darapo me egbe oselu elege o lojo aje Monday to si se ayeye aragbaya muyamu ninu atejade eleyi ti eyin obuwolu honorable Femi Ajibade loko eyin awon igbimo na ati oloye Adebayo Adelabu oni ki eyin eyan ke le ba mo amo daju ki esi mo bi pe ko si an fi toro le kobo loju fun re ni o oni ogbeni Ajiboye Akande ki se eyin oludamoran tabi oluran lowo oloye Adebayo Adelabu mo pinrin bi ti wuli omo o oni gbogbo ibasepo won eleyi to je ti nto ba ofin mu ni o eleyi to je ti oselu tabi gbogbo basepo tin be laarin won won ni lagbon be o ti reja won sala yoro bi pe o si ri be nitori pe iwoye won ninu oselu ko bara won lo mo paapa julo leyi ti en ni ogbeni Akande to ti ni egbo òun fẹ gbanu ẹgbẹ òṣèlú mi lọ ti olóyè ìbáyọ adélábù sí ni òun ò kúrò nínú ẹgbẹ òṣèlú APC ń tòun o wọn ni nígbà tí ọrọ ọba ti yéra wọn mọ èyí wù mí ò wọ ní jẹ kọmọ ìyá méjì kọmọ jẹun nínú àwo tángànrán ọtọọtọ wọn wá tẹ wájú wípé ẹ gbọ ọgbẹni àkàndé ìmọ lọ rèé ṣe ìdarapọ rẹ kọmọ lọ rèé kéde ẹgbẹ òṣèlú mi eléyìí tó ṣe náà wọn ní òní nǹkan kan ṣe o pẹlú olóyè báyọ adélábù nítorí pé kò sọ pé òun jẹ ló ń tẹ kò sì sọ pé ó ń sojú òun pín rí bí ti wuli ọmọ wọn níbi tó wù ú ń lọ darí gbà ní tiẹun wọn ní olóyè adélábù ń lọ ti wá sọ àsọtúnsọ rẹ wípé ọmọ ẹgbẹ òṣèlú apc lòun o òun ò sì ṣetán láti fi ẹgbẹ òṣèlú apc lẹ pín rí bí ti wuli ọmọ wọn ní kódà ó tún tẹ wájú nínú ọrọ rẹ wípé òun ò ní fi ojú olóore gúngi ó ní sẹrí ààrẹ bọlá ahmed tinubu ó wà wọn lórílẹèdè nàìjíríà olóore òun ni o òun ò sì lè fojú olóore òun gúngi ó ní ààrẹ bọlá ahmed tinubu iná ní ń kọhun bó àti ìsòsìlú rè ó tún wá sí oore tó pọ fóun ó ní torí ìdí èyí òun ò lè fi rí ẹgbẹ òṣèlú apc lẹ o ìdí ẹ náà sì rèé tóun fi ń kéde àtìlẹyìn eléyìí tó gbọngbọn fún ààrẹ bọlá ahmed tinubu tó tún kéde pé òun ò ní yẹ òun ò ní gbò nínú àtìlẹyìn òun fún ààrẹ bọlá ahmed tinubu ó ní sẹ ìrántí ni wípé ààrẹ bọlá ahmed tinubu iná ní ẹnáwó rẹ òkè wípé ẹgbọ o òun náà ni ọmọ jẹ ọmọ oyè o fún ipò ààrẹ láti inú ẹgbẹ òṣèlú apc bóba ìdí inú ètò ìdìbò ọdún 2027 láti pàṣẹ ètò ìdìbò abẹnú eléyìí tó mọ yẹn lórí olóyè adélábù ló wá ń ṣàlàyé ọrọ wípé ìdínà rẹ o tó náà fi ń kéde wípé ẹgbọ ẹ jẹ ká kéde ìlànà àkóyawọ kí àwọn adarí ẹgbẹ òṣèlú apc kí wọn kéde èsì ìdìbò abẹnú eléyìí tí àwọn fi mú ọmọ oyè fún ipò gómìnà ní ìpínlẹ ọyọ ó ní ẹyọ̀ǹda rẹ kárí bí àwọn olóyè ẹgbẹ bí wọn ṣe buwọ́lu wípé ètò ìdìbò ní o èsì rẹ sì ni ẹni tó sì jáwé olúborí ni ó ní tóun kàn sọnu o ṣùgbọ́n pé òun kò nu ẹgbẹ́ òṣèlú apc rárá ọkọ̀ jọ o apc lòun sì wà ẹni tó lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú ẹlẹ́gẹ́ fúnrara rẹ̀ ló ṣe bẹ́ẹ̀ o.
12: ó dá o ǹjẹ́ ànídìí fúyà báyìí láàárọ̀ yìí lórí ẹ̀dọ̀ kí ìròyìn tó ń kilẹ̀ tí ó ń halẹ̀ nígbà tí labádìde báyìí ètò jẹ́ kájọ sọ mo náà ni ó tún gorí agbágbé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ ti mọ̀ pé aago mẹ́sàn-án sí aago mẹ́wàá ìfẹ́ pín mẹ́wàá gan tó tí a fi dìde títí ìgbà tá a tún pàdé lórí ètò jẹ́ kájọ sọ tèmítayọ oyèládùn ààbò ọ̀rọ̀ inú ọkọ mi ẹ jẹ́ àpégbọ́n káwọn bá àpégbọ́n jìnnìjìnnì bí ẹni ojúra mú ààbò ọ̀rọ̀ tó fọmọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ yóò dodidi àní sọnù ká tó sọnú àtẹ̀yìn àtẹ̀mí àní fà kankan jẹ kó sì ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní taléwa ọmọ wa ń fi àkókò yìí kí gbogbo èèyàn pátápátá ìdílé ni ara ojúlùmọ̀ èyí tí wọ́n pè ẹlòmíì tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ ẹlòmíì fàdúrà ránṣẹ́ tọ́kí mi fún ọjọ́ òbí ayẹyẹ orí kádún èyí tí wáyé ní àná ẹ ṣé o mo dúpẹ́ púpọ̀ mo mọ̀ lórí o àjọṣepọ̀ wa kò ní bàjẹ́ o.
4: ẹ ṣeun gan ni ìyá yín náà ni ó sì roke kémi náà mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yìn èèyàn tí ẹ dìde sí àtẹ̀ǹpé wa pé ti pa Akíndélé nítorí papọ̀ lẹ ṣeun ojú ayọ̀ láàfin gbà abídèmí ló kọ tèmi àkàndé ló kọ wa tó bí mi lọ́mọ ọ̀rọ̀ àgbà bí ò bá
12: ṣe lórí ọ̀
4: bó bá pẹ́ títí a máa ṣe lójú àlẹ́ ṣeun ò ní ọ̀sán wá sí dáadáa
12: pẹ̀lẹ́.

0: apa laaro yi mo ti so fun pe awon eyan meje mi tun ma gbope iwo si wa lori na line na line abi okay o si wa lori na line na line ta ba ngbo ma soro ju paso oro pupo bayi oro pupo ko kun apere afefe lase lo ma fe danu so a nilo awi tun wi asan keep saying na line na line ye ga won to nje nkan ma jeun lo star 347 star 1004 star 2 ash ni awon ti o gbo pe olope ngbo pe awon ti o gbo pe to ti mu phone dani mo wo phone lowo awon okan mi so pe iwo lo je laaro yi niwon ba gba to ti korewesi o dagun labi o relent lati bi ojo meji meta to tin da bi ajo o to ko kawo na laaro yi igba ti o wa kan oyi mo dagun la o aye o ni vire temi sapinle o tore ni o ba kan ti o ba play kase enu re omo mo jeri o play lana aya bi to ba dojo friday ni kan Eto man consider gbogbo ticket lati Monday. Esi ma gbogbo to ti garasi. Awon eyan ti n gbogbo ti garasi. All right. Wanda bi ajo. Ogun ko ko leni oni ngaga lo wa nso pe. Eya man ti o tun sele ja. Iko si kankan ti o sele ju pa je lo. O fe je lo je ko ri be. Baba si wa ko to da si. Ah elomi o gba. Oh. Lofa rara zero star 347 star 1004 star 2 ashini eja bere lori 50k 090 4464 double 464 50k akoko 50k akoko nu ese ru owo yen lawon mega fe je lati 250 soke yen ni o ka lenu kini o 50k ra tin ji ese owo ti o to se be nle fun mega do am 50k mega mo ro pe menta n wi
1: ma babo o gbe call ma babo ama to wa nbi ogbon kankan o eh eh won delete o eh eh

0: kakale yan se tin so yan do lokiki record yi lo gbe sina Peters I may record ni barista se ko to ko fun jerege
1: agbara wai wai ara mi aya gaga
0: I may record ni barista se ko se o se garbage I may record ni obe commander se ko to se babulu kodi I may record ni collinsian la se ko to se jo yoyo
1: irawo something bad leru
0: Kabiyosi Olodumare Ebo ama soku dere anjanu afi ama sosade yo Arate ebo da sokun oni ti lai lai Awon ama se mi mejeji Won duro ti mi bi san se duro ti orun
1: Mani si na bi da si wo ti ta ko me re se wo ti ta ko mo ri
0: Losi je nse eto kan ti mo pe ni loyalty ni nkan bi ose melo se
1: Olorun
0: ran won si mi won

lara adura ti mo mo ngba bipe tin ba lawyer si Kolade Alabi oga mi omo oba lode osogbo ayakoko onaki gbogbo eyin omo yo lawyer se mi na te ba le lawyer si mi awon mo sa yin na o lawyer si yin iyin oloko nbe lara amotekun eyi amotekun nbe lara oloko mo ti e fe fide kale nbi ti mo wa ki mo gbohun awon mejeje la

nkan fidile tabi ka fidile nkan laaro yi e wa gbohun awon omo se mi mejeje mo fe pin eto yi fun yin ayin eyan ti lo sajo tabi eyan ti e pe agbade ko fe feyinte ki ma gbo si owo mi ani ku ani sa eku to yara o ni pa wa bayi mo fe wo mo fe gba won material oya ropo ropo star oya dale ko tun sa wo na lo ma le jo wole mo ti e fe wo ran yin laaro yi o ba se ti e tan yo ku bolaji e bolaji omo warm up le e won ti ngba e ti ngba lowo gban lese professor ti o ni notebook e ko ti mo fi ko yin mo fe keyin na o lu ti an ba ti e jiyan loju orun pepe pe program ya eyan ara ilu o eyan awon omo mi meje

0: ju ba se meji aworan rekete be se ba se meji arin wasawasa bi o ba si atan pako laarin owo bi lagba lowo re o baba dabe ro eni re bi gege be ti mo pe igba toto gba ni je bale agbon mi konko toto konko ni je bale odo anfani ati gbadun wa yato si ti tele la aro yi e ka ro e ka san ku asale e ku dede asiko yi iba oyun no iba se de baba lawo aboru o nsegun aboye elen din logun aboye bo sise eyin wo le lori oke gagara mo kiyin o
1: ama gelu jafra
0: eyin afa mo kiyin Hey, mom ba n o ti de e je n lo soke lo na e ku ikale
2: Lagiluwa FM 96.7

0: ẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. O lè gbé fún. Hey, mega 99 mú kíọ kíọ.
1: Ibata ẹ bá fẹ́ jó kókó pa.
0: Kò sí bó o ṣe fẹ́ ṣe, àwọn oníyẹ̀yẹ́ ó yẹ̀yẹ́.
1: Tó bá ti fẹ́ di doctor.
0: Àwọn pẹ̀gàn-pẹ̀gàn máa pẹ̀gàn rẹ̀. Debitor fe deko to debitor nlo
1: to ba ti fe di fama
0: sugbon mo gbagbe suna later awon oniyeye yen na na ma pada wa be sayeye won ma celebrate awon pegan pegan won ma bo yan olorun logo won be si alhamdulillah e ti gbe orisirisi ibi ti baba mi alalubarika magaji adesun wan ti won ti de ko to di pe won de oke gagara ni broadcasting industry baba ti so fun wa lai moye igba wi pe awon ti lo yoju ran lo kewiri
1: won ti joshi
0: ti won ti fi soja le awon jade pe ta lo pe o tori pa awon soju an yoju ran sugbon won pada ti fowo nla pe won ojo ti mo gun baalu re o ti ni ye awon ilu ti mo ti de mimo ti mo mo magaji akolowo lo lotu o ma daba nija ni o ti de lu ti won pe ni jordan mo de ethiopia mo de jerusalem ni lu israel igba ti mo mo baba itaye mi o yi pada finally ipo wo lo wa laaro e o yo n fowo sun nu ogiri lai pe akioku ewo mo boya se re o lo dede mo gayi tujuka boni se re ola re o daju be lo e wo e gbo isele gba nko gbe kan lenu mi lai pe yi e gba besti e buje e bumo e buwe nu mi ogbon tini mo bo e ku ikale
1: Shake your body, shake your body, roll up.

isele gbanko gbi te gbo ni dede asiko e sai no mo wi pe asegbe kan o se asepamo lo wa o o ba ta fa soke to yi dobori baba yi o ri otorun wo eyi ta gbo lenu mi leni o ni mo pe akole e ni odaju agbofinro o daju obirin to tin woju olorun fun omo fodidi odun me dogun eyin na o so pe ah mewa sele o gbogbo oju to n wo wa laaro yi gbogbo kan ti n gbo wa laaro yi la se ledua e ni kagba ko ni korita se yori yin o eni agboju oku le o je ni agba hey odaju a ma da fun won laaro a ma da fun won losan sugba atubo tan odaju ki da ore a ma daju ore omo ndaju obi e eni ro ni abi airin jina laira buki o kere teyan ba rin jina yo re to ntiro oga mo daju omo se hey awon eni ta le gboju okun le ti o je ni agba awon afa eke awon wole eke awon alawe eke a ma daju en to lo fun ebi adua lodo won isele gbanko gbi teni te gbo yi e dako e ma ba wa share fa won ololufe wa nile loke okun kakiri agbaye lagelu fm 96.7 fm ibe no la ketem fesi 13 dabi edon 13 ro bi owe

0: ara won feran ara won won fera won ni sun loka ife ti o nitori ni won ni sira won o ori pe ki okunrin atobirin oko ati yawo ni mo nso ki won to gbe fun odun me dogun lai gbo pa lai gbo po ti o ba si fe ti o nitori laarin won agape love a all nira o awon ebi oko won rin oko nsin awon ebi iyawo won rin iyawo nsin wi pe e wa woro ko ke fi sada ba awon mejeji won fa ke kori e ma gbo mi dada nigba o se ti wahala gbogbo ebi lotun lo si ti oje won gbadun igbese ti won gbe ni pe won relocate o won koko lagbegbe bi ti won gbe odun kini to fi dodun me dogun iyawo owo osun lo fi nu ogiri bi won se lo le alalafa ni won lo le wuli won lo le yemiwo tori pe aimoye owo ni won ti na si ile iwosan medically won so pe won ori nkankan won tun fese leto ṣugbọn ojo kan o nloko ati yawo o ni won ji won ba bara won soro wipe ani gbagbo ani mo ni polo won se nto da won ba tun dide nle won ba fo kan keji won rele alawo baba alawo tuntun nene mi ti won gbodo e lo oni ki won daniyan won daniyan won so nti won fe o baba alawo gbe ifa sonle opele fon kin lo opele so on ti opele so ni pe on ti mo nri ni pe iyawo re ti loyun ose meta iyawo woju oko e oko woju iyawo e tori pe won o gbagbo baba lawo wa ni won di fa kan fun yin nisin on ti fa n ba wi won fi to yin leti eh kini si o ki lo nla koja la aro yi ton ja mi soju oju o ba ro bi okun bi okun ki ro bi de bi de baba alawo de fa o ohun ti fa so fun won ni wipe ohun se aseje kan fun o aseje yi bi yawo e ba ti je koda ko ni ninira ti o fi ru oyun ti o fi bi ti o fi so layo ṣugbọn ti a ba ti je aseje awo e ba ti je aseje ntun ko gbe sabe ibusun won igba to n fi se aseje fun won won wa pada gbe wa ti o mira iyawo e ba ti nda ṣugbọn oko iyawo ogbodo soro o titi won o fi gbe iyawo e dodo ohun ti a afan ba ti gbo to ba fe wo ki lo sele nigba ti iyawo to n ri ami pe ohun ti fe bimo ikona ki won pade loju ona mo nbo eje mo ni gbowo wa kan ti won wa nle agbara wa se ti gbo yin e ku dede asiko yo
1: e ku eto sa tokun to n gbo wa gbogbo oju to n wo wa mo kiyin mo kiyin mo lu yin logo enu wipe e ku dede asiko yi lapa abi te wa
2: awa na kiyin
1: ka adi agbo olufemi loko mi lati le se Latons Gerard Roofing Company emi ni asoju ati agbenuso fun le se Latons on ta gbe dani eleyi ti aye mo wa mo ohun na la tun gbe wa si gburo leni lati le se Latons leleyi ti se kikan ati tita orule Gerard kin wa to tesiwaju mo mu ise kini ala pa fun gbogbo eyan lati le ise latuns leni ti se ojo Wednesday to kangun si eleyi ti yo pari ninu osu ta wa yi gbogbo eyin oni bara wa te ti gbese fun wa ina oni tanwo yin
0: amen
1: eni ri sele jamba na gbogbo eyin ti eyin na wa njaran kan wipe fe gbese fun wa ona owo yen ma la e ma lowo dandan ni ni le ise latuns meta ni Gerard meji la wadamu meji la nta meji yen na la de nkan alakoko leleyi to je pe ta ba ti ta fun yin ta de ba yin kan fo didi 70 odun nkan kan o ni se gege bi akaroyin ati agbon safefe ti mo je latodun ti mo tin represent awon ileise ileise latuns da yato gedegede tore mi gege bi enikan mi ki hype emptiness mi ki hype ofu laye ni ileise latuns meji ni Gerard mo se so saju meji yen na la wa de damo eleketa wa ki lo si die mo ti daruko alakoko elekeji oni wipe ta ba ta fun yin ta de ba yin kan fo didi 50 odun to loyinbo npe ni 50 years nkan kan o ni se tori ki lo je ki ma so be ni pe awon kan si tu ma awon kan si gbo wipe ah order bi eni wipe kikan Gerard ni kan ni ile ise latuns specialize ni lo ti to kikan re o ye wa daada ise wa ni
0: okay
1: sugba o fi mo ni bi kikan Gerard ni kan sa
0: e la han wa
1: Gerard yen
0: nkan e si
1: ta tori pe nigba ta ba ta fun yin iyen lo ma solidify claim awon warranty te n gbo lenu mi yi teyan ba lo ra Gerard awon orule Gerard eleyi to je pe mose ri oda mose wa to ba ra wa sodo wa pe e ka bo nkan gege bi ile ise akosemose awa ma fun won ni professional advice ade ma je ki won o mo ru nkan ti won gbe dani
0: okay
1: because awo o kin fe kin o nawo to ye ko na le kan ko na le meji na le mefa gbogbo ti o ba de boruko eyan je awa ki sun mo die ni won ba gba ti e ba ti wa mo wi pe orule Gerard le fe kan si le yin eyin eyan we ma ti kan igi sile
0: ki won ma ti kan igi sile
1: awa ni ke koko kan si e ma ti kan igi sile
0: awon ti won ba wa ti kan igi le nko
1: e seun sir awon ti won ba ti wa kan igi sile mo layo lati so fun won wi pe oba ni ko baje
0: sugbon
1: fun awon ta won na de ni lokan wi pe Gerard ni awon fe kan sori ile awon ile Gerard ka won ma ti kan igi sile
0: okay
1: eyin te ba ti kan igi sile eyin ni e pe wa awa ni kan la mo bi won ti se ti ki fi yiwo eyin eyan to wa je wi pe ise ile kiko yin ti de level e pe ile ise latuns eyin eyan to je pe ise ile kiko yin e ti se prapet e pe ile ise latuns eyin eyan to je pe e fe change brown roof to wa lori ile yin e pe ile ise latuns
0: okay
1: lai gba 1 naira lowo yin tori bi mo se so awon eyan gbo
0: awon kan sese gbo wa fun igba akoko ni ewo ni brown roof
1: yen ni awon orule ti won ti kan ki won to bi mo se orule ti o jiyin loru to jo ba de ti o jo ma se prapapapa
0: awon panu to ti kuro ni funfun to ti di alawo
1: ijo ma koja lori re ti gbogbo e ma giran lo
0: o ti ye me baun
1: e pe ile ise latuns lai gba 1 naira lowo yin akoko ma lo si site yin
0: okay
1: bo de se ile yin te fe change brand roof to wa lori e soru le Gerard na ni a ma wa sibe
0: e lo le wa akoko gba pe fe lo se inspection
1: ani koko gba nkan kan lowo
0: mo ori afefe le mo wa yi
1: ategun ni mo tin so e awon eyan de n ba be
0: ati
1: agbolufe mi loko mi
0: oda mo patewo fun le se
1: e se ngon ni sir so a ma take measurement iye guitar awon eyan ma lu
0: okay
1: lo fe lai gba 1 naira lowo a de ma take measurement iye Gerard te ma lu lai gba 1 naira lowo yin eyin eyan wa te wa ni diaspora mo layo lati so fun pe irorun lo bade eyin na mo pe tipe irorun lo ma n bade irorun na lo de bade iba se le todo ti yin te n ba se lo lori e lowo Nigeria bo de se le tawon obi yin gbe bo se gbo yin le fe kole fun bo saburo yin le fe kole fun bo je pe e fe ko apartment ti won ma ba yin pa owo lori e si Nigeria ile ise latuns ni ke pe ka ba yin kan orule Gerard ori e opo ma n bi mi lere ni gboro pe adi agbo kilo special lara orule Gerard to ma n donu mo egan mo lala koko ni pe ni won ba agba ti Gerard Ruvin sheet to ba ti wa lori ile o ma increase value property yin e si yen le ni elekeji ni pe o ma beautify ile yen gidi gan e si yen leje orule Gerard o ma mu adinku de ba n to loyinbo n pe ni noise pollution iyen ariwo e si yen ni keta elekerin o ni pe durability to wa lori orule Gerard e ri pe mo ti soro nipa oni 70 years ato ni 50 years o lo fa so eyin agbalagba de so pe omo ni ojogun le ta ba ko akitan ojogun oko
0: o yes ke
1: o si bo ti le wu ori eyan le park oko yen si garage ko kan daso ko data polypo akitan ni ojogun egbeyin ile ise latuns ni ke pe ko ti ni lo ke wa office wa bi mo se so eyin e kan pe wa
0: okay
1: bo se apartment bo se hostel
0: okay
1: bo se hotel
0: okay
1: bo se ile epo
0: okay
1: bo se church
0: warehouse
1: bo se masalasi bo se warehouse bo se shopping mall she get bo se awon complex awon shopping complex nkan kan won yen bo de se personal apartment ni bo se estate
0: okay
1: tori ko si bi ile kiko ohun se le po to ti pa le ise latun zuka
0: en ba wa so pe agbara tohun oka ju 3 bedroom flat lo nko
1: a ma kan gbogbo structure to ba ni le orule la nkan le lori
0: mo ti yon ti mo fe
1: yo
0: ibo la won eyan le wa yin si fun igba kokon ti
1: an se mo eyan ke wa wa si switch 18 and 19 ibe yen ni olu ile ise latunzi wa
0: okay
1: feyin te nbo lati office gomina ipinle oyo e ma lo sona bodija
0: okay
1: ti e ba ti di oju rin loju rin yen gangan
0: okay
1: lapo otun won ni won o ti ya sapo otun bi igba ti yan fe ma lo sona yana si pada
0: okay
1: won ma ri church nla to je glory tabernacle church
0: okay
1: legbe titi bayi na ni ni koja church yen ni won o ti ri fundex house
0: okay
1: loke fundex house yen gangan ni ile ise latunzi kale
0: ti won ba nbo ti won o ba mona nko
1: e se ti won ba wa nbo ti won o ba mona ero bani soro meji ti ma fi sita lategun laaro yi ohun na lo ni se pelu oro to ni se pelu orule Gerard ni kan sa ko ki se ero bani soro mo fe sanwo school mo fe sanwo ile atawa ati yin oju oni ti wa alakoko ninu awon ero bani soro eleyi ti e o ma pe alase ati oludari ile ise latunzi si ti won o de ma gbe loju ese ohun ni 080 87 97 35 39 080 87 97 5 3 9 alakoko niyan elekeji ni 081 6 5 7 3 4 0 4 2
0: lekan si
1: 081 6 5 7 3 4 0 4 2 ankan orule Gerard ade tun ta orule Gerard gege bi ile ise akosemose
0: bo ti jele gbo yen o e le ma pe won sori ero ibani soro won e ka bo pada baba mi alalubarika nbe lodo awon oyinbo lowo lowo bayi baba n ja yerura kaakiri gbogbo origun mẹrẹrin agbaye baba mi oke oke bayi le mu ru si enu mo gaji akọlawo lo lotu ọmọ adabanija ni mo ti kọkọ ti gbọ laaro ọjọ mi n o gbọ ri owe tawọn baba wa mọni mọni iya wa mọniyan mọniyan ti won mo n pa wọn ni erin ki fọn kọmọ ri o fọn hey, baba mi ni day one ti mo ba won pade won ni rock star mo ni yes sir won gbo won fun iwo na fun kaakiri agbaye

babalawo so fun won wipe iyawo e ti fera ko oyun ose meta o si salaye fun won pe won o se aseje kan fun yawo e pe oyun o do gedegbe ti afan o si gbo ti o wo ṣugbọn ti yawo e ba ti je aseje ntan igba to n fi se aseje fun won ki won o de pa ko wa labe be di won ṣugbọn ti ara ba ti n se yawo e pe ko ma bo ko gbe yawo e wa ṣugbọn ti ba n bo ofin kan wa o ko gbodo so

wa go mokanla koja aseju me dogon oko yawo gan ti sun o ni yawo roju poto bale mi kini ma nse mi o bere si romira gbogbo abi abon to di word says inu tin gbo mi na leyi Wara le bi o la se edumare omi oni danu agbe oni fo la gbaro Olorun Eledumare Gbogbo eyin iyawo ile te nwoju Olorun fun omo la se edumare be se ngbo mi ni seju yi ole ayo yo so nu yin o iyawo ba oko sare dide gbarabarabara lori ibusun ki la wa se bayi ile tin su Aware ani motu ayokele Gbogbo bi a ti npara aro ti won se gba ti won sawo Oko iyawo baran ti se mo wipe eni ija oba ni pere lokunrin Gege bi oruko oga wa Oko iyawo sawole o n sajade ko mo nti o mu mo Be ni iyawo Ben ya won ju poto gbogbo e ta nwi ago meji la le o ti ku seju me dogun o oko yawo sese wa ran ti ah olokada kan ma nbe legbe le wa olokada nlo lo pe la le baba kama yawo mi fe o ti fe Iye na basare ma so lodi Na basare gbo kada re o di rin oko yawo gbe igba ti baba lawo ni o gbe dani Oko yawo wa so fun olokada wi pe ohun oni soro o ko to di pe won kuro nle gbogbo en tan ba n pade loju ona oni omo da won lohun pe awon lo re se tutu fun yawo ohun ni bi to ti fe bi mo ni Awon lode adugbo won ko pade tori pe ago meje la le ti koja Awon lode da won duro Ore re olokada to gbe won ohun lo da won lohun pe iyawo ore mi ni nro bi o la ngbe lo sibi won ti se tutu fun o Ewo ni gbati oko yawo gbe dani o lara awon kan ti won fi se tugban so pe ogbodo soro ta won fi dodo won Hey awon vigilante adugbo won ba bere si sadua la se edumare e bi layo were la gbo awa na wa je ka omo o lose ti nbo Hey won lo One day kodi tai bi ti won ti ya sile baba lawo bi won se ba awon agbofinro ti won se road block niyan o en to si lead awon agbofinro yi iyan agbofinro ti mo nso oju e le koko

0: Oloye Adegboyega Taofeek Adegoke under ADC for the next Oyo State Governor.
1: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo lale
3: ejowo eduro na jare
4: ki lo sele
3: ki won to so wa po njo ranti po oseleri television fun mi fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho nle ni 2026
1: ni tuto
3: ka sa so pe o ti rawon abi
1: ta lo ti e so pe mo bodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: ewo lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: lati osu to koja ni mo ti rawon
3: o le se agun kan eso
1: Pelusi di ki e, o le ra phone, television.

0: okay e kabo gudugba iroyin ofe na oju o nji owo kan re eleyi ti won gba pe gbogbo awon igbo tin be nibi ibudo taja agbalode to wa ni ipinle abia won ni ko mo ge gbogbo awon okoriko to ba wa nbe won ni omo ti tasi agere ti o si ese re yo nigba to nse ise to si se be to je pe ogan mona isele ohun lo waye ni agbegbe plaza area to wa ni opopona ehi iyun ehi road ni ilu aba won ni leyin ti owaro ojo kan to selule ni ilu ohun won ni odomokunrin na eleyi ti won o ti fo ko re sita oni lasiko igba ti won fi nko iroyin yi jo ni won jabo pe nbi to ti wa nibi to tin sise lowo won ni lese re n lo ba yo ni ori orule bi to wa eleyi lo fa ti o fi so ijanu ati agbara iduro daada re to fi sonu to fi di pe bese re se yo ba nbi titi n jijadu titi n du ara re won ni afipin n lo ba lule ni ori orule ibi to tin yi lo lori orule ohun won ni ara re n lo ti fi ara ko waya na to je pe ohun gangan lo gbe ina wo ibi ibudo taja na iyun shopping plaza n lo gbe na wo shopping plaza ohun won ni isele yi n lo fa inu fu ayafu nibi ibudo taja agbalode na eyi to wa ni opopona eyi ni nigbati awon eyan ti won woye ti won wo o nsi owo n pe ah ori abiamo ikunle abiamo o won le nikan ti oro soju re to ni ama fo ko to n sita n loju odi mimo wi pe eni to lugbadi isele ina yi won ni o fariwo sita o pariwo nigbati ara re to kan waya to gbena wole won lasiko ti isele isi sele ina oba won lo nbe lowo lowo bayi nigbeyin gbeyin eh o se ni laanu wi pe ntaro nkan nla ba kori omo ko wayo ni gbogbo igba ta ba wa lenuse ta yan layo
1: ami ati ami iroyin to je pe o nbe lowo mi to je pe iwe iroyin the punch
0: o ta kan si wonu
1: ohun na
0: kaluku lo sa lo ta ti e
1: ohun sa no wa ni na ni o je pe o ko iroyin ohun ja o wo yi punch be true na ni won gbe iroyin ohun to si de gudugbe oni arakunrin kan re to je pe o ko re na ni to sin eleyi ti won ni o dagbere fun aye yi ni ipinle ti Eko kilo fa kilo de oni awon gbebon kan ile ti won je adigunjale ohun na ni won ko lu arakunrin ohun ni agbegbe ti egbin ni Ikorodu ni ilu Eko ege bi iroyin ohun oni ogbeni to sin ohun to je olugbe bayi na ni o wa lati ipinle ti Ondo wa se ipinle Eko lati wa fun aye kan oni nigba to dibe aye ohun to se pa aye ohun na ni o tin ro somun lo oni o gbianju lati so kale nu oko aye kele re ohun na ni won ni awon janduku yi na ni won sare bo oni won yinbon fun oni ke se yan nikan o oni won gbe dani to se pe gbe ton gbe sinu oko na na ba tun sa lo oni gbogbo egborun re ti se goolu ati se ni owo re ati phone owo re ati awon apamowo re na ni won gbe ti won si gbe sa lo nigba ti won wa to se po banbari no ba tun gbe oko arakunrin ohun no ba lo ju si eba odo ni ilu Ikorodu ni ipinle ti Eko

0: kaabo pada oya e ja fi eleyi gbe tan ka mo lo won ni ko ti operation fasan yama ni won ti du awon meje ti won lugbadi isele awon ajinigbe ni ipinle kastina ti won si gba opolopo molu eleyi ti won jigbe lo won ni ko ti sector 2 operation fasan yama ni won gun le ise yi ni opopona daye maluvashi eyi to wa ni ijoba ibile damusa ni ipinle kastina adupe latari ipe yajo ti won rigba pe won kolu oko kan o eyi to ririn ajo lati kaduna lo si kastina ni ko na ni won gun le ise ti won si kolu awon akolu ni ohun ngba won ri won won ni ngba ta won akolu ni ohun ti won ri ko le ise ologun le yi won ba pa oko na ti ati awon eronu re na ni igbe afewe inu oko awa nkan be won sa lo tefe tefe won si ju awon eyan ohun adupe oni iroyin ohun ni o fi pari iroyin to dun mo ninu ibi na la jede e mo gbagbe pe bi awa ba ti ndide oni eto ki la ri gbo ni o mo gori agbagbe ojo aba meta saturday lemi atin latunjo mo pade lori eto yi eto ta mo si agbe loba nibi tim ti mo lanfani ati mo gbalejo baale ti apeti onido lago merin si marun si mefa gospel gbedu pelu sola re o titi wa digba na nko akanji ko yin re enjo olodumare ti o se fi gigun okon joseph ajoko bi en tin fena nko tele
1: adupe tori pe wa nbe fun wa to pade mi ni ojo simi sunday lati ago mewa titi di ago kan ro lori eto oni temi
0: o don da awon olulufe mo ran ti to gele mi lo
1: martini salau omo baloko teni e se ten gbo wa
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Marun Wanji.

0: ko si fun
1: ah olorun ma shallo bo mo ti pade mo kuri ba ti olorun ah o ye ki n bere because o de n pe o lo gbe American complaints wa ni
0: ah won ti pe wa pick e
2: mo ka won tele pick
1: na mi fe mo
0: hello hello ta lo wa n be bayi omo jo daddy
1: ami olorun ami
0: self contain koni
1: awon ni oluwaru tin mi
3: nari se akwata ibadan
0: yes sir
3: oro de mu wa le mi ah in fact emi gan le gba re o
0: abi
3: o da bi pe a fi ni pe ni a fi eyan pe eyan
0: ah
3: ngba ti mo gba e soro to wa te phone
0: te phone
3: definitely o ka listening ya oju te mi a fi wo ni e sister fola pe mi ko da o kun je ka to Hey, ah nka to buru to laye yo
0: o le o wa multi taxing taxing kini to ko n ko pe o wa multi
3: taxing e ma je ro mo ko da e so fun Mr. Gbenga pe kon ma ti n pe ni se demo
0: bi nu folake
1: ma bi nu mi ni se bemo
3: o
1: ko mo pe nonsense
0: to le mo bo o mi ni ka to so yin o mi ni
3: e ma se bemo da o du le gogo wa o ni da ro
1: ami
0: nka to so yin
4: o ya to baba
0: eh alaba Alabama
4: akani baba gbalagba
0: o sori re
4: emi o ni se mi yin
0: ami
4: andi bola ga mi
0: ah won lo n pe da lohun
1: ni dan
4: ah our family na ni we very agboro soro won ran wa ni be gbo me de nbu ya mi ya de je leti
1: ah
4: emi ko mi ni alababa bi bi lati lu mi academy
1: ejirenko awe ejirenko
4: da da de jire wa se ngba ti o si akane nle gbogbo ti boda ke nani e se college si akane to ade e tan fi boda se phone ah ai bi ni pe ni abi yan pe yan ki o de ah seyin nikan ni e ma gba won kun ya de gba be ni pe yin o ja mo kankan nu won ba so e de se phone
0: awa wi te
4: o ye be won gbe kan ma binu
1: ah ki le fi senu
4: to be won awa family po
1: ki le fi senu ba
4: ale be bo e be akan ni pe akan ni olowo bi mi o ma kan
1: je gbe kan o ye ko si mu ko no ma bi mi nu ejo ejo nko keke lu ma bi mi nu ejo
4: e ya ite binu aba yin se ni keke ni ma bi yin nu
1: e
4: binu de ba binu
1: really
4: o ye e
1: ma je re se yin le wa o so ti
4: yin
1: e ma je ri ese yin ni ile wa o
4: eh le le wa se iyawo ise iyawo kan ni wa lawe aburu oko
1: ah e sha ma je re se yin le wa
4: eh ta na ba ti wa
1: o ni
4: o ni ba no se re awa ri a meji nbo lola ti atare kan
1: baba mi nbo lola se so le ni se nse re
4: ni ni bo da ti o wa long
1: ente
4: se da
1: nbo lola
4: e
1: se so le ni se mo ye ma se ni e
4: akani o
0: yo baba mi
1: e pele
4: number teyin monu boda number teyin monu mo ba ti be yin e ma fun mi lu ile yo ni daru
1: ami
4: la ti mi gore ma pe won lagiri tele ke to pe won le
0: mi o mo o baba ti mo ri mo ja gbe le bu mi ni mo si n gbe abi baby
1: kini nkan ti Mr. Alabanson sin bai
0: no chi
1: show do e to ka tun bere si ni apologize *347*1004*#. Ama to yi ko to awon to mo bo yin lo awon to mo bo se ndo won ti gbianju e ni edara ko ma won lori ta ma yi ko to fun lo so to ni e de ti mo pe cashport cashport to ma sele ni 30th of September cashport ma sele iyen ni pe gba awon to tin tabo a ma ru gbogbo e po again and again and 100 million naira lo wa lori table fun opolopo awon eyan lati je
0: lati apo
1: ma won lori se ka se se ye pa ru ka se mo dikale o bada ka mo ro ti bada ka to ni mo dupe pe mo ka mo ti ka se e
0: tori
1: ki owo wole wo di taye currency straight elele di ta se bi na kan eyin te te lanfani ati taye awon bayi si bayi akali ma pe ni ale ta kolonje te wa o ba ni
0: suwala
1: tomo February laarin oko ati yawo kini nkan ta le pe ni disadvantage abi advantage nkan to nse because nkan kekere le mi ri si I don't even see it as big deal because machine soro nsi mo le ma telephone it necessarily does not mean pe mi o boy
0: sori one thing to mo
1: abi it does not necessarily mean pe mi boy yeah
0: o ye ko appreciate won ni ka dupe lowo e tori niyan to mo yan loju opopolo ni wo bi teyan wa appreciate if your partner is telling you pe nkan buy won like e ko ye ko complain
1: or do it's not even sure sometimes I'm just pressing the phone once you pay motel in got to motel go le mass mo le ma focus
0: but when I'm telling you pay me you like here a minimum you like
1: sure jenny
0: are you me
1: mean you is
0: emi mo ni mi o like e so fun mi pe okay mo ti gbo iwo le like e emi ni aye e fun rara e mo
1: iwo te pe ana to complain sin you were actually sleeping you were mi noyinbo na nigba to ti sun loton ni wa di wa laju ri pe mo te fun o complain
0: mo soro lo
1: la ro yi na o
0: complain mo le diju ki ma soro mo le diju ki ma fe ki ma so nkan lowo mo ni di pe ko concentrate le nkan ti mo so lowo
1: ko ma sun ki ma ko ma soro
0: ki le
1: ma
0: gbo e ehn
1: he
0: bo ni nkan se mo sun loni se mo sun loni si
1: e mo so ti ma ni another message ti mo fe gbo
0: message bawo ti mo be soro lowo ni message mi jo ento ba place
4: that
0: oh god
4: hello ma
0: hello
4: omo babola ji ajebola ademola okile na ti ro
0: oga mi gbogbo eru wa nko prince
4: eru anjo e ka bo
0: yes sir
4: awon nko won e ti fun wa o
0: e ma worry gbogbo wa lo fola kemi
4: ko bale seri yoruba ni I feel ni pe ni I feel your pain won ni ti agbagba mefa joko ti omode ri se ki won bo se gele ni ya pe e won e ke jo soro e tu bi no o bi go like ki o ma boko e soro ko gbe sun lo
0: ah
4: je eh so bo se ri ni e ko e ti soro kale o bi ni a fe te gbo okay e le gbo ti mo so kini mo so last je be like e go go go eh just like this one too so o ma soro so blessful simple nkan bayi la se mi wa ewo bo mi ni nkan ti baba yo
0: o de so pe mi o like on ti wa ba mi argue se wo ni mi ni
4: eh argument e ko ni wa da
0: e wo tun telephone o tun telephone pass o tun telephone
4: ah you say no you telephone
0: eh na mo ti gba lowo e mo ti gba
4: eh bawo to ma sele
0: mo ti gba lowo
4: ma ni lati ma fi awon
0: opo won bi won wodo fe ko binu ya gba
4: eh so we give it to us
0: mo ti fun pada
4: one now so bola ti aje bola aje bola ti la ti
1: e ka wo si dari
0: ah ana gbo hello
4: la bola ke mai si
1: se wa dada jare
4: adugo olorun
1: aro wa
4: lawe la dise
1: aro gone gbogbo seyin kan
4: adugo olorun ma o ya to
0: baba
4: e ra ma e ka bo sori nito yi
0: yes sir
4: e ra sir ani wala ga mai si
1: nkan
4: ti o gba da ko da lo nje
1: okay
4: o ya ka ma si apole ara wa eyin gan ti e ba ba won na soro gan to ma nte wu bolo si ma ri ni mind yi e ma wo kun o ti e
0: aro
4: e ma wo kun o ti e kayi si rara ni
0: o aro te pe wa lori Facebook ne wo mi phone meta lo awon ju bayi mo fi ogun e le ni mi fo kan e wo fola kemi
4: eye nla ni seri o yato
0: yes sir
4: so a baba soro na ni wa gbo e ri pe won tin si sorry lori re sugbon nkan
0: du da ko si sorry o nkan to so lo ikan yen
4: o da eni suru yato eni suru yato tori pe ani wala ga mai ti
1: mo ngba yin
4: mo bi yin question ka zun pe awon gangan e ba nba soro ton te fun bo lo si ma ri mind yi gan
1: to ba sha tin mo nkan mu so
4: ah ah eyi tamo
1: emi se mo
4: mi ni eyi tamo leyin so yi pe do wa tin gbon kan ten so te to yi pe ge iru yi ge amuru yi pe ka ge le gba fo ye gboro o ke ti lu woni mo ba soro sa mo yin
0: si fi ni o mo pe mi se
4: e mo e no mo fun ra yi seri yes
0: seri fola ke mi bo fi se mi ni mo ma focus bayi ni igba ti mo ko de mo lo glass mo yo glass dan gosko fun mi ni picture ti mo fe mo yọ dáàbò bí mo máa wo live and direct báyìí mi ń fọ ọkàn fóònù
5: oya e ma binu
0: lati wole oke mo di mo de kuro pada
5: koda laare loko laya ifa to ka tun ko laare oko laya ko je pe oga so mo se ko ma ba e soro ke yan ko ma pe fun a je pe ko ka e nsire ko ka e sira bani e ko make ko mi mo yin me soro ko dara ra ko dara le je ka pa ti
0: e so fun
5: ani wala ke ma ti ko da se ti gbo
6: I don't know.
0: Ko to seju marun bi mo se woju eyin mi o like eyin gbo fun eyin lowo e pe o ka wo so ra mi de fe
6: oro yin o se ta si
0: yo fe
1: e ma se ri mo yin bo wa ri yin so ti eyin because e kin se eyan mi le I can awon kan ta man se mi like e bo mi le soro because e to bi lowo mi
0: so
1: e ti to bi ju lowo mi
6: o wo lowo ni se bi marun o tun da pada fu o
0: I want to see you. Oje ko ma bu mi bayi.
1: Ojo san lodo.
0: Hello.
1: Yes. Emi ma lu abi.
7: Oga wa, e ku alode
0: o. E se ma.
7: E ni damu.
0: Ya be, ya la fo fa. Mo gbo yin adasala.
7: Ojo ni tin.
0: E se ma.
7: E ke bere bere kan lo anti Folake mi.
1: Mo gbo yin.
7: Anti Folake mi.
1: Ma.
7: Se kani omo le ba nba soro tin telephone ba. Mo ni o ri lara yin.
1: Iyan omo ni e na se ba ko mi lele ise se re.
7: Ke mo pe omo ye ko fe yin ni apanle.
1: Yes.
7: Eyi ye ke fo ko lapanle.
1: Yes.
7: Mo ni o ri lara yin ka lo mo ni se be.
1: No omo o le se yen fun mi na.
7: Ngba te ti se yin o fo ko yin omo o se ju be re o.
1: Really? Sure lo bi mi ni.
7: Ah, sure. For sure ni.
0: But mo represent daddy.
7: Ba je pe nwo yi be se se.
0: Mo rep daddy. Mo rep daddy.
7: Awo ko se lawo obirin je fa won omo wa. Be se se o nwo yi, o no si ma fi yin telephone. Be ba na yo ko da yo bi pe se bi my daddy n ba yin soro je oni, teyin na telephone. Ah. Mo ni o te wa ri lara yin.
1: Eh bo mo ni nkan to po ti mo fe se na. So I
7: Mo ma na te ni nkan podo be se nu. E ma je jo. O no lara yin o.
1: Really se fe bu mi tele ni.
7: Mo ti ni anu.
1: Okay.
7: Mama, Baye se jo ma mura yin mara bi ge ninu ko tin fe se si
0: o na so leta iya ya ta so
7: leta okay mo ti mo kuku ti so o da bo je ma lo
0: e ti ma lo
7: e ma lo na ni
0: e ma lo e ti ma lo e ma lo e ma lo
7: o so sorry
1: e ma le ma le ma le ma le
7: o da mo ti ge de lo
0: hello
1: hello
8: kaso
0: atayegun an gbo yin ma ah talai a gbo won mo hello me palake picking simple see
1: I have a lot of people I'm talking with you do
8: hello I can't so
1: to be so mo gbo e ka so
0: a lot of people pelu mi abi
8: ya beji
0: bo ni so won ya jare
9: adupe ko ojo meta se dada lede
0: eduro na ya beji se pure water le nta gangan abi
9: mo ta pure water ri ni
0: okay mo fe fun yin ni promo ni o ye ma soro lo
9: mo ta pure water okay ati bo la te je wo loko yin ti lo ton wa de bai fe fun won attention eh o ja na ati je ton ti lo o te ya ke se fowo kan fun rara oju won lo di lo di ni ke ma wo
0: ya ko so fun sinu dra ni
9: Go ever je
10: eh e pade da pade stop e jare mi like e ma fi nkan ti o da ba mi sere eso nkan mi
9: eh
10: which one is
9: ever je ever
10: je to she ma ma da ilo pe in na ba je ni sin se po ko da
0: stop
9: e ti so ko di mi ni ya wa ti mo e je ko eh je ko
0: ya ya beji ya beji ya beji ya beji se ri kan te so
10: isin ba fin se to be ke so
0: ko ba gbo ni isin bayi won so pe boya ya omi o leko e ba de send the soft copy ko ye ke so lori radio pe fola ke o leko
9: so won leko ni gbo family lo mo pe yawo yi o leko
0: ah e tu ti so
9: ti won leko ni won gbe fun lowo le so olorun woju fun so du fun lo ye ki won wo ni
0: aboju
10: e pele o iya bejo ni perfect perfectino eyin o nte fun tokan tin ba nbe yin so
0: won se be
10: ma bu yi
9: even ki ma mo ti mo ko bo lu te wa lere keyin yen ebu lokun be mi na
10: e mo pe mi ati jora now
9: ani e keyin yen to wu yen ebu lokun be soko mi ba nba mi soko mi ba nba mi soro ni igbadu owo ko mi mu phone lowo
10: oko yin ni e na ko soko temi na
0: bo mi so fe ni pe
9: ti mo phone mo ba soro wo ju mi mani le sa
0: ṣugbọn
9: eyin ti baje so
10: so ni ma ko yin bi oko temi na
9: brade nga e ma dinu jare ani si won be yin won le be yin e ni gberada won gbe pelu won gbe gberada wo bi ewu ni eyin e ma binu a ma ma fo mi ni won na ni a ma ma lu won na ni
0: olorun adi fun mi bo na adi fun mi bo
9: ba to wa je pa mo yin lo ba n se fun mo won e si ma da ni gbadi to re buru gan
10: e se o pa igbe le ale n gbe
0: fọlá ke onari pe ki ma binu ba kan so káwọn ará ilé kan le stop.
11: Hello.
0: Hello.
11: Ọ̀gá wa.
0: Yes sir.
11: Ẹkùnrin kò ní bàjẹ́ ọlọ́run ní ṣe lálọ́ mọ́.
10: Ami.
11: Lájẹ ló ní bàjẹ́.
10: Ami.
11: Adúbọ̀lá Kẹ́mi.
10: Ẹ sọ orúkọ yín ọ̀gá yín nìkan lè ń kí.
11: Mo fẹ́ kí inú náà ní sí mo ṣe kí yín ọ̀dà yín mi lè fẹ́ wà o.
0: Mo fẹ́ rántí orúkọ
11: yín. Ẹ sì mọ máa ti fi tẹ́gẹ́ mọ kú mi báyìí.
10: Ti bu yín gbogbo nǹkan lè má pè lè bu ni mo kò sì sọ̀rọ̀ ní ti bá bu yín ẹ̀wò fún ni ò ní connect mọ́.
0: O ti ẹ̀ bu yàn.
11: Abaz
0: látàkùn ni. Ẹ̀dọ́nà ẹ̀tíkò
10: lómi. Bóyá wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀.
11: Ó dìtọ́ lórí ọ̀rọ̀ tẹ́yìn bá ń sọ. Ṣé ẹ gbọ́ gbà wá sọ yí pé ọ̀rọ̀ tó serious ni tẹ́yẹ gbẹ̀gìrì yẹn nìkan lè máa ṣáàjì máa sọ̀rọ̀ lásán.
0: Alàgbà Abbas. Alàgbà Abbas ṣe rí ẹyin nu Ọlọ́run nu. Ìbá ìjẹ́ pé bóyá mò ń dáwàdà pẹ̀lú ẹ̀ mò ń dọ̀rọ̀ kẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ mo serious ni èmi ló yẹ ó focus kó máa wò.
11: Ó dìtọ́ lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń sọ.
0: Irú ọ̀rọ̀ wo ló yá kó máa tẹ fún kó máa ẹjọ́ ẹ bèrè pé.
11: Ó máa ṣe pé sọ̀rọ̀ tó jẹ́ serious matter nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tẹ kọ́ ṣeré dẹ̀ ni.
0: Tí mo bá ń ṣeré ẹdúró tí n bá ń ṣeré ọ̀gá tí mi ò ń ṣeré tí mi ò ṣe pé bóyá èmi náà mo wà múdì mo fẹ́ mo ń ba ṣeré ó wá ń tẹ fóònù. Ṣé fóònù ni ẹjọ́ kí ló ṣe lórí fóònù.
11: Àtẹ̀kọ̀ọ́
0: ṣé ìṣeré ni abẹ́ jókè.
11: Jẹ́rí ọgbà wọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ kìíní gẹ̀ẹ́sì ẹ̀sìn ránì ìgbà tó sọ̀rọ̀ tàn sí. Tọ́kọ bá wọn sọ̀rọ̀ wí pọ̀sẹ̀ fèsì o. Ìgbà wọn mọ owó títọ̀ kí o.
0: Ẹ̀wọ̀n ọ̀ tó bẹ̀.
11: Ẹ wá bá jìkẹ́ mi sè.
0: Mọ ṣe wà
10: ọmọ tó bẹ̀. Ẹ ṣe jàre èèyàn mi ní tí mo love
0: you. Mo ti mọ ibi tẹ́ ẹ tò sí. Even mo ń bá ìṣeré pa mo fẹ́ kó máa wojú mi ni.
10: It's too much.
0: Ko wa too much babe. Tin ba si ara lo le se. Time ti mo fe lo pelu eyan focus.
10: Eyan okunrin se like attention ba.
0: Okay, o yo lo to de ko mo se ranti ni pe o yo. O de ko je la. O nje la.
10: I like attention.
0: Tawon eyan wa kaakiri tan. Tawon eyan wa kaakiri tan. Tan search deep chat kaakiri tan wa tan TV. Tan ti ma ra attention mo wa fun ensin free of charge. Buy one get one free. So fe mi pe I like attention.
10: Gege la go meji le Germany akoko la under 5 minutes at ma meyan keji. Attention, attention sticking syndrome lo yibo pe.
0: O ti
10: yo. Tumo lo lo yibo.
0: E ti yo ma rara.
1: attention seeking syndrome, looking for attention up and down.
0: Kosi wala.
1: Hello. Eh?
0: Boje, boje say hello. Won fi. Why soro gidi?
1: Hello.
0: Eh eh. Pe soro yen o wa.
1: Abi je de. Je ri pa de daro. Pe
0: soro yen o wa ba kan.
1: Hello.
12: Hello.
0: Okay,
1: e ka so.
0: Eh eh.
1: O ko mi ni ki soro da da pe ki ma fi ohun to soft ba yin soro.
12: E ma bi. Aji bola ke bi ko de ran se foko yin o da na.
1: O ye je ngo. E wo e ti gbowo losan yin mo ngo.
0: E ba wori e ti je ka se e. Ko si wa le so toto.
1: O ya mo ngo ba oni kan ti mo se da o ya mo ngo. Ki lo ko le.
0: Se ri je ka se e ri oga mi.
1: Ki lo gwa won le ri bayi.
0: O wa ni now. Of ma fi e ma de won mo le ko won je ka se
1: mo ka se. E ti wa lo soro normal kekin
0: ba. E fo so lo ye o da o ti lo
1: voice. E won lo fe.
0: Lo normal voice. Ma lo voice kini. Ma lo voice.
1: E ka jise ti ka se ti e kokoro wa no ka te.
0: Ma lo voice. Hello why? Asam.
1: Hello. Hello e ka so.
12: E ka so.
1: Eh eh.
0: Gbe phone wa, gbe phone wa, gbe phone wa my friend.
1: Ah.
0: Hello sir.
12: Hello sir, hello sir.
0: E seun gan se e je ka se, e play ka se abi.
12: Then
0: is an gonna get 25,000 naira.
12: Ah wow, e se alamile
0: ero. E number I mo follow ba ben falake lo ni ma pe pada ijo tori to Olorun wa pe funra yin, funra won lati headquarter. E ma store number I falake lo ni number, e ma store number yi o, e ma store
12: e. E gbo mi igbayawo yin.
0: E sha ma store e, e ma store e.
1: Congratulations. Awon te ko pe yin ma pe yin. A ma tun mu eyan kan.
0: Yeah, okay,
1: okay. Tun mu eyan kan yen, ye ka fun won ni bi 2 more minutes.
0: Yeah.
1: At exactly 2:05 only a ma mu another person. To ma je yara re do.
0: Star 347 star 1004 star 2.
1: Hello.
13: Hello.
0: Hello.
13: E ka san.
0: Yes, ma.
1: E ka san.
0: Iya
13: yo ni o.
0: Iya yo.
1: Ah, iya yo mi shop mo pe mi lati just gbenga ti kuro nle.
0: Iya yo ba kilo de. Won le pe Folake lati joy. Kilo sele.
13: Ah, mo pe bi ki ma wole na ni. Mo
1: e wa wole nsin ngbati omo yin ti de right.
13: Mo
1: tin
13: se ti pe.
1: E da, e mo pe ni wole. E mo rasi.
13: Ah. Sorry. Awon meji won bi Folake mi le ni balẹ o.
0: Mr. Sunday.
13: Olorun mo jo je wi pe yara eto ti party kale yin. So Baba Sunday.
0: Ati Mr. King loni.
13: Eh, ati Baba Sunday.
1: But I can't drop message for you.
13: Awon mejeju, awon no fi le mi balẹ o.
1: Lakin ti drop message.
13: Tawo ko le to pe. So ni eh, o ba se eh. Oda gbe nka na, ohun to ni.
0: Latakan in tan ni.
13: In tan ni.
0: Mo ti e mo.
13: Ko le baru re foko re. O ba ri pe de de run to se yi. Ni mo bo fo pe inu o ti pa gomina kan ti ni lorin.
0: Je ti gbo ba.
13: Won ni tan ba nba soro bayi o mo te phone ni.
0: Je ti gbo ba.
13: Awon yan ba ko ti won ni ki ka yan ko.
0: Mhm. Eh? Je pa ti o Folake.
13: Mhm. Apole la ran fe o.
0: E seun jare ya ya yo.
13: Oko re ndo soro on te phone.
0: O
1: da.
13: Fakara re je.
0: Ti ma fo pa lara na o mo te phone.
13: Ni wa pa gbe nga mo lo. Are o bale. Won gba mo lo are o bale.
1: E se ma. O da bo.
0: O ri gan fo.
13: Ire o.
1: O da bo.
13: Better forward mo kara e.
1: O da bo. Eyin tori yin na se korin eleṣe eleṣe eko yoku ke pa.
0: Totaro lori.
1: Eh kin short time mi o but e te so yen ko le se. Se ti eyin e tora yin je. And Folake mi e ku amojuba Mr. Oyato. Oyato je ijogbon de ejo wewe de. E je apologize so peace can reign. More wisdom.
0: Apologize.
1: Se to won ni ejo wewe de Oyato. Shut it right here.
0: Oh God. So eh appreciate en to ba so pe nkan to hun like.
1: Okay. Yes ma. Olaide
13: Adebayo yala edo.
1: Yala edo se wa dada.
0: Bon gbogbo bode.
13: To gbogbo bode ndu gbogbo grammar na ndu o.
0: E se ma.
13: O ya to se dada le de Olorun ma palu atabo mo.
0: Amen.
13: Folake mi.
1: Mo.
13: Ya gbo gbogbo ti won se ni o ni bu o. Mm. Ni bu o.
0: Mm.
13: Ife laarin oko ati yawo o mo nse de.
0: Ah.
13: Ama e ba wa jo salaye fun ayin ni sun bi nu bi.
0: Mm.
13: Olorun mo okoro lowo ri ayo gbogbo ya laaye Olorun mo fi ya jobin ni.
0: E seun.
13: Olorun mo fi ya jobin ni. Oko lo ni gbogbo e.
0: Mhm.
13: Ama Olorun mo na si mo fi gba di fobin.
0: E seun kan jare yala re do.
13: Olorun a mo di fun wa.
0: Thank you.
14: ẹ rí pé àwọn ọmọ tó bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ nísìn wọ́n pe ọmọ nífẹ̀ẹ́ òbí ó bí nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yà ju bàbá lọ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n nífẹ̀ẹ́ bàbá kan ni àmọ́ lọ́hùn ti dìkan di fún dìkan ni.
0: ẹ ṣeun gan ma.
14: ìtọ́kọ̀ rẹ bá wí tọkọ rẹ bá ti wí fún ọmọ ìgbà.
1: mo tẹ láìpẹ́ bẹ́yìn agbẹ́kọ̀lẹ̀ tí ń ó bá mi lára mu.
14: tá a bá ti ní kẹjọ máa sọ̀rọ̀ táìmù yẹn ẹ fàsìkò yẹn lè kẹgbẹ́ ogun tán jọ ń wí kẹjọ sọ̀rọ̀ ń tùnú yín nùbí fúnra yín kẹsẹ̀ wàá mú fóònù kẹsẹ̀ wàá tẹ̀
1: ẹ ti gbọ́
14: ẹ̀mí dààmú ilé yín ò ní dàrú dákun yakọ̀ mi o sì mọ̀rọ̀ yá àbẹ́jì o ìgbìyànjú pé mi ní ìsinmi òní lẹ́yìn kámọ́ lọ lẹ́yìn kájọ fẹjọ́ sùn yìí o akákaká mo jẹ́ra gbogbo ẹ̀rú o farabalẹ̀
1: o. ọjọ́ ni mo ti ẹ̀ gbé wá kó síbi tí mò ń lọ ẹ̀ tí mò ń kankan. ẹ ṣe jàre
14: o ti gbà wé ìgbélu.
1: mo ti gbà.
14: o ti gbà wé ìgbélu.
1: o ti gbà green card.
14: ẹ kú ètò
1: ẹ ṣe jàre
14: o.
0: ẹ ṣeun ẹjọ ẹyin tẹ́ ẹ̀ ń pè sórí nọ́mbà ti international yẹn ẹ dákun ẹ filẹ̀ fáwọn tó wà international ìjọ ẹ pè sórí direct number ti
1: nàìjíríà. hello.
0: 09123707
1: let's just see how it goes. Hello.
0: Bam bam bam bam.
1: Hello.
15: Hello, Antibola
1: Eka Soma. Yes, my shima.
15: Ọkọ abọ ọkọ yawo.
0: Yes, ma mommy wa.
15: Ti dada le bi.
0: Alafia.
15: Oluwa ni lo soro lo mi ajo.
1: Eshima.
15: Eri irin ajo ọkọ ati yawo. Ko se da si. Boya ka wo eyin na gege bi ọkọ yawo, bi o di nkan se yin se fun yawo yin to fi n wo pe òun ò lè bínú jáde síta ṣùgbọ́n ó máa ṣe nǹkan tó jẹ ká tó.
0: ẹbí ìlọ́wẹ̀.
15: ó ṣe é ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ kan lóyún ọ̀sán.
1: mọ́mí ẹjọ́ já èmi ìfẹ́ kó sí yín lẹ́nu ẹni ẹ̀bẹ̀rẹ̀ lọ ṣé ọ̀kan wà tó perfect ni ó ṣú ọ̀fun àdé
0: ojú ni ṣe ẹ̀bẹ̀rẹ̀ lọ́wẹ̀ rẹ̀ kẹ́tí
1: mọ́mí sọ̀rọ̀ jọ.
0: Iri tofin tẹ fóònù sọ.
15: Ó ṣẹlẹ̀ mi ní
0: pé check
1: mom sọ̀rọ̀.
15: Ó ṣe wà ní líìkì ló wà ní gbàǹjà o. Ẹyin méjèèjì èèyàn méjì ò lè wà hàn àtẹnu gan wọn máa ń kọlu àwọn. So torí ìdí èyí mọ̀bá náà ní ká jẹ́ kí àlejò máa wọ àárín yín mọ̀. Ìwọ náà ń gba tọkọ ẹ lọ láti ọjọ́ ìkó ṣẹ̀ṣẹ̀ di ó yẹ kó tí ẹ ti fi àtẹ̀yìnbọ̀ yẹn
1: kan. Ó mi fi sítá iyọ̀ sí mi ẹ ṣe.
15: Ìṣòro
1: nígbà yẹn ló tẹ̀síwọ́.
0: Mọ́mí tíjà ló wá jẹ́. Mọ́mí. Mọ́mí.
15: Ó ti ń já sọpẹ́. Àmì. Ó ti wà máma já sọpẹ́.
1: Àmì. Mọ́mí. Mọ́mí ti rìtáyà.
0: Mọ́mí ẹ dúró ṣé ẹ ṣe ẹ
1: ṣe ẹ ti ṣì rí
0: àbí. Ẹ ti ṣì rí àbí.
15: Gbogbo ẹ náà mọ̀
1: ọ́n ṣe.
0: Àbí Sunday school. Àbí bóyá ẹ gba gauge.
1: Gbogbo ẹ ni mọ́mí ṣe. Ẹ ṣe. At the end of the day. To correct mommy ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé iná lè fi wá síbi òwe tí mommy pa yẹn àwọn èèyàn ti ń pa wọ́n ti ń tún pa but asọ́tọ̀ ẹ̀ wọ́n ní bó ṣe wà ní líìkì ló ń bẹ ní gbangba kì í ṣe ní gbàǹjà yẹn ni as it is in the hidden so it is in the open ṣé ti eyín ẹ ṣe meanwhile aláti mú kí ló ṣe eyín tẹ̀ ń kún bí màálù báyìí. Ya beji so pe mi se bi
0: ma. Ayi beni pe.
1: Won ni mo lagidi bi ma. Ah God of mercy. Ya beji. Mo palu fun yin mi to palu fun yin bo.
0: Like seriously. You know you're going to go lagidi bi odi ni ki se ma lo na ya kan so.
1: No. Ma lu yen ti wa okay.
0: Eh.
1: Awon yen wa kan na wa te pe won gboro ton lagidi na.
0: Mm.
1: O se ti okin lagidi.
0: Eh.
1: Ma lu yen wa okay. So ti yen mura si.
0: Te ka mu ka se o. Te ka mu ka se abi ka se ni suru de si. Ṣé ká mú sí àbí ká ní sòrò?
1: Ti ẹ ti fẹ́ mu.
0: Gbẹ́gà mẹ́gà wà á dé wàá máa làágùn.
1: Ó lọ lọ lọ ní ẹlẹ́ni tí lọ jà
0: máa lọ
1: ṣàníparẹ́. Rẹ.
0: Hello.
1: Hello.
0: O ti kọ̀ tiẹ̀. Ti kọ̀ tiẹ̀ ní ẹlẹ́ni.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
16: Hello.
0: Yes, sir.
16: Ọkàn jẹ́ ìgbádùn ní látara ọ̀nà tí yóò ní ìbàjẹ́.
1: Ọlọ́run náà máa fẹ́ yìí náà ṣe.
16: Àbùyàwó àkọ́kọ́ ọkàn ìgbádùn ní.
1: Ẹ ṣeun sá. Gbogbo
16: ẹ̀rìn yẹn ni mo ní ẹ̀mọ ìgbádùn ara yín lọ.
1: Ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun.
0: Ta ló ń sọ̀rọ̀ o?
1: Bí o fẹ́ forúkọ wọn ṣe fẹ́ fún wọn
0: lórí. Mo ní ìdí orúkọ wọn, mo kàn fẹ́ kí wọ́n
1: lọ. Bí o fẹ́ forúkọ wọn ṣe. A ti mú èèyàn kejì tó jẹ́ ká ṣe lọ́sàn-án tó ní 003 ló
0: bẹ̀rẹ̀ Hello.
17: Hello.
0: Yes, sir.
17: Hello.
0: Mo ti lo mo lo sir.
18: A de wa gbo yin o. But e je ka pe eyan keji, e je ka pe eyan keji to. Ah. She ben yen.
0: She mo fun e lowo data, ki lo fi se.
18: Oh, fun mi na ni.
0: Mm.
18: Oh, fun mi ni se for the first time in a long time see your life.
0: Mo fun e lo fi, mo fun e ni tan mo fi lo se data.
18: Eh ba mi ko mo. E ba mi pe.
0: A ma pe pick yen, pick ko.
18: Eh egbe le lowo mi na.
0: Okay.
18: Mo ba yin so ke ma gbo.
0: Okay.
18: Hello.
17: Mo ti sọ fún ẹ pé ìyá àbèjì ó yọ sí ọlọ́nà tó lé.
18: Ó yọ síbi wẹ́rẹ́ wọ́n ní mímí màálù.
17: Ìjọba ìgbà pẹ̀ ní màálù.
18: Wọ́n ní mò ń ṣe àgbègbè màálù. Àjẹpọ̀ pẹ̀
17: náà ti di aládìgbì
18: ẹ̀sìn. Ọkọ̀ màálù nìyẹn. No, ọkọ̀ màálù ni kò ní ìdí. Ṣé tẹ́mi bá jẹ́ màálù?
17: Ọkùnrin wọn bá jẹ́ màálù ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀sìn alágídí.
0: Hello.
19: Hello, sir.
0: Yes.
18: Ṣé wa dada?
19: Adúpẹ́.
18: Àtúkọ̀ lágbórúkọ yín wá ṣáyìn lẹ́ ń jẹ́ bírò ń kẹ́ ni.
19: Bẹ́ẹ̀ni ma.
18: Ṣe play cash ẹ̀.
19: Bẹ́ẹ̀ni ma.
18: Ṣe like láti mọ̀ pé jẹ́ 25,000 naira.
19: Wow.
18: Wow, wow, gidi ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́. Mo
19: ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹjọ́ yín tán lórí program yín ni.
18: A ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kúrò lórí program ni yẹn láwá fi ṣàṣe kágbá ẹ̀ pé. Ẹ ti jẹ́ 25,000 naira pẹ̀lú káṣẹ.
19: Alhamdulillah.
18: Alhamdulillah. Àwọn tó yẹ kán pè yín wọ́n máa pè yín. Nọ́mbà ọkọ mi lélé ẹjọ́ mo ti ẹ̀ trust yín náà.
19: Àmì ìjẹ́pọ̀ kọ yín.
18: Mo trust yín. Mo lọ ewu èmi gbogbo lowú. Ẹ ṣe jàre, màá rí yín pẹ́pẹ́pẹ́. Láyé mi ti mo wá tọkọ ti wọn kí mo fi láìfù mi ṣe. Tẹ́fọ̀ já sí. All right, the yes ma, ṣe gan ni ma. Yes ma, yes ma. Jẹ́tì àwọn tọmọ yìí ọkọ nìyẹn. Kí ló ṣe mí tí mi fọjá tí mi ní gbọ́kọ̀ pọ̀n báwo láyé tí mo wà yìí.
0: Aya rere Abuja gbọ̀rọ̀
18: gbọ̀rọ̀. Gbọ̀rọ̀ gbọ̀rọ̀ for the sake of it. Àwa ti ń lọ adẹ̀ tún máa rí yín ní ọ̀la. Lágbára Ọlọ́run fún gbogbo àwọn èèyàn tó gbìyànjú nù kó gbìyànjú ká ṣàbáyín yọ àbáyín dúpẹ́ o. Àwọn méjì tán máa jẹ lé ni wọ́n ti jẹ. Àwọn èèyàn máa darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn kọ́ máa yíko tó cashpot fún ní 38th of September. 38th of September táwọn ní ká ọkà ní méjì méjì báyìí. That's just some 7 days time. Next Wednesday
0: lágbára
18: Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni next Wednesday.
0: 23rd.
18: Kí ló tó ń béèrè béèrè báyìí? Mo sọ pé next Wednesday ni 30. Ṣó lè ṣe sẹ́yìn kórí pé ni 23 ni? Ari yin lọla lagbara lowodowo lowodowo mega
0: ibo lo nlo bayi to ba ti kuro mi
18: ibi to ba ti ran mi ni kini se mi
0: titan
18: o la ke mi ti loruko mi se te ba gbo kilo ibo
0: jo moto e la ma gbe abi moto mi
18: ko se pe ni moto mi
0: ko le se ko be
18: ko se wa 1414 padita ba ni ba won
0: so we lo bira
18: o lati change allowance
0: tó bá gbọ́ mi ò gbọ́ ẹ jẹ́ ká máa lọ
18: network ò
0: dá mega
18: ok mega mega
0: ìwọ náà charge
18: ṣiṣẹ́ mega ṣe wọ́n lè ju bí ẹni tán sọ
0: pé àmì àwọn ní west ẹ̀ wò bó ṣe lọ
18: ní burúkú wà lọ́wọ́ ẹ̀ bí wáyé o very pretentious man
0: mega everyday kọ́ ni christmas Mega, so my play advert, I'll be able to follow you. No, she will be the weather.

0: kini
1: oyun ayo dibo
0: kini soro aye
1: ere ta jesu
0: ere ere
1: ile ologo ma je follow
0: kini soro aye kini soro to ni sori magbo re majire re ni
1: ta lo npe ni re mi abi so letin
0: magbo emi o ma soro to ni
1: sori
0: sori sola re o to nwe eyin olorun ni eyan se olorun ala yin
1: lo da worowo kori aga ni bi
0: ojo to ba ti wa ri eyan olorun to je pe to duro re to je handsome man
1: handsome man
0: awon obirin ma wo ma wa woju e pe afa na ki lo sele
1: serun fofun ni wo ni abi
0: bo se osin ton le wo ko sin to beyan le ko je
1: o se dara nu ri aga bi rice to wa wo
0: so iru iwo isin niyan o le se ba to se le kan yen o le se si
1: so ti se se tele
0: ah ma se se ni dada
1: to so mo ko e
0: iyan ni to me wo fi yen le
1: obolu alagbere
0: pe arugbo ni wo
1: obolu alagbere
0: ko so be kan kan to le se be si e
1: bo chinchin ma je soro
0: se won mo pa arugbo ni e
1: excuse me I'm a young boy.
0: So gbogbo nkan bayi ma gboju.
1: What is your problem?
0: Fi sile fun awa odo.
1: Emi o ni file ke ma ba jesi koto. Odo wo lodo tin se randan da da da ti o ni jo ti o ni tin se nle Olorun. Sunday service en pe de lo Sunday school. Eh si ni preview. Won den soro Olorun o pere lodo o sinu en to ma ma joko gba message.
0: Remi.
1: Kini problem e?
0: Ja ma seto lo.
1: Ah le seto lo. Mo ti jale e mo ti so fun titi. Eh, ba ti jo ko le lo church mo ni ma baja
0: tala
1: won wa lo ni church
0: ma gbo tala jo wan kuro ni lo church
1: osuwo lo ti tele titi lo church
0: osu kerin
1: excuse me osuwo lo ti tele te ti jo ko le
0: ma gbo
1: bi tokotaya
0: je ka to so pe azumi pe nkan to ti so ka so pe ooto ni ki so to ka lo to ki wa ni o fi kan igbesi aye e ninu igbesi aye temi ki wa laaye e
1: o le fi ti e ko bo mo temi tori bibeli wi pe eyan meji ta sopo
0: sori to ba dijo
1: mi sori no ko ma be do
0: esi e to ba dijo mi
1: ma kokuku bo waju
0: to ba dijo mi
1: kan mo ra bi alaga ti o ni local government
0: to ba dijo mi fe kan so on to nsi e so
1: ki ni problem e
0: o ji soro mi ni abun admire mi
1: iwo
0: so on to n da ilamu
1: je n so fun o lagbole
0: won na mo pe awota na ma wote ni lo wa waju e olorun lo ni ori be
1: dila tin to kon bi ti o siru yoko ti ba
0: wa ri mi leyin si ni pe bawo mo se nse ma ja e
1: eta ni o ja emi an to ja
0: je emi fi temi fi je awota na ma wote ni show you get
1: kila nwa
0: show you girl
1: I know kila nwa
0: mi wile emi de wa ko o olorun ni o
1: a ni o se suru gbogbo ti won pa so ni aso do marun mefa ni
0: awa ko sori wahala mi ni o po danu wallahi
1: abe babe
0: ola ma je oku sori
1: ola
0: je oku ola ma je oku
1: dada
0: ola ma je oku sori oyo aye mi
1: wallahi
0: life mi ni o han ele mo so la re o be ba ti ri mo boy to ba ti ri ri to ba je ko ba lu ogba te ri isoro aye mi lo ko to kan lo pada le
1: okay tori moto to to jo
0: awa ko
1: ero awa awa ni o se suru o mo patewo
0: so do eli so ma eli se mo ti yo si ejuli
1: mewa fun mi ni list kan
0: fo wale o se se ma so fo fo list
1: fo
0: wale
1: omo
0: okay so ta fe gbo omo to ma so po fo list ko si nle
1: en se dara ni ko wa
0: o ti lo ri ajo
1: nu atejise to send si mi o ni e ba nbe ni to npe
0: ni
1: daddy mi
0: atejise to ni ko ti se letter mo iwo lo ba fe iwo lo ba fi ranse le mejeji
1: alo
0: ni la kai
1: mami suffer trial ta fi wole pada school ni
0: ko si kankan won si lara ndi selo omo to le ko ru letter yen o si lara ndi so ti gbo ja mo se to lo gbo lori e gbo lori e gbo lori e
1: daddy o ki
0: gbo lori e sori gbogbo asoko gbogbo asoko la nsa lorun o fe ki n ja o fe ki n ja e tan le mi ni ja tan ko si nle omo to ye ko ko ru ko ba ko si nle ko la ko si nle yi
1: omo temi se di ruko re
0: dedere
1: kini problem e ton patewo bi eni
0: Jesus lo bayi ibi to fi mi si lo bi mo wa ah suile suke
1: ilo ilo
0: ebi o aje je didire ti mo so na fe fi abi ja mo se to lo
1: no nto ba je dunu e nto ba je dunu e to fi yora ti mo fi rowo ra
0: so awa ko
1: awa ni awa ni were o were awa ni
0: were o ti ba odu so la re wa re ri o
1: wa
0: re ri so la re ba je ko ma du mo se le ri e yo du o
1: mo ko be bere ni
0: yo wa du si o awa ko
1: ja se odo ke lo ji ya so i jade
0: were were awa ko
1: awa ni awa ni le o gbadun wallahi
0: wallahi mo get ye mo get ye
1: omo mi ma bo ri
0: mo get ye pa ere o se wa no wallahi te te ho ri lo so wallahi
1: nibo
0: iwo awa ko ja bere tu awa ko
1: awa ni awa ni le olofun la la fe
0: o ki awa ni o da awa ni o olohun ko
1: wallahi o ti bowo sawa wa ni
0: la ko le wa je ti
1: awa wa ni arede ala te wo soji
0: o pelu agba o ko
1: emi ja fale re ale re mo
0: fale mi ja fale ara re ja fale ara ala de mi da to o so mi ti su
1: won lo nje suya ni bi abe pa ko ni challenge
0: awa ko
1: awa ni
2: Radio FM 96.7
3: Baba Ibaruba
4: Opa Isara
3: Oruko to lami la ka ninu ise isegun ibile agbalagba isegun to moju leja ewe ati egun ati nta fi so maraye lore awon isan to lugo tabi foju han ninu agbo are ni ki gbogbo oruko ma ro ni korun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko o ri kurukuru eyan kan di meji elomi bata nja bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo woru mo to bi kwewa jara regba leyin le baba adedibu ni mole te ni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re ni kankan se lo mo pero soko be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so ton se yin o ona abayo si ti wa pelu irinse igbalode to ma tu asiri ibi ti arun wa laguara 0803388108 tabi 0701821111 baba ibaruba ba isara agba isegun to n ba isan wi ta isan fe efe
5: eyin omo yoruba mo ki mo ka ko
6: o sata oba mo de die piparun ni parun ni parun lati wa gbe ojuda imo ede ati asa yoruba sinu awon ewe awujo ki awon alamulu mo la o ma ba fi aye deru ohun agbelero ede atasa tan won je nikan ni lagelu fm 96.7 fi sagbe kale eto lagba laiya agba agba agba
7: e ba un gbondo yi gbe
8: jangbala jiburi jiburi jibu jangbala
6: ni gbogbo aago kan sojo abameta saturday lawon mo wa yo ma pejo babi sagba laiya agba nibi te o si ma pade atoko eto to mu yeyan lete adero nka ogunleye ti yo ma so awon oniruru itagbokogbon lati ko awon omo wa lasa ati iwo omo luabi to fi mo kiko won lawon eko pataki awa ro gbogbo eyin obi te o fe ko mo yin o gbagbo orisun e pe ba go kan so ba silu ni gbogbo ojo saturday nise ni ka ma joko ti radio yin pelu awon ewe wa anfani yo si sile fun won lati pe wole tabi darapo ma awon ewe egbe won lori eto lagba laiya agba ni kai ewewo ma gbo ka sa wa o le raaye gbile la ni yi
9: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels, there's a place for you at WMOU. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.

0: tan fi orin dupe lori ore nla orele ka tun wa forin dupe lowo olorun fun okan pataki lara ololufe re mi ati re mi
1: olorun
0: ti ojo ibi won ko le ni
1: olorun
0: mama wa arabirin abileko grace aremo mama grace aremo emi lojo ibi mama
1: aremo kana
0: aremo kana
1: oko in lo fe waye
0: mama
1: olorun lo ni o waye
0: lo odun odun kan ni o e shop odun laye
1: eni o ba ni oku ni oku
0: ati laye dera
1: en ba ni o sai sai
0: lara awon lojo ibi eni lati ri okan lara awon mo wa to ma gbe wa sori Facebook ni ICT department ayomide losin emi lojo ibi ayomide losin
1: ba ki aboro tojo mo didi omo
0: aboro se ti e lana
1: be ni
0: gbogbo won la ki gbogbo mo han September
1: gbogbo agbaye lo celebrate o didi omo
0: aremo patapata akiyin o
1: akiyin
0: igba odun odun kan e sopo odun laye ayo mi de losin ori re o kanke
1: emi re o sigun
0: emi re o gun
1: banki doctor abe akeosun okan soso ninu gbogbo awon to je pe ko soselu ko se gomina ko se senator sugbon nu pe ki eda oni la koja opo ni o omo alai ni ya omo alai ni baba ni o awon royin re la wa gbo won wa ni gbogbo bi ti ma se pe olusegun idowu olamide only boy won na la won ko ri won ni won wa ja onje le won ni tawon ba npaya lati sumo be won ni wo pe oga wa ni doctor abe akinosun baba
0: akinwon
1: o ni sisi
0: o ni baje
1: emi re ogun o a pada wa sori radio yi tora fe gbo lalejo olodun ti da soru o doctor abe akinosun
0: e ma lo sori Facebook pelu owo re mi ati re mi e ba wa share ati program osun yi ni e ri pe a ki se be so pe ke share but osun yi a fe ke ba wa share dada
1: olohun
0: aliaji ajenifuja bass lori Facebook won ni e ku eto
1: baba

0: tipe
1: oni auria anugba ami o
0: ajeni fuja
1: e ba wa share dada ololufe wa ni won
0: ha
1: mama wa ayo yawo nilu oyo oyo mo laafin ojo pa se kere monde o ma ti ba akiyin o akiyin e ku jo meji jo meta
2: aki awon omo wa to je pe won sase yori loni lagbara olohun oba omo wa oni ku adedi meji tewo gbola mo ki o bolaji okan ninu awon oba loluwa aki o akin tude waris eh amai won wo graduation gown
1: olohun se
2: won de sase yori olohun mo je te siwaju o
1: mi o
2: ami o aburo ni to si o
1: ami o aya mi de lo sin awon lojo biri
0: ebi o ni ba yin
1: yo da fun o so o so po lu laye se o mu nkan fun wa ni
0: ore bi wole re yi o ko
1: bo se wole na ni boya ko de mu
0: owo ton taiwo nu
1: be ni
0: owo ton taiwo
1: ojo le po ni
0: iya to bi taiwo
1: lo bi ohun na
0: o mo pe okun kan na lo so ohun taiwo
1: mo go fe so pe iya e na lo bi ohun na
0: ni ko le ye o to ro ni bi ati so po
1: mo ti gbo pele
0: woli
1: wa pada wa pada wa oke se
0: ma mi ma bo se mo sa wa wi ni nko ni si o ma bo benu si mike
1: won na se benu si mike for the first time
0: ro benu si mike ma so baba
1: ti benu si mike awa la ni ogbe si
0: benu si mike e so lori buku ani ogbenu si mike
1: benu si se
0: se bi mo se mo wo taiwo se ngo mo ya
1: benu si se ani ko ogbenu si
0: eh soro
1: soro benu si kini yen se
0: ani ojoko ko so de be ko so
1: ni ni ojo ibi abi ki lo fe fun wa ta ba se to
0: Olewi
1: oni ta ba pari eto
0: ta ba pari
1: ja ma lo Sola re o lo nte lapa bi
0: oni rojo ye ka fofo nana ni
1: omo won lo gbomo so gbomo jogun
0: oni run fofo lori sugbon ron da
1: ti nje ka to to
0: fe ti mu ko yan gan si
1: aki mama wa prophetess doctor Dorcas Mayowa
0: ya lu iya wo li ti o si ti ro loju
1: salvation
0: iya ti ma yonu si aseyori omo
1: Jesus the light of salvation
0: iya to ti ri male saaju kipe o to dun
1: 12:12 ma lagbara ajo wa mere
0: ebo lo ni
3: o ko gara won ni ko se fi wera o
1: Kebugi lolo tu eto yi Kenneth Igbueje
0: Onirugba ye ka to ni brush irun
1: brown sugar
0: incoming senator 2027
1: baba kuku oya tere di ori e wa nbe baba kuku kuku
0: kuku
1: kuku did you renew wallahi
0: was it boni
1: kuku
0: e ko soke ya to si
1: tokun bon la tokun bon kuku
0: okay
1: kon ke niyan
0: ibu ni yawo baba yi olohun a fun rele to na wo re ti mo
1: awon yan tin send atejise lori whatsapp odo mi
0: le mi
1: won ki antony bodurin
0: okay
1: ori re ile tutun ko ni baje
0: e ma ki lo e tin bele koja te ri yen
1: aki abio yali yali
0: it is well
1: olawale shorte
0: olohun
1: aki mama victoria gubi
0: iya dada
1: aki ade island
0: olohun
1: ade ki omo family lucy omo family lucy omo la
0: aki a dance opakunle ati ya wa waris opakunle tinu keni tembe te emi ri ogun o
1: to sin stone cold ni dublin aki eyin na ko ni baje fun ekins ko ni baje fun yin solar of toronto baba sultan aki yin o
0: yo da fun
1: yin nko ni se mi yin
0: emi ogun
1: mama ilepolo le re mama fasoro
0: ya fasoro
1: nko ni se yin
0: eni ti ya oba fe ba soro o ni bi se ma to
1: mama ore oluwa ni
0: en ti oba fe ri o ni bi se to
1: aki mama salem
0: iya salem
1: titi la yelori osumake
0: esa se yori o
1: ami o
0: esa se yori o
1: aki omo family lucy omo la family bread ko ni baje
0: aki omo aki mo ba pasola gbogbo fiber chain onile gogoro la tokede le baba eni sise opa kan soso ta fi dagba mo
1: lemi
0: mo ndo lohun
1: obe ti ba le ile oki je
0: ya le ile rero ja re ma jele ni ma jele ni re mi
1: eyin ti e ba gbo wa lana te n gbo wa leni ohun ta jọ run lẹnu kù lánàá lélẹ́yìí ṣe wá lẹ́yìn tẹ́ ẹ ti láǹfààní àti pè lánàá tẹ́ ẹ ti dá sí ẹ yẹ ká fojú òpó ìsílẹ̀ fún àwọn tí wọ́n rà fàní àti wọlé lánàá
0: ṣe wọ́n rà yé wọlé lánàá
1: gbólóhùn yìí ẹ jẹ́ àjọfẹ́ lójú kájọ tú kí ló ń sọ kí ló wí ta ni kí ni gbogbo ní ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ìgbà bá ló ṣe túmọ̀ sí fẹ́yìn
0: rẹ̀mí adésínà ṣé orí gbogbo ń ta dálẹ̀ látànà sí ni olóbìn kan lọ́pọ̀ gbà àmọ́ fi orí jí ẹni tá a bá wò bí ìyàwó ṣùgbọ́n tó bá jẹ́lé olórogún tí ìyàwó rẹ bá ṣe ọbẹ̀ tó kì í jẹ jẹ́ ṣàṣírí fún ọ nínú ìran rẹ ìbí rẹ ó ṣeéṣe kán má jẹ́la kiyawo wa wo wi pe ila mo fe na omo like ila ebe oko mi ni je dadi e je ni ko wa do lori pe nton ba se lo je ma je le ni tori pe lopo gbangba mi ise da elomi oyan le bo ti wa yin
1: se ta ba nsoro gbolohun yi
0: eh ki lo mi
1: obe ti ba le le o ki je ya le le o ki soro obe gangan la nso ni abi o isumo wo lo ni lodo teyin e je ka jo fe loju 0912370865 baba wa oga wa ade anland won kan si wa lapa bi abi ayale yale awon na ki antoni bodunrin
0: ah baba be
1: won I'm happy to be on your program today ade anland niye se baba you know wa na do tori pe wa nbe bo ni gbogbo island
0: ade anland
1: awon na nbo laipe yin
0: o ma npe mi loko arujo
1: nbo laipe yin
0: ma je ko yo list awon arujo ti mo need dia won abi
1: se alo island mo ni
0: alo alo ase ni lo
1: baba wa abdulkabir
0: jalaru
1: jalaru ru
0: opodo kan ti baba re ti baba to bi jalaruru gege bi aroko opodo kan bayi enu ate
1: se odun kan abi 32
0: 32 kini kini huh? Kini 32
1: oh my god
0: eh kini tumo odun kan kini tumo 32
1: dagba
0: excuse me kini tumo odun kan kini
1: tumo dagba komo ni la kai lo
0: ti ti baba ti won lanfani ati bere si je omo odun kan ni babai lolohun fi silekun
1: akedire lojo mejo akedire lojo mejo
0: ti baba ti nje omo to binu
1: abdulkabir jalaluru labijan nkan ni se mi baba
0: bo ba wale baba wa lo ara oni ni o aburo ni sele
1: ade alade nson kankan bi won lawon lafana ti wa lori eto pelu wa awon gbo wa kesikete ni island won lawon wa mo bo se je o pe boya ko ma je pe boya tori Anthony Bodunrin ti akede ile tutu eni won so pe congratulations to him
0: God bless
1: and
0: you.
1: His family
0: God bless you
1: more of it in future amen
0: e je ko ye baba yen gan pe funra e gan ore to ma ba se baba lo se fun omo ti an binu gan sile
1: md
0: agbojo
1: md agbojo
0: agbojo
1: o na ki baba Anthony Bodunrin
0: olohun
1: ko si sewu
0: olohun
1: e se o gbogbo wa la ri nkan
0: be da ba nse laala
1: gbogbo wa la ri re bala wa
0: si yawo atoko ba wa nu so kan ti won sora won lowo sora won lese ke pe to na fi si
1: o
0: ba ti ri idile ti en sora won lowo sora won lese ti en dabukata lu baba dadi eyin le lo mo nda keke eyin ni rawe eyin ni sewo school orun epe we oko
1: hello
0: e pawopo ke ja goke e ka bo mama
4: ara
0: mi ati re mi
1: o
4: mi soni don pe yin o lati badan
1: yo da fun yin ti opo
0: ki se country kan le ti pe wa
4: abodunrin na
0: awa ni eko ki awa ni eko ki
4: eyin mo ti fi yin o le mi ati re mi
1: e se o
0: e se o
4: yin na lo mi ki ni badan
0: ese
4: ni agun ti dada e ba mi ki abodunrin
0: ba ti
4: ba ko si ojo
0: ogbo
4: ogbo aha iko ti te so
0: eh
4: one of the ki
0: ba le le ba je
4: eh iko ti ba le o ba fe iyawo gbodo dawole
0: ta ba wa ri iyawo to dawole kini dajo e
4: ah idajo e ni pe oko le ko sile
0: good of you
1: oko le ko sile
4: eh so le bi se mo so fe pe kini mi se
0: when
4: do de lo se yin mi pe wo lo ko nu ile mi yin
1: e se e ku la ka
4: pe ri lo be eh talk to your facebook I'm talk to your whatsapp
1: you mean
4: to money mo mi so ni ni lati bada
1: oh god bless you ma
0: o bi o so ma ju ma mi e ma bi no
1: god bless you
0: o ton bi o so ma ju ma
1: ko ju benu bru e so ndi de
0: le e ka si e
1: ponu
0: ni e ba pe
1: eh lo jare
0: ta ni pe
5: omo babolaji
1: Ajibola Oki lo bo le ruwa losan yi bayi bo le ruwa
0: loki
5: ruwa o ta lenu ruwa dogo
1: eh ko ni baje
0: so e ni na women
5: yes
1: ando
5: iru bere ono re
1: eh ma dan di de re lo
0: bo lo ta lenu o ndo lenu
1: iwo soro ti e ja
0: salaga bi le ni o ni abi senator
5: kiro fi seri mo ki Mr. Anthony Bodunrin oko rere
0: eyan wa eyan wa
5: ko ma tesiwaju
0: eyan wa
5: idoko yen ti kiri ni ni nkan fe ko
0: ko si wa
5: lo
0: ko si wa
5: wa won o be ti ba le le ki si
0: o so rire
5: ti ba le ki je ya le ki si o ni literally mean yo de ni logical mean
1: o ya
5: literally mean pe ba le le o je la ko bodo si ki je la ko bodo si
0: o ni si si
5: be ni tori ko like that the logical the literally mean but when we go to the logical mean pe itumo e ni ko ko do gaga ẹni ọkọ bá ti kórìíra ìyàwó náà gbọdọ̀ kórìíra ẹ ẹni wọn tí ó bá ti nífẹ̀ẹ́ sí òun náà gbọdọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí báwo ni òun nífẹ̀ẹ́ sí òun wá jà nù kò fẹ́
0: o ti parí
5: kò wá fàájì
0: o ti yan léèta nù
1: ẹ ṣe
5: bẹ́ẹ̀ni
0: o ṣe
5: àjẹbọ́lọ̀ kí ládìrọ̀
1: ẹja ibomila ẹja polówó ọjà àmọ́ ẹ ṣe.
6: Wagyu FM 96.7.
7: Oh no, my pen has stopped.
8: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
7: Oh, your favorite pen?
8: Yes, last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
7: Wow, it flows smoothly.
8: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
7: This back to school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
9: Miliki special. Ajabale tututu nene pẹlu awọn boys olon ti o niru Remy ati Remy Remy additional big man presenter pẹlu Remy Babajide MC General lagun mẹrin kọja aseju mẹẹdogun di ago mẹfa irọlẹ ni gbogbo ọjọ eti Friday ni ikanni lagelu 96.7 FM entertainment program

lédè ikta lakutan leka ere daraya atamatasi fun ikwa agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Paul Onocho ona ni o ti tan mọlẹ sori igbese re ile ito itakoso bosi Southampton atun to diro mo

pẹlu bo ti se yoju oro sita lori ohun ti ko bo si gbagede ita iwoye awon eyan eleyi to waye ni Saint Mary's agbowo waju ohun lo gunle si iko ti ballu gbigba ile gẹẹsi pẹlu ami to fi mo akosile imi awon leyin ti o tabi elepe ninu iko ti Belgium ati ti Denmark ewe o jijadu lati fi ami re han ko fi yun itan lole nigba to wa ninu idije ninu iko na ko to di pe o kuro ni ti o kuro ni Premier League nigba to n saruru lori awon ipenija eleyi to dojuko nigba to fi wa ni South Coast Onocho ninu iforowanilenuwo nlo yanana awon ohun pataki meta ototo eleyi ti o ro mo sare nigba to fi wa ninu iko agbabolu ohun akojopo iroyin agbaye ti role ti ni ko ni ju bayi lo amo kin to mo lo egbo awon koko nu re lekan si lopo biri nlo ti ni ki won ke si ajo NNPCN lati se alaye idi ti ebu fopo Port Harcourt wori ati ipinle kaduna ko fi wa ni ise sise ajo NCDC yo mo se ayewo fun awon arinrin ajo ti won te baalu leti kuro lawon orilede eyi ti owoja Ebola to ti debe are orilede Iran ati ti orilede Ukraine ni won mo soro ni bi apero gbogbogbo ti ajo isokan agbaye iyun UN General Assembly ewe Onocho nlo ti soro lori ohun ti oju re ri ni Southampton fun okan ojokan awon iroyin to nti kan yi ta koso sita atawon iroyin yi ka agba nla aye wa mi e kan si itakun agbaye wa ni tana www.lagelufm.com e le tele wa ni oju iwe ta mo si Facebook pelu itana lagelu fm 96.7 to ba je ti abeye fun iyun X tabi Twitter lagelu fm 967 le fi darapo mo wa Tunde Olawo ni olootu iroyin yi pelu iranlowo ibukun Oluwa Olaguju Okun Joseph eni dobo lo tin royin e seun te ngbadun wa a oni sura wa ami e ma yi kuro eto yin ta lo takin pelu Kodri Aderogba the street ambassador ni o mo gori agbagbe e ku tan ti si wa

0: ati eka polowo oja ikani ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele mo la felele ni le ibadan eh eh ibi awilade yi eje kokko se 25000 naira na eje kokko se 25000 naira na kele mo wi pe amulere amulere abotile wo mo eje kokko se papapa keni kokko gba owo na *347*1004*2#. Hello. Hello, Ekasan.
1: Ekasan,
0: sir. Kilo ruko yin boya tin ba yin soro.
1: Abrosidi ni o, Aboyo.
0: Lati Oyo, Oyo mo la fi ojo pa sekere mo de o ma atiba. Se ta cash e leni.
1: Bene, sir.
0: E ta cash e.
1: Bene, sir.
0: Gididi.
1: Agbara Olorun.
0: Eta
1: ere wa eti
0: e gbiyanju ewo e gbiyanju ka se ewo
1: eh a je a ma toju gbiyanju ma
0: se je ka se ri sa
1: a mi o je ri sa o
0: e ti je 25000 naira lo san lori eto ta lo takin
1: e ti o e ti sa ile se ri ni jona sa
0: ami ami awon ka se o pe yin lati gba account number yin tan ba yin tewo si e se ka lo kabo o won tewo yin sin yin won bere awon kankan lowo yin awon danimo kan le mo pe confirm ni apart won ni won pe eyin ni won tewo yin sin yin e gbo gbagamu o ti plum
1: oju ni tin
0: ami ami ami ami bo si je niyan bo si je niyan *347*1004*2# se share e ma share loju opo kan ni lagelu fm eyan meta to ba share ju ka tun fun won lebu lo se ni olodun lo se rorun be bo si je niyan e je fi ese kan yabara Eje fi ese kan yabara ki olojo bi eni eh bo se je niyan lapa be yen ba banki awon ololufe o ya ka wa na o ki ara wa nbi bo se je niyan ta ba so nipa mo olojo bi e ba gba omo o eh pe dagba o olojo bi emi e a se 30 ai 30 na ko lo se lo ni eh oni ko ti to 30 abi o ti julo ta ba so nipa ayomide lonsin ayomide lonsin niyan gbogbo social media department e mo pe ki ko le dagbo se awon ba wa lori eto awon ko wa gbogbo social media awon mi o wa studio sugba wa nikan un wa nikan le ngbo sugba awon eka to ro mo wa po awon ti ani ore mi dada oni ni ojo bi e ayomide lonsin corporate lonsin e ba ri ayomide lonsin lojo monday corporate ni every day corporate ni eh lu bag kan lowo ba nbo laaro ba corporate yo pa bag megbe bayi ta mi o le gbe ori eh bo se je ri ye oni ni ore obi e happy birthday to you my brother long life and prosperity igba odun ojo kan ni lase edumare emi e to se ele yo si opolopo re e ba de social media ni isin won ti dale ru o ti pe mi lataaro yin fe gbe call re ni oni ba ti pari eto n dari sodo awon oni ko si laburu se ogbe sa ti plum oni foro le ko ti plum igba odun ojo kan ni o se je ni ye lapa be yen *347*1004*2#. Hello, my friend show. Hello.
2: Hello. My friend John.
0: Kilo ruko yin bo ati ba yin soro.
2: Peter Lata Pata.
0: Mr. Peter Lata Pata, e ka bo sori eto yi.
2: Oh, yes.
0: Se pe wole sori eto yi ri.
2: Eh, mo ti pe.
0: E ti pe wole, eh, bo ko ruko yen. O look familiar pe mo ti gbo ri dada. O ya mu bere.
2: Amba na.
0: Ibere elekesan number 9 abi o ti lo e mu bere lati ogun si ogbon
2: 22
0: number 22 number 22 ta ba so nipa idije FA Cup nile Gesi ni odun 2018/2019 iko wo logba
2: ko Man City
0: Man City lo gba FA lodun 2018/19
2: bene
0: Man City final answer
2: Man
0: City na logba e mu bere yin elekeji
2: 25
0: number 25 abi
2: then
0: number 25 oni ki n bere lowo yin wi pe iko wo lo ni akosile t ti won ni unbeaten to poju ninu dije legacy longest unbeaten run
2: Arsenal
0: Arsenal todo 2010 so 2004 abi
2: ben
0: Arsenal se o da yin loju
2: ben
0: Arsenal na ni sir egba edro se number yin lo pari pelu 6281
2: ben
0: e ti je card lori eto yi a pe number te send messages lati send ebun yin sin sir e se te pe wole bo se je niyan e je nkan sa won temi loju opo ikanni bani dore iyen ti lagelu 96.7 fm awon ti a wa nbe won ba wa share e ma gbagbe ko mo ti ja yin si wipe eyan meta la mu loju opo losan teni na bo se je niyan hey owo itu ti wole o 50,000 naira tun ti wole ai ko vale ifa ti se awon cash e won ti e ja soro tan ta bi send owo o ku 50,000 naira ta fe pin lori eto yi ta lokan ti o gbo owo yi o 50,000 naira star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash o le fi ta cash e lo san teni hey 50,000 ti wole o 50 ti wole o ti wole bayi ejan ka won temi loju opo bolaji alarape bolaji alarape oye ba meji sunday dami lare bakana adesola adeleke ona wa nbe yen won san share ni akando ni mu yin lowo lagbara olohun oba e ma bo si asia e ma share lo oya ejan iso ni be yen 50,000 naira owo cash yet ti wole hello my face show hello
2: hello
0: e ka san sa ki loruko yin bo la tin ba yin soro
2: samson la pelodo
0: samson alagbara
2: beni
0: lati olodo
2: beni
0: se takin
2: beni beni
0: oda be ba wa takin e ja rin so loju oja o ye mu beri
2: Number. Number 2.
0: E mu bere lati 20 si 30.
2: Okay, number 20.
0: Number 20. Asole wo lo ni akosile asole to wonju. Ka kiri agba nla aye.
2: Hello.
0: Asole wo lo ni akosile asole to wonju ka kiri agba nla aye.
2: Ta kotua.
0: Ti ba kotua ni. Ti ba kotua. Abi?
2: Eh.
0: Oda. Final answer. Oda ko si laburu ti pa kotua ko ke pari sabalaga lo ni akosile yen o ke se ti pa kotua o. E se o. Ti pa kotua ke. Hey! Ti money baba. Ti money baba. Ona gbori wole Razak Adebayo. Abi? Se mo gba. Razak Adebayo. Bola je alarape awon temi wa loju opo won share ti kara ni aran kan won aran kan awon temi loju opo ikanni lagelu fm samuel damilare o na gbori wole oye ba meji sunday damilare adamilare damilare oludude oludode kayode awon na gbori wole won wo wa lagbara olohun loju opo ikanni lagelu fa lagelu fm akando ni mu yin lowo be se ba mi si ayeyen o pe ajadi top man of gunners gunners for life lati apata apata nile ibadan ti money lati yana fadipe iyan lo lomi academy hello my face show ki fe le card en le
2: my shoe shine
0: ki loruko yin bo lati n ba yin soro
2: oruko mi ni Taufik lati for
0: mr taufik lati for Emu bere rakarake.
2: Apo mi ni bere karun.
0: Ibere elekarun number 5 ti lo. Ah. Wallahi fun wa odo yin ni. Wallahi odo yin ni. Boya yi ke boya card tan oni o ki sa wa la jambi. Boya odo yin ni. Te ba lori ofe ati pe wole pada. Atodo yin ni o. Hello.
3: Hello.
0: Ki loruko yin sa?
3: Aziz Adewa Ilumso lati yana apata.
0: Aziz Adewa lati yana apata. Emu beri.
3: Oba so.
0: number 22 abi
3: yeah.
0: Lodun 2022 stroke 2023 iko olugba copa dire lo le de Spain
3: Alex Kobe Brown
0: 2022 stroke 2023
3: Viva Alex Kobe Brown
0: 2022 stroke 2023 mo pe fun yin sir
3: o na ni
0: o da Real Madrid lo gba 2023 stroke 2024 oni bi ba gba o si je niyan eni kan bere loju opo ikanni lagelu efe won ni bawo la won se ta cash e ati salaye fun yin wipe se ri phone yin te nlo e da code ti mo fe pe fun yin star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash be ba ti te yo gbe awon lana tele e tele awon guideline to ba gbe wa fun yin be se sanwo yo gbe account number kan wa fun account number yen o le send owo yin si account number yen le send owo yin si te ba ti send owo yin si be ba le yo soka e ti darapo mero awon ta lanfani lati yi ko to fun lo san teni bo se je niyan bo se je niyan eh Razak Adebayo awon na nbere be loju opo Alert Karim Mr. Karim Mansuru lati Onisha nilu Eko e ka bo sori eto yi hey e ma ta lo Onisowo e ma ta lo omade lei e ma ta lo

0: number yi ta lo di number yi 080 bere number yen ta lo di number yi 50,000 naira re hey owo to ti de o owo to ti de owo to ti ta 50,000 naira mi eyan meta lafun lowo lori eto lose ni o owo mi to ti wole o hello
1: hello sir
0: e ka so ki loruko yin
1: oruko mi ni kayode eric lati soka
0: kayode eric lati soka
1: michael
0: mr kayode michael lati soka
1: ben
0: se takase leni
1: ah mo takase mo takase
0: igba wo leta
1: kile wiza
0: igba wo leta kase yen
1: lose mo ta
0: osan yi
1: ben
0: osan pan ganrin ganrin yi
1: ben
0: osan pan ganrin ganrin yi
1: Hey,
0: 50,000 naira wole to yin.
1: Yeah.
0: Eh, eh, eh, ni a cash ye. Se. Hmm.
2: You have 1 minute.
0: Oda. Ko si laburo. Se ati, se se ati Jerry.
1: I mean Jerry.
0: Oh. Ati Jerry lo se ni 50,000 naira ni ke mo isorun ajija.
1: Yes sir. Yes sir. Yes, ko le ba je. Ta ke to ni jona.
0: Ami, ami, ami, ami. Ati gba pa. Awon cash o pe yin won gbe awon kan danimo yin won tewo yin si yin Oluwa o ah owo dun Olorun ma fowo won ko wa gbogbo wa ngba mo pe won orun won kokko le kokoko bi eyin afo ogun ṣugbọn ngba ti o ti di pe mo tin mu de oro pe owo erin wa bere owo da Olorun ni fi owo won ko wa gbogbo wa era ye sami. Abe bo ti le wo mo a mo rowo na. A mo ri busapo. A mo ri na. Oni won wa. Inu mi dun tin ba ri ti eyan ba rerin. Se se rin ika. E mo pa won kan wa, won mo rerin si yin erin ika ni. Ba won to je pe won ba rerin bayi. Erin alaafia ni. Eyin won ni rerin ika si yin o. Eri owo eyin ayo na mo rin si yin bo se je niyan e wo ojo ti wa lo bayi tori pe mega child o sare ni o imo to gbe wole e mo pe chelsea fans ni mega child awon chelsea won mo le kokoko mi bi eyin afo ogun oda star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash le fi takash ye ebe na ba fe gbege tori pe lale ni lale yi enikan o tu je ebun owo gbe je nja yin si fa fa ni gbogbo eyan lolu fe ikan ni lagelu fm ile te ngbo lakoko yi se ni lati lati ojo monday to fi di ojo friday gbogbo yin le ni ori ofe lati wa ninu koto awon ti o gba ope 1 million naira o ma je tan o le je pe bo to ba ta lana bi to ba ta leni to ba gbo pe mo rora re pin o mo rora re pin Hello, be lo wa awon to nje elomi wa to je pe yo ni ati jeta lo won ti ta cash e won ti gba 1 million naira won ni o mo duro ko mo wa ro ko mo repeti won se je niyan 500,000 naira o na wa 200 300 o na wa ani lasiko ti cash e ti ra won tan jade yi lasiko to kiki won tan jade yi won fe be owo ta ni won a be owo ta won fe na owo won fe be owo ta oto ni keyan na owo ta oto ni keyan o be owo ta ta se fe be owo si tan tian ni 100 million lona 100 naira 100 million la fe pinu osu baba bayi september october november december eh ni du owo tan bo se je niyan lapa be yen o mi o gbodo gbagbe awon ololufe ti aloju opo ikani lagelu fm awon meta ti mo ni mo fe mu ti won ma darapo mero won ti aniyan tan e send number yin si ori number ti ma pe jade eh e ma je se ba yen tori oporopo awon yen le send number won si mi eh e kan fi number yin le soju opo lagelu fm number yin la service ori lagelu temi ba ti pari ni si lori lagelu fm lori page wa lori facebook wa e kokko follow lagelu fm na o tem ba debe ti ba ri pe e follow lagelu a da pada ni o e kokko follow lagelu ko na yin ni nkan ko na yin 5 naira ke fi follow wa be ba ti follow page wa ati jo dore eniyan ko ni di ke sese ma sa si fun la gelu mo ke to ma gbogbo awon eto wa notification kan ma gbe wa fun yin ni le yo soka eh aja mu awon meteta ya meteta ti computer mu lo se ni ri aja o samuel alarape abiodun ati adesola adeleke egbo mi daada eyin meteta yi ajao samuel alarape abiodun adesola adeleke ajao samuel alarape abiodun adesola adeleke eyin meteta yen e fi number yin le soju opo ikanni lagelu fm ada yin lola kin da yin lola mr antoni bodunrin oko fun mi number jen soke ko jen sapo baba niyan lati agbon united kingdom baba ni ke mo jen sapo lo bo se je niyan lapa be yen eja mo lo losan teni tori gbe ojo ti lo loruko lo tu eto yi oga wa tunde olawuwo ega cha lo je lanfa lati gbe mi ka kiri agba nla aye number te text message si re yin te lanfa lati gbe te je mu wa yen ni o 090 50 27 5364 090 50 27 5364 agba olon ola la pade titi ola ta pade abdul qadir adegbadun ko temi alafida goodbye lo nje be lede india eku

0: ti was.
1: Oluwa joba. Ola nla oni o wole aso.
2: Oh yes.
1: Hey, ani agbara ni o fi di ara re ni amure. O lo si wo ni aso. To si fi di ara re ni amure.
2: Abi si o.
1: Eyi lo si fi fi di aye mule. Ti ko si fi le yi.
2: Pada lai lai.
1: Lati igba atijo. Le ati fi idi ite re kale.
2: Yes.
1: Ati pe aye raye ni iwo Olorun wa.
2: Yes.
1: Iṣan omi gbe ohun won soke. Oluwa. Iṣan omi gbe ohun won soke. Ani iṣan omi gbe riru omi won soke. Ṣugbọn Oluwa li ogo. O ni ogo ju ariwo omi pupọ lo. Ati ju riru omi nla. Ani ju agbara riru omi okun lo. Otito ni eri re o.
2: Yes.
1: Ati pe iwa mi mo ni o ye ile re. Lai lai Oluwa Olorun wa.
3: Ohun Oluwa kari aye o. Ohun Oluwa kari aye. Ohun Oluwa kari aye o.

0: ni so lori buruku ro lori re bo ba soro be ni ara asan gbogbo le amititi ako wi pe oluwa ti soro le re kan le keji ni mo gbo wi pe ti olorun ni agbara pelu pelu ti re ni anu olorun to po ni pa oba to po ni agbara baba mi aiku oba mi aiza adobi mamba aje ni gba ko kan oba tin gba ni lojo ibi iyin ye o olorun to soro ti ara un san oba tin gbenu afefe pitu yumo yumo ohun re ni gba ni nla ni ni yo ni ni gba gbogbo la fi gbe oga latinu okan wa latin so pe o se latinu okan wa latin gbe oga latinu okan wa latin fo go foruko re ni gba gbogbo oba tin gba ni oba tin la ni oba tin gbe ni imara baba mi tin tori ote dani lola oba ti gbakule ti gbagbara lowo ebora eru jeje ni gbogbo le kile kabiyesi o awo le tun le se oba mi o ran mo lajo wo le do mo kan gogogi alade nikan so baba mi ti ki ikale kun ko to wole eyin le pe lele buru ike baba gboju le baba ta lo mama fe mu baba si oba to ga ju gbogbo aye lo iyin ye olorun to nbe nu jugbon jugbon olorun to nbe ninu iyin awon eniyan ti e o to bi be ni ko laviwe be ni ko seni to le dabi re nigba kankan ko lavijo onikan lokan soso onikan laiku onikan laiza onikan laidibaje oba to ti wa ti omo wa nigba gbogbo ti omo be lojo gbogbo on lala to ti tegun eyin o lo fagbari se le ogbon oni sojo ti so present lai labe okan gogogi alade nikan so awon mo yin o nipa ohun re to dawazi nipa ohun re to pa wa mo nipa ohun re ta fi je niyan nipa ohun re ta fi nsoro nigba gbogbo la fi ngbe oga ohun oluwa kari aye o nsan bi ara o nja bi iji o ohun oluwa kari aye
1: adupe adupe ogo ni fun olorun loke orun
2: hallelujah
1: agbe olorun ga fun ore ofe ta tun nigba lati ojo oni oni ni ojo keta le ni ogun ninu osu kesan odun 2026
2: ojo nla ni o
1: bi olorun ti nbe ti emi e wa gbogbo ojo to ku ninu osu ayo ati alaafia la n fi lo
2: amen
1: jare ni kẹni to wa ni ipo aisan olorun yo sise imularada
2: amen
1: jare ni kẹni to wa ninu aini olorun yo pese
2: amen
1: jari ilahilo nibi kibi olorun yo gba koso
2: amen
1: gbogbo ogo yo jeje ti kristi o
2: amen
1: emi nkiyin loruko olorun ati igbimo alasa
2: akiyin o
1: oba to po ni ipa ati agbara
2: o na ni
1: o na ni o na
2: ni o ni o ni
1: ife ato farati
2: o ni o ni
1: ninu olayi ninu iyan ogo ninu ogo
2: o ni o ni
1: o ni ala funfun gbo
2: o lo gbogbo
1: oba mi fefefefe gboro
2: be ni be ni
1: o jinjinjin ko la fi we ko se to le ro pe o ga ko lo pe o fefefe ani ko ti e wa si bu re ko si ogo ni fọlọrun lo
2: hallelujah
1: baba o me lafi ni loriko olorun ati igbimo alase ni kan ni lagelu 96.7 fm okay daju okay ninu ibadan latin kiyi ati serunse ketekun
2: kiyi o
1: biwa lakiyi o loriko baba wa adebayo akande oba adebayo akande ta fi towo towo daruko won akiyi itunde omo lawo oni oga agba ni kan ni won mejeji
2: na
1: ni kebu gina mbembi ni kan ni ti bi oga agba no gbengan laiwola kiyin o fola sade ajala lolo otu eto oju oluwa ti wezi yi o bena ni dixon itunu amuju eran wa ni ona wa mbi ti ajoma gbesira wa leti loni oju oluwa tun ti kalẹ David Olatoye Ijala Jesu
2: adupe o
1: o le gbo ohun lenu re ta jo ki baba o e ma gbagbe pe emi a ma wi pe Kayode Oyebode ni o kon temi emi ti mo beguja ti mo segun egungun mo bori saja mo lu orisa mole igba gbogbo yanju ati ba olohun baja gbagba olohun ba ma da mi o se ni olohun baba ti da o se farawe emi kukuko oju oluwa ti nbe lara mi ni e ma gbagbe oju temi so yen camera ni gbogbo ise to ni kaluku gbele aye se pata ni camera olohun ya sile ojo kan ojo kan de waye ta o satupale ise ni kaluku le bi se mo wi pe eje agbele aye ka se re ka mo ona a n gbọ nipa ona ka rin ni ona yen ka ba le dijoba ona yi oun na lo se pataki jesu de ni ona na to toka si orun adupe lowo olorun lekan si agbe olorun ga lori eto yi nta ajo da si lale yi oni agbara o kan yin o kan mi sugbon ko to di pa lo da si e wa je nkoko ki baba wa apostupi alimi
2: akiyin
1: baba loruko olorun alaye ajindara omo je yin o
2: amen
1: aro la ni gbogbo awa omo leyin christian wa ranse olorun o pade ni rifeso ti o te yin o lagbara pupo
2: eyin
1: o lagbara pupo baba wa diyele won mo gbe sa si gbogbo eyin mi na wa nbe o gbogbo wa lajo wa nbe lagbara olorun olorun yo de ba wa laye ati laye wa mo ki Reverend Dr. Tunde Toluwani Reverend Dr. Paul Tunde Toluwani baba
2: lesekese
1: akiyin o awon ni won ni pe opo meta meta ka ma fun won ni 5000 naira ejo mu wa be gbogbo eyin ti ba pe won ni ejo e mo ma send account ba ko mo kan na nu yin ma nko to ba ya o ma keni kokan wa o n je ki o pe ka won to ni nkan o tun rigba tori pe igba te yan meta ba pe won ni te yan bi 50 den send account pe e dakun enjo nitori olorun olorun yo wa pelu wa
2: amen
1: te ba de ti gba re e ma tun je ki o je pe lemo e je ke lomi ina ohun na yo ba ni enikan ki je ki ile ofe e dakun nitori olorun olorun yo wa pelu eni kokan wa
2: amen
1: yes be na ni bi mo se ki won na ni mo wa nki ko sele ri awa na ni ko sele ri ninu igbagbo ati ni ko sele ri ninu igbagbo papa julo ni egbe ti Pentecostal Fellowship of Nigeria awa egbe to ni ri ti Pentecost ti Nigeria ti Oyo State yi Oyo State papa julo awon ti o sele ri ni local government kankan ti o sele ri local government kankan olorun je ko tori alaga ti wa ni egbeda local government iyen reverend engineer ojekunle olorun je ko tori won sele olorun je o je ko te mo le o ti je ko tori won sele
2: ni
1: se pe a te ma sa mi si olorun ti se already nitori pe kini PFN gan lapapo ni ipinle Oyo a ni ile egbe àwọn kì í ṣe pé àníbi àyípadé o ṣùgbọ́n pé ilé ẹgbẹ́ rè tó jẹ́ sí pfn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò sí ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run engineer reverend engineer ojekunle wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹgbẹ́ ẹ̀yìn tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ẹ máa sọ pé ojú olúwa ní ẹ kí wọ́n o ojú olúwa ní pípẹ́ kí wọ́n wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run sátidé ìlàáṣẹ ilé ẹgbẹ́ ti ẹgbẹ́ dá first of its kind nínú PFN lọ́yọ̀ state bòrò pé ó yẹ ká pàdé ọmọ jésù
2: láyé
1: bàbá yìí akínyìn o reverend ojekunle akínyìn lọ́pọ̀lọpọ̀ god bless you bẹ́ẹ̀ náà ni akínyìn reverend samson ajitomo mi tí wọ́n jẹ́ PFN tí wọ́n jẹ́ chairman ti PFN bẹ́ẹ̀ náà akínyìn bàbá wa náà bishop olúwàbùsùn amúnífáìs àti reverend doctor ọ̀nàlápọ̀ tí wọ́n jẹ́ evangelism coordinator akínyìn o reverend ojekunle lẹẹkan si akiyin ka to pari eto maa fẹ kẹ ba n pe baba ojekunle wọn so namba ka to pari eto fun yin kẹ ba n pe wọn kẹ ki wọn pe oju oluwa ni kẹ ki wọn o ẹ ku iṣẹ takuntakun mi ni salai dupẹ pataki lo gbogbo awọn to yẹ pe wọn le ṣe kan ma gbadura fun eto
2: yi
1: ati fun wa pẹlu ìrànlọwọ gbogbo tẹ n ṣe oju oni ti ẹyin naa orukọ jesu ìmọ̀rí phillips babatunde níbẹ̀ god bless you lórí facebook reverend reverend náà gbọ́n náà ní ti reverend ó kàn pé mo kí evangelist doctor mrs kehinde oyinbode god bless you tèmi dọ́pẹ́ isaac Odewale, God bless you. You are there. Gbogbo eyin eyan te wa nbe. Ki la fe dasi loni? Ki la fe soro le lori? Oselu lai si ibaje. Eni tu wi le kan si. Oselu lai si ibaje. Oselu lai si ibaje. Oselu lai si ibaje. Only ajo jiro le lori. Lalẹ yi bi Olorun tin be ti emi e wa gbogbo eni to ba lori ofe lati gbo wa te le pe won le o ta fe dasi niyan o selu lai si ibaje oni emi Olorun ni ka gbe wa se awa ta je iranse Olorun se baba la kuku je fun awon oloselu gbogbo ni gbogbo awon oba oba ba ni won je gbogbo eniyan patapata lele kan je ka egbe egbe egbe egbe sugbon nibo la wa bayi o o selu lai si ibaje ona ni ajo jiro lori tori ta ba ti lo sodo Dixon to Dubai ta ba ti lo ta ba pada de a wa ma tesi waju Dixon so ya ka duke lo
3: Baba Ibaru ba
4: onisegun ibile ko pe meji jake idado ile Ibadan. Ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni igbesi aye ifokanbalẹ. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi komo konrin o ma mu na lo gbari lori ise enu ile airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: Isaliosi Real Bond Community Development Association. Bonfoto Isaliosi Mbadan. Sekeseke nanu wandun. Wipe ajodun wa todun yi. So papo ama ayo. Ajodun odun kan baba wa. Olubadan le badan. Obara si dale wolu ladoja. Arusa one. Isaliosi Real Bond Community Development Association. Lonke kabi esi kuorire. Eh lake ba oluyole. Oloye agbanu reni akambi. Arole ba oluyole Mbadan. Kumura o. Alejo patake lojona. Oloye dubri dotun sanusi okaloma odua. Senator Sarafadin Abiodun Ali. Oloye adegbe gata ofika legoke si. CEO Solution FM Radio Ibadan Alajo Olabi Bumi Sarafa OBS USA America Engineer Aderemi Abbas Oseni Honorable Stanley Dikrulai Olajide Odidi Oma Awon Ogun Tarige Lere Chokalu Suwa Nibadile Peyo Rasida Inde Merenge King Alaji Taye Lolu Akade Currency Aji Pataye Di Safakus Ankara Tuwa Futita Ni Bonfoto Junction Kwe number yi 080-3223-9103 Ojo Ketan Den Logman Osu Kesan Pashe O Ago Mewa Aro Leto Bobo Tibere Bobo Ma Bibi San Isali Osim Bon Photo Atenya Lejo Takwe Anleti Ni Bon Photo
6: Glory Prince
7: Beto Edibo 2027 se n bo lona yi o se koko ka won olodije atawon egbe oselu ma tate jade se kede ipolongo edibo kaakiri ilu Glory Prince ti se tan lati je ku rorun pelu edinwo nigba te ba se printing sara aso fila banner ati bebe lo lodo wa 2027 is here the campaigns have started and it's time to get your message out in style for quality prints on t-shirts face caps and other campaign materials get in touch with Glory Prints and enjoy big discounts pelu awon ero igbalode ta fi printing awon akosemose oga ise ati iriri odumodun glory print ni eyan fun printing ti o mu yin dayato laarin awon yoku don't wait until campaign season gets hotter place your order now call 0915-3886-921 or 0701-1398-978 or visit glory print shop h24b heritage shopping mall opposite merike pharmacy dubai badon glory print e janfani edinwo lori printing

0: kaabo pada sori eto oju oluwa
1: akiyin o
0: asumanu adekunle akiyin ariyin be samuel amao god bless you adeboje yusuf oladimeji god bless you medinet yusuf iya fi debra medinet god bless you akiyin o lalekan ayanfe akiyin o olorun yo wa pelu e ba wa share program yi mo ni akori nta fe jiro le lori o na ni wi pe oselu laisi ibaje egbo mi dada mo ti so fun wa ni nkan bi ose melo kan seyin mo le mi mo eni te dibo fun mo ko bi wa le re pe se nja ti gbo pe egbe oselu bayi loju oluwa wa tabi boya oju oloselu kan ti gbe nkan kan fun oju oluwa re aboju oluwa ti lo office oloselu kan ale mo yo sugbe bi opa wa tori pe jesu nbe laye ati bo aburoje dodo la bro kenu oko ododo
1: command so
0: ṣugbọn eyin eyan wa gbogbo e da laye ton lori ofe ati gbomi papa julo omo Nigeria imi so gege bi ko ati riju olorun wi pe awon iwa kan wa to nlo ni gboro papa julo laarin awon oloselu ti oyan o ma ri be gbogbo eni ba sumo oloselu ti oko re ti won papa julo awa ta ba jena si olorun lona ta ngba sise fun olorun ona ta ngba wulo fun olorun gbogbo eyin oloselu wa eje agbo jeje mo wi pe kilode to fi je wi pe enikan lati ma di market enikeji tori po fe depo imi so fun wa ni jo ni ba se jedo abi de gogun mo so mo ni gbogbo eni te ma dibo fun leni to ye po fe dori radio ori television tabi lori internet to fe so n to fe se fun wa ewo la bro bo je wi pe ibaje omo ni keji la fe fi gbera wa soke se je ka so nte ni e so nte e ba ni fun wa ke je ka gbo nte e ba ni fun wa ojo ori re pon aina ese re juju kini kankan enkunle re la ijo wo ni Nigeria fe bo lowo gbogbo ru awon kan bayi ijawo la wa mo Nigeria gan ta wa dibo dibo gan na to fe mo pe ru eyan bayi lo ye ka dibo fun ko si eni keni to ba ti lo nba eyan je lati le fi de ipo kan e ti mo wi pe gbogbo eyin te tele ibaje re na le je di ibaje eni iro ki se pe ma mu wa lo si do Olorun ko to di pe won kin to mu wa lo eyin oloselu wa ebe ta nbe yin ni pe te ba ti jade wa e wa so nte e fe se fun wa a wa

0: gan o dabe pe awa gangan awa omo Nigeria a feran ote a feran egan a feran ibaje ton ba ti se bi ibaje legun wa ma le si be si ni yi ko si bi ti ibaje ba ti wa ti olorun ma wa ni be egbo mi dada eni ba ti ni okan yen ton ba ti debi to nlo e lo wo dada ko le se n to da fun awon eniyan a de nilo kuri le ide yi pada awa na o kere die na mo aye awa na mo pe oselu igba kan emi lo po ye ko ma da si ju tele lo ni tori igba kan ko ti e kuku si re ko si television pupo ko si radio pupo iwon ba perete lo wa sugbon in ti awon oloselu igba ni mo se ni pe eniyan ba ti fe ko ba won le lo gbe nkan ju seyin ile e won le lo se gba sa ko si tan le se won ni pe to ba da ojo keji olopo o re gbe won boku ni eyin ile re sugbon die die olorun ba wa face yin out ti wa de gbolorun se npale gbogbo yen mo nisin amura fun ajodu ominira lojo mesan loni nisin awonu osu tutun awa so pe Nigeria o wo 66 omo 66 years ki lo se wa pelu ibo da ta ti wa so pe abo si democracy to ti wa fese mule ina omo ti odun to ti to ina omo ti to ka ti gban awon oludibo odun to to ina ti to ke ti gban eyun te lo po selu ise takun takun na yanyin te fe lo se sugbon in ti mo fe so ni pe se ko se se lati pe ka se oselu lai si ibaje se ko se se in ti mo fe ka mo eyan wa da si niyan so se se sa lati so selu lai si ibaje pa nbe ni kejije ejo oro opo ko leleyi o eni to ba fe da si nta wi to ba ta si ko ta won opo to ba ku bi seju marun ka pari a si lekun fa won opo won wole sugbon eleyi o se pataki gan mi o de mo po de ri pe ko le gbe wa de ibi to dara ta ba continue bayi ojo opo te ma pe si ni 091 23 70 86 75 tabi plus 234 814 249 1006 fun gbogbo eyin te wa lokere dis ba silekun fa awon eyan yi je kan wole se o se se sa ka so se lu lai si di ka si ibaje hello
1: hello sir kanaba
0: god bless you ma
1: yes sir uruko mi ni soro tu o se se lati se o se lu lai si ibaje ti apa ti je ro oluwa si gege to se kon ninu iwe owe chapter 22 verse 19 to 21 o ka pa ise ki kede re ti o le wa ni ti oluwa emi ti o to mi ani fun o emi ko
0: Ibẹ̀rù Ọlọ́run bá wà nínú ọkàn. O se se lati su selu lai si ibaje
1: gege ti ti kale se oselu gege ke ti so yin nkan te mi ri nibe ni pelu iberu olorun
0: iberu olorun o se se god bless you ma oju ni ti ma e ma ba wa bo e ma ba wa bo
1: so lo ti won ko de opo ni mi o
0: ah mo ti so pe ko ti tasiko tawon opo e ma binu ko ti tasiko tawon opo ni e ma binu e je ka se bo se ka se ko le ri bo se ma ri Hello.
2: Ojo Oluwa o.
0: Ounwo mi ounwo yin sir.
2: Ambale Aziz lati orilede America ni.
0: God bless you sir.
2: Amen. And you too. Seri lo ni awujo. To e pe nti e ba nfe niyan. Ko se se.
0: Awujo to ba je pe n tawo eyan nfe ni kan gbo ibaje ibaje ko ni se se
2: e je ngbegbe je fe niyan
0: nan tan fe na fun wa
2: tori oto ni pe ke yan pe woju tu si nkan oto ni pe ka fe ba tele ke je ka wa ni ti bebe
0: ai
2: e ri pe ta ra du ba fe soro lori gbogbo ni ko si da leti awon ti a ti ba

0: e ka bo pada ori eto ji oluwa na ni ah e ma gbagbe oselu lai ni idibaje oselu lai si idibaje o ni akure wa ti an gbe yewo loni oselu lai si idibaje samuel alagba samuel ama o so pe bullying in politics is possible with god minded people oni with but with amon ojelu to wa ninu oselu bayi may god help us ni pe ka ma buni o ninu asoselu bo se se fa mo ti oba beru olorun awon tan ni beru olorun lokan oni sugbon pelu awon ojelu ti nbe internetin oni na ma tan ni o ba sile ku fun won di si tun je ka gbo ta mo eyan wa intern da si lo ni yen pe oselu lai si idibaje so se se sa shall stop e abi ko ma lo be hello God bless you sir
1: adida you come last fellow
0: alagba adida lati fele God bless you sir
1: se bi nigeria ri bi ba ma so fun lori program evangel ipe awon ori ile ta wa yi won ti gbe
0: orile ede se kini
1: won ti gbe itu ni
0: okay
1: ko si ipe awon to sawon to gbe ni eyan tori kon fe gbe ko ni
0: won gbe mi to ran fe depo so won le soro baje samo elomi ha
1: o wa da o po da da ni ni ni
0: so wa ye se wa se so ye ko ma lo be se ru pe a le su se lu lai bu eni keji ka kan bo ta ka de wa so ta fe se
1: e wo ni awon ise olorun to wa pe ni ma ngbo eyin evangelist carlos ji ko bi oluwa mo wa a pa bu respect for you Nigeria was for 3 years to become prime minister. We are decked on. We were one by the vote. But we call it the Nuriyedi Nigeria. Only that, I want to ask you why. Come back, but we see you go down there from your company. Come to Bura. Come back, we will be here to Bura.
0: Come back, but we see you. Sir, come back, but we know Bana was to Ninja. Tell my boy, Kiyalu me, Ban. Umita, Momo, Ta, Foli, Haro. Eshi, Baba, Bi. Hey. God bless you sir se pe o da na bi se ba se bo se ko ma lo lile yi ni emi mo pe ni pase to olorun ko ye ko ma lo be tori pe olorun o seto itesiwaju ati awon adari be papa julo gbo awon adari tari ninu bibeli tari ninu awon iwe mimo gbogbo a gbo wi pe enikan se baje enikan ko to bo sipo hello God bless you ma yes ma
1: ko
0: so se lu mo jelu lo wa eyin leyin ro be o samon to wa ngboro mo be
1: o ko ko le se se sa be a ti je o mo se kankan mu
0: ko si beru olorun ninu gbo te mo din se mo
1: awon ti wo ta fa se le se kan wa ra wo ni won ju
0: ṣùgbọ́n ṣe bínú tiwa náà ebínú tiwa náà ń dùn sí èbú yẹn inú tiwa náà máa ń dùn sí nàá ebó náà làwa náà ń gbé káàkiri ìgboro.
1: Mọ̀mọ́
0: yẹn láàbí choice ni wọ́n nínú gbogbo akọ́ ló ń dùn sí. Lady Evangelist Ilesanmi ẹṣe God bless you ma ẹṣe gbogbo ẹyin tẹ n lórí ọfẹ àti gbọwa gbogbo ẹyin tó bá ti nú ní dídùn sí ìbàjẹ kò lè tẹsíwájú enikeni to ba ti ni inu didun si ibaje omo ni keji ko le tesi waju ko si bo se fe tesi waju tori wi pe o ti sile ko fe de kan so da je kan gbe e ba mi se soki e ba nse soki hello mi ti so pe kan sile ko fa won opo intan da si lowo la da si enjo e se e se je ka tele ofin e ka tele ofin je si ba won tete eyin e gbo gbogbo enikeni to ba ti nu ni didun si ibaje omo ni keji e ri pe niyan o ni nkan re se eni bayi tin ba ni je gan o ni nkan re se to ba ni to fe se e gbo na gbawere mi o gbawere se ja wa nbe ni mo fe wa sin yin mo fe wa sin yin ti o ba ti bo si bi kin de pada bi ise mi ni kin pada sinu le mi ni so wa di dandan won le tori pe gbogbo dandan won le la wa gan fe amo nta fe la se gbogbo e wa gboro olorun yi o Isaiah 33 ni ese ikini wi pe egbe ni fun iwo abanije ti a ko baje ti o hu wa rekereke ti a ko si wa rekereke si o oni nigba ti iwo ba dekun ati banije a o ba o je ati nigba ti iwo ba fi opin si hu wa rekereke won hu wa rekereke si won na egbe wo egbe wo egbe wo loruko aba to mo ti e mo awon omo Nigeria e je koju wala e ma je ka la eti si banuje oro banuje mo mo de ma so pe oro ti o ba baye eyan je gbogbo ara lo ma n gba wole si ni lara sugbe ti o ba tun aye eyan se ibi kekere bayi ni the small still voice o na ni ma tun aye eyan se se wa raruwo to kun ta ruwo ibaje lotun lo si yin eni ti o ba ti ni nkan se gba radio yin ke ko nbe tan ba tin rojo ebu tan ba tin se nkan kan beyen e pa radio yin ke ko nbe ma gbo mo e gbo radio ti po television ti po internet ti wa e je ka gbo nte fe se eyin oloselu wa bayi ni mo fe se bọlọrun ba koko ma debe wa debe bọlọrun o ba koko si n to le se ko si n to le se sugbon e ma ja se baje mo e ja ranti pe aye mi si wa leyin aye yi o toju aye ta wa yi lo aye ta wa yi gbogbo to wa nbe la ma pada file papata sugbon aye raye nbe nbe o bi enikeni o ba de ti debe ko de si abani je kankan ta ba so pe gbe en ta ba so pe gbe o mi pe niyan ma se gbe o ma se gbe fun aye raye emi ati oni se gbe e ja meti wa ko loro igbe ka mu okan wa ko ni oro igbe loruko Jesu yo da fun wa e je ki silekun fun awon opo meta lati pe kan pe wole opo meta oruko mi bye bye ibai mo tin pe number 4 to gbe number mi hello
1: hello
0: hello sir
1: abawo loruko temi
0: yes sir ba n se so ki sir
1: yari oha to se le o te wa sun ye je be se ti so na pe eni ma pare bi eni o ta ton ba ti soro so re ori bo ti pe iro ta ba ba ni ko ba yan je ko se what you are going to
0: ojo jeun ale ana o fi po banu ki lokan mi pelu e ani ntemi ba wole nkan bayi ni ma se nkan bayi ma se ki lokan mi pelu aina o sun o de ese yo sile ki lokan mi pelu e
1: nkan le ma so ka si
0: God bless you, sir. Opo meta, kia kia kia. Hello.
2: Hello. E kale. Toyi. Omo wumi lo soro.
0: Toyi omo wumi. Kin number meta to gbeyin.
2: 1876.
0: 1876 to ba ye pe ti gba ri e ma reti nkan
2: kan wa lo rara sa rara
0: sa ku nbe fe lomi e ba nsile ku fun won jo ba nsile ku fun won dixon sile ku sile ku sile ku
2: hello sir
0: hello
2: e ka le sir
0: e ka le
2: yes sir oruko mi ni Mrs. Dolapo Oseni
0: Olapo
2: lati woro Dolapo
0: Dolapo Oseni okay.
2: Then that is world.
0: Okay. Number many to gbeyin.
3: Number
2: 8699.
0: Okay.
2: 8699.
0: Oh yeah, yeah, yeah. Ise kuro nbe pelu mi raye wole. Ese.
2: Hello, e kale.
0: Hello, e kale.
2: Hello, sir.
0: Hello.
2: Amina Habib, Amina Habib lo do la toje.
0: Amina Habib la toje.
2: Then.
0: Okay. Number 4.
2: 3994.
0: okay ẹṣẹ o ẹṣẹ o o ti di o ti di wa pe niyan egbo mi eye yen ja ko ndi baje gbogbo en to je pe oro ibaje leyin na fe gbo ka kiri e ko nbe eni ba tin ba je leti yin ko ko ni to da to fe se fun wa e je ka kuro nbe e number 4 fun tawon opo ti pe ami number 3 tawon opo ti pe o e n ba pe wole nisin fe da soro ni o hello ewo e je ki a fi ipade si idaji asale idaji kan pelu oluwa ago kan loru eni ni ibi t'Olorun tun mu wa lo ni agbara pupo e je ka make sure pa jo pade e jo mo fe ke ba mi pe engineer ojekunle ni 08036656503 wi pe won se wo won ku ise oluwa fun ile egbe ita ma sinjo saudi lagbara lowo olorun ajirere kaode oyebode dixin tunu la moju ero wa david olatoye la jo sise papo belon tin be ti emi e wa bi jesu oba ti ide ti oba dijo mejo a pade egbo mi o egbe ni fun abanije ti akobaje awon to ba n gboro ibaje na egbe na wa fun won kale ba ku lo igbe ni Nigeria e ja ku ninu iwa baje eyin oloselu wa e so nte fe se fun wa e so bi te mu wa lo kinu gugu wa ko le dun si olorun ka de mo pe olorun lo wa loju se Nigeria Nigeria oni baje o idile eni kankan oni baje gugu eyin eyan wa tan reti di gathering yo lagbara pupo ojo meta ni o 5000 eyan ni won ma toju lofe itoju ofe full itoju ati awon to dara ti won tun ma se fun eni kankan titi ago kan loru ta pade ati titi ojo mejo ta pade lori eto yi ajire kaode oyebode yi wipe ohun ko nta ba nse e ma ja gbagbe pe oju oluwa o wo mi o si wo yi god bless you
4: lagili wa fe 96.7
5: oluwa ma ba wa lo ran wa lowo ni oruko jesu oluwa wa amen mo ba wa soro ninu oro olorun e to so pe ka yago fun aiso tito yago fun aiso tito ta ba soro nipa yago fun aiso tito e ri pe in to gba ilu kan niyan aiso tito e ri pe aiso tito o lota ni goruba iwo to ba so tito ni orilede wa tabi lagbaye ko to ro mu yo mo pe afi iwo to ba ti gba jesu ni oluwa ati olugbala re patapata to de ti kun fun ememimo ti wa memo re to de sand to de re ti bibo jesu iwo nikan lo le jo lododo olooto ninu aye ki lo fa gbogbo eyan ti kun fun ife ara won lo fa ife ara eyan de ni yi aiso dodo lokun be o se ife ara re iwo na ti mo wo pe nti o ma gbe o lo ma se bi ani orojo o ne ro mara e bi ani ko soro o ne so mara e aiso dodo de ni iwo na de mo tori na ogbodo yago faiso to to ba wo jobo orun o to ba ye neke mo pe oro isipa meta kristiani gbodo je olooto ipa kini niyan o kristiani o gbodo je olooto o Isaiah chapter 5 eje ka gbo to so Isaiah chapter 5 eje ke kala tese 20 oni egbe ni fun awon ti pe ibi ni ire e ti re pa awon laiso tonu won ma pe ibi ni nkan won si ma pe ire ni o ri pe wo woli eke na so tori o pe ibi ni fun be eleye se pe nikan da olejo oro olorun lo so be tori en tori pe ibi lo wa waju e tori pe o gbowo lowo e o de mo pe se ibi lo nse o mo pe ona re ogun ni waju oluwa nse lo wa so wo pe ona re da ibukun ne fun eyan olorun gbogbo awon nkan won yi bibili so pe en to ba se be yo se gbe tori lai so dudu ni o ni ati re ni bi ti n fi okukun se imale ati imale se okukun ti n fi ikoro pe adun ati adun pe ikoro eti n ri awon eyan alaisooto o ni igbe ni fun awon ti won gbon loju ara won ti won si mo oye loju ara won eri bayi won mo pe ka buruku lawon se o won de so wo pe ise owo awon mo won de mo pe so won mo e ti ri bayi o ni igbe ni fun awon to ni ipa lati mo ti wine ati awon okunrin alagbara lati se adalu oti lile iwo na mo omo ru oti ton dalu ra won lo to mu risrisi hot drinks lo mu pelebe lo mu gorugodoro orisrisi awon pe bo se nda won lu ni e so otiri alaisududu ni o alaisududu o ni awon to da are fun eni buburu nitori ere otiri bayi owo ndajo iwa agbofinro otiri bayi tori pe to nse ni wipe wa ma pe eyan buburu leni wa de make sure wipe nse lo fun ni awon ohun ti koto si otiri bayi oni di atunse alaisododo ni o awon ni to dare fun eni buburu nitori ere tori owo to fe gba lowo e tori owo to fe gba lowo e kilode to wu abe o ma po faye sile o ma pe oni dajo ayeraye wa e ti o gba etan ti o gba ero ti gba bribe o ma po wa oni ti won si mu ododo olododo kuro lowo e e ti ri bayi under duress won ni ke lomi ko je won ti o se gege ba ti ma n gbo elomi won ni ati fi sewon o ti loye odun kan ni prison yard lai dese oh iwo to sokunfa yen o mo pe opin ode bawo na njo kan o kawo seyin rojo ni waju oba awon oba o kawo seyin rojo ni waju e ti ki gbariba ni waju e ti ki seke ogbodo kesi o awon eni to dare fun eni buburu nitori ere ti won si mu ododo lododo kuro lowo re e gba ododo kuro lowo e wa ni tipatipa ko ma kon ti o se ibada ko yago fa esododo loni to ba yago fa esododo loni won na re wo pe ojo ale re yo san era to ma fe esododo se e ma ri gbeyin won bo se ma ri se be ma ri gbeyin mo won bo se ma ri so bo se ri niyan ko se n to se to gbe ase pamoni n to se ko ma ro pe a ngba to ti se o ti mu je o mu nkan kan je oluwa lo won gbe san o tori to le san so idajo olorun duro de alaisu to rom ori ikene lo so be chapter 1 verse 18 o tori a fi binu olorun han lati orun wa si gbogbo awon si gbogbo aiwa bi olorun ata isododo eniyan awon eni ti o fi isododo te o ti to male e ti ri ba won fa isododo te o ti to male boyan ro pe ani da awon lejo oro ti jo to ma kusa ti won fa so di oloju ti o di o di ese ti won gbe oju si koto gbogbo eyan pada leyin e o mo pe ojo naa ni oba awon oba de lati ni ka ma mu obo fun idajo kilo ma so lojo naa iketa aisododo kan ko ni jogun ijoba olorun oro olorun lo so be alaiso to kan ko ni jogun ijoba olorun eja gbo ti iwe koriti ikene wi ori 6 verse 9 o ní ẹyin kò mọ̀ pé àwọn aláìsòdodo aláìsòótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run o ní ká má ta yẹn jẹ kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn àbọ̀rìṣà tàbí àwọn panṣágà tàbí àwọn aláìlera tàbí àwọn tí ń fi ọkùnrin ba ara wọn jẹ tàbí àwọn olè tàbí àwọn olójúkòkòrò tàbí àwọn ọ̀mùtí tàbí àwọn ẹlẹ́gàn tàbí àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà ni yóò jogún ìjọba ọlọrun ẹrí báyìí kìsà tí ó wọ ìjọba ọrùn nù o tó bá ṣe kàn ń bẹ mọ retí ìjọba ọlọrun ẹgbẹ ẹsẹ kọkànlá ó ní bẹẹ lè àwọn ẹlòmíràn nù yín sì ti jẹrí ṣùgbọn a ti wẹ wọn nù ẹ ti rí báyìí a tó ronú pé wà dànù a ti wẹ wọn nù ṣùgbọn a ti sọ yín di mímọ ẹ kò sẹni tí ó wà búburú rí ṣùgbọn ẹ bá ronú pé wà dà jésù ṣetán láti gbà ọ wọn náà tó ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run yìí lónìí kí ló dé tó ṣe padà kọ ẹsẹ rẹ sílẹ ẹ gbọ tó sọ ni ó ní bẹẹ lé àwọn ẹlòmíràn nínú yín sì ti jẹ rí ṣùgbọn a ti wẹ yín nù ṣùgbọn a ti sọ yín di mímọ ṣùgbọn a ti dá yín láre lé orúkọ jésù kristi olúwa àti nípa ẹmí ọlọrun wa jésù nìkan nípasẹ rẹ la fi lè dá ọ láre tó o bá wá sọdọ jésù kò sí ìdáláre ẹ jẹ ká gbàdúrà ọlọrun wa ò ṣe ẹmí mi máa dúpẹ lọwọ rẹ ẹmí àìṣòdodo kọ jáde inú ẹnì kọọkan ní orúkọ jésù ẹmí tí sòtítọ kọ wọnú ayé ẹnì kọọkan ní orúkọ jésù olúwa wa amí ẹrọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 080-233-947-96 ó tún di ọjọ́ mẹ́jọ ní orúkọ jésù.
6: Ayafẹ́ ẹ má gbàgbé ilé.
7: A ó bẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ rẹ wò. Bá a bá fi náà bẹ̀wò. Ṣé yóò gbé wọn? Ẹni tójú rẹ̀ ká gbogbo ayé. Ẹni tó mọ ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ ń bọ̀ kankan. Láti sọ fún ọ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ti rí. Don't manage error. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ọwọ́ rẹ, gbogbo àìṣòdodo rẹ, gbogbo ìwà ẹran ara tó dàbí pàkúté fún ọ. Tolúwa bá dé. Ṣé nǹkan ni yóò jẹ́ ìdènà fún ọ bí? This and much more shall be intensively discussed at the Real Vessels Ministers and Believers Conference. Sad, don't manage error. Holds on Thursday, 24th September 2026 at Benin Christ Evangelical Church behind the Ibadan Boys High School, Odeon area. Okay, Bola Ibadan at 9 a.m. Theme for the month, I come quickly. Ministering will be Reverend Gideon Olusheyi Adeyele and other true servants of God, true powerful sons and sound teachings. Apostle P.A. Halimi is the convener. Don't manage error. Ipade apero awa aranse Olorun ti o fe sasinu. Awo osise ninu ogba ajara ti o fe sise sin wa laye ilasan. Pelu akori emi nbo kankan. Gbogbo awa omo Olorun to gbogbo ijoba orun. Come and experience the undiluted word of God, powerful song ministration, scripture based questions and answers, intense prayers, and lots more. Don't manage error. Jesus is real. Heaven is real.
8: La Gelu FM. Jagaba Gogo Radio.

egbo won ni ale tun ni Olusegun Isola ben egbo lo le no won amo e ji kin fi yin pe olotu mi Adesina Lawode ni Adesina Alawode oga wa ni Tunde Olawo oga wa lagilu ni Osplas ni oga wa ni amo lagilu eleyi Kenneth Kebugi ogbon Yoruba koda o tun gbo Yoruba ju omo Yoruba mi lo bene mi gola igola odomode alelujuti to je pe gbogbo awon to ba ti ju lo ti a je agbalagba fun o fun ni owo o se pa won ale bene ko si fi sere o an to na ba to ju lo pa won ale be Olorun ni agidi oran o eto ti bere bayi somi siwaju ki to bo sibi abala owe nisin itunu somi siwaju mo se nbo tori ari ojo mo so lokun somi siwaju.

0: kan
1: bene
0: gbogbo ti en se patapata bo ba yi ori won torun ma wu won o si pe o ya titi o kini ko su yo leyin asusu je ni leyin agba ti ma
1: wu inu inu dile leyin asusu asusu je
0: ke pe baba mi ke pe ri yi pe
1: amen amen
0: e se lai e se wo
1: e se Abdua Fawaz Abdulfawaz o nbe pelu mi tori ajo wa ni se bọlọrun ni ipe kan to kure ki mi ati mangaji ka to bo si ori eto ta lo wa nbe hello tori ari ojo musulukun ojo sare ni bi iyan ba ni le mi pe olohun ohun se nkan fa awon eyan lati fi ya je won ti awon eyan o si mo olohun wo tolo ma wa wo yan tolo ma gbe bi ti se de etu mama ni pe awon mo Israel won ji ya fun ogoji odun ogoji oru be ni ti mo si mo pe olohun wa won nigba ti olohun wa de to de nkan kini olohun le se eyan baun oni pe da ba fe se e gba pe olohun wo yin o olohun wo mi o wo yin gan je lo bayi tori awon eyan ti wa pe lori Facebook ti lagelu won duro ni o anjoni sola modi won ti wa nbe won e ku se o aminatu ogunati lugman modi won ni good evening adekunle ojo christiana won ni awe song job magaji is ark elegba ogo magaji agule elegba ogo ese iya ibeji alaja elekusi ese o oje leke kayode won ni ekweto lati ilu igagan afish oluwa to bi loba mo gbo yin arinu yaya mori won ayomide onimoto lati lanlate chama wanu ogawa ese akeboye ogun niran mori won ni eku ise kuni reyin lati ife odan ese imafuje pita ese eku aduti se mo pe lawujo agba ohun le to emi ati magaji ogun eru asijo wa lori eto chamber ti wa be ye ngbo won aki gbogbo eyin ti en gbo wa ninu ile kaabo le kan si sori eto lawujo agba mo ti wa ni odo magaji e daruko yin ki won mo
2: oruko mi ni olusegun emmanuel isola ogunyemi magaji ilogun beulu ni oke adu ibadan
1: olusegun
2: emmanuel isola ogunyemi
1: ogunyemi
2: magaji ilogun beulu
1: ni
2: oke adu
1: isaje bo le se ni rin ajo yin lati kekere
2: lati kekere yin
1: alori oko won bi emi si eyin na ba je poko ni ki to wa lo le ko werewere ka to to tesi waju si oko won beyin na si ni
2: ara o
1: ile ki won mo
2: ile na bi mi si o ni adisola
1: ni da pirin
2: ime la bi mi si so mo de bere ile epo la ko bere ni tumishi
1: no sa pa mi
2: school ni jegede jegede
1: ni jegede ni gba na lohun
2: ni jegede ni akan fe
1: o ti te yo ya ni akan lowo otun
2: so leyin gba yen mo te swagiro si ile ko grama ni only 20 grammar school
1: Holy Trinity
2: grammar school kin to ba pari e ni asegun comprehensive high school
1: asegun ko lo won fi orun ke asegun tori baba won si wose te swaje ja mo gbo
2: so leyin gba yen mo te swaju lo si ile eko giga lo si federal qualified culture mo plantation ni apata ni badan ni bi ti bo ti lo gba eko imo ero nipa ise ohun ogbin
3: Javis PR IKEA Foundation lo nlogun tatatan wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR IKEA Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese layewo Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR IKEA Foundation nigba to tun wa gbabe to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se orin ran gara ko ma dani ti won fa ni

0: ti okunrin ba ti le nawo si obirin o ti gba ogo re pada igba to ba ti nawo si eleda obirin yin o le radiate yo sise fun indi ti o fi lo onipo ni nawo si o eleda obirin ki down o si eleda obirin yin o le radiate yo sise fun indi ti o fi lo onipo ni nawo si o eleda obirin ki down nibi te ba ti nawo si ogun owo to to laye yo si enikan ni ki logun owo nawo mo toju obirin kan munu edun lai nidi ko kan pe le kan na ko ni ah omo gba iyawo mi gba iyawo mi gba iyawo mi gba every blessed time gba iyawo mi gba eleda ya tanan le ki mo leleda yo se eyin te wa so ru egbo ti brother yen so ki lo ni mo mo se bu iyawo mi eh se wa so ki lo ni mo mo se
1: mo le ma fun won lowo lose ati lososu
0: omo ogun owo ti nbe lara iyawo mi po omo ko bi o to ko owo mo nbe je okun gba mo bu o ni na ani mo bu o lo bi ran to ba wu o nto ba ri o ba bi se ke so wo to fo bi to tun lo so ti e ma tu me mo fo lo ya kini kini lo fo wo nse owo ti mo fo nje oni mo lo fi si e n ba wa wa so owo eyin baba e ri pastor yemi to na wa gun ki o na mo wo mi bayi o lo na wa fun yawo un kini o do kokko se fun for the first time o kunle ti o sele ri e wa wa ye pastor yemi e ra so re o ti n fine si o ti n da si asatu omo na wa n da si jade ku lodu awon okunrin mo ba kegbe to je pe yawo ni nbo won ise tabu ise okunrin le dagun laarin osu meta to ba ti le koju osu meta to o to n bo oko re o ti sojo le ebirin ba ti n bo okunrin okunrin yo mo kere si o si ni lari an to ba ti le nawo si okunrin yen o ka pe nu le ni duro si a prefer ko mo bo to oyo I prefer come about for pampas your man. You tell my boss saying here. Text so for no. It's a bah. It's a way to my boy bagging. Oh come in here. You want your man for me? It's a name my man for. When I do, me jiggy jiggy. Oh so I go one way. Wa wa jila wa man de mona o jade. Lo lu ko ba ba. Wa wo wo mumbo. Oh come in here. You wa call lo call. You call lo call. To ba ni se biki la mo se loni so fun you will soon make it enikan ki mo ngo yi quality association ti okun ba ti